0: o pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose. Usang ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Cellphone Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Cellphone Vitamin C.
6: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
9: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
11: I kinda like you.
3: sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
11: Exciting!
12: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
13: Oras may gala dalagi tayo. 11 minutos na pasado, alas 8 buntag. O gining orasa, hatod kaninyo sa Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C, mga ikala. Ang Santone Vitamin C, mga katropa, labi na sa itong mga kaisunan diha nga, dili, ganahan o muinom, gumikan kay muapdo sa ilang kutukuto. Ayaw kabalaka kay alkaline base kini mga kaigsuunan. Wadyo kay angay kabalakaan ani. Unya, sa imo pag-inom ani, bisag mga one capsule, ano lang, one capsule per, ano, per meal, or mga two capsules per day, mas okay siya. Sama sa kung ginahimo, kaysa buntag ra ko nagainom, pero dagduha ka kapsula akong ginainom mga higala no sa Santone Vitamin C. Gawas anang mga ligon sa imong immune system, makapabos sa imong immune system sa imuha kini mga higalang cognitive function, makatabang gyud pud siya no, makatabang gyud pud siya. Siguro sa ako lang kay eskwela man ko no, og kamo diha nga wag eskwela uy di gyapon mga katropa. No, nindot kayo na. Santone Vitamin C, may mapalit na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide, mga katropa. Mensahes! May buntag diha, no? Si Samu Wang, yung si Samu Wang, wala nang iba kundi si PBBM lang ang leader na kinukulong ang mga kurap na mga politiko, lalo na si Jinggoy at Marculeta. Marculeta ba, no? Ang pasangal na sa iya karon mga Ikson, ka ng plunder, gikan dito sa 75 million mga ikalang na gidonate para sa iya. No, para magaigala sa eleksyon, no? Dili to gikan sa imong buhis, dili to gikan sa imong kwarta, o dili to gikan sa atong kahago. Donated maigala. Kining mga kawatan maigala sa flood control. Kini mga kawatan sa flood control mga kaigsuunan. Asa man gikan nga pundo, gikan mga igala sa income ni Juan de la Cruz. Gikan sa atong mga igalang kinitaan. Pero giunsa nila mga igala, gibulsa, gimaleta nila. No? Nandagko ra na mga tiyan maigala ni mga tawhana.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Mga totoong magnanakaw ay pumapanig sa mga Duterte. Ayan. Mga tinuod ko nung kawatan mga igala, mga katumangan ni Dapig sa mga Duterte. Kamu na ito magdiha kay mahurot akong uras diha. Jerhel, dawaton na lang nato nga ila jud ang kapangyarihan tanan, ila plano sa administrasyon, labi na atong presidente ambot og naa palangkoy kwarta, balhin na lang taan sa laing nasod og puyo, wa na namao. Oh, Elmer Dalanan, good morning idol, grabing paningkamot sa mga galamay ni BBM oy, sama ning matibag hutdon gyud nilag pakulong ang mga babag sa ilang mga daotan nga mga plano, walay flood control scandal, wala pay pagpakulong. Now, tawa ha, mga higala. Ang atong panahon karon mga igsuon delikado, no? Ayaw kumpiyansa o gawas-gawas diha mga higala, kamong mga OFW, kamong mga naa sa gawas sa nasod, ingnan ninyo mga anak nga naa sa Pilipinas nga dili basta mag kuan, dili basta-basta maggawas-gawas gumikan kay delikado ang panahon karon. Naidaghan mga higala mga kaso sa mga lugos. Doon ay ginagang kaso mga higala sa mga hold up and patay mga higala, no? Kainumdum ka mga katropa atong usaka bago lang nini viral hindi mga higalang usaka move it rider nga igo lang in tao nang inabuhi mga igsoon pero nakatunong siya og pasahiro mga higala na among in tao na yung kinabuhi. Nakatunong siya mga higalang pasahiro nga bangagsad, no? Ang movie trader bay nga igo rin tao nang inabuhi mga igsoon, wa gyud lang tumong, no? Gawas sa pagpanginabuhi na among mga higala ang iyang kuan, no? Tanawa paminawa at tanawa ra gud ning video ako sa ning insert. Nakita ni nana na di gab. Pwede na atong tanawon mga katropa.
12: XFM katropa.
13: Di ara o. Mo na mga higala pag naog sa uduna dakpa naman ning tabaghak ni. Oh. Giluba diretso tanawa. Kaluoy in town mga kaigsuunan. Kana mo na paglubak ka ng black and white na to. No? Kung makadungog ka sa kung ano na, laing video may gala, madunggan ni mong gaago, no, ang tao, mga kaigsuna. No, sa may saan niya? Wala, no? Ang iyan lang may gala, naasya yung motor, na masahiro, ride. Oh, kano? Oh. Ay nalagbutan niya, ay nalagbutan yung audio gab, kayo murang sakit, kayo, sakitan ko bag tanaw, anak, actually, nakita ko na na. Yung sakitan ko bag tanaw, mga igala. No? Nga, gumikan na ng iyang pagpamasahiro, no? Mga igala, unya, nasakyan siya aning tabaghak nga pasahiro, gibalikan pag yun, no? Kaya para lang, kung man eh, kinibang, saan eh, karanapon ng motor, unya, hold up na lang po to, mga igala, nagiluba pag yun siya. Oh? Okay na lang ta mga igala, dala na lang motor. Nawa na lang mga igala, giluba. Oh, nadala man sa ospital kining mubit rider pero kadugayan mga igala gumikan sa samad sa iyang kalawasan na deklara gihapon siya mga igsuon nga patay. Mao ni dagway mga igala oh, mao ni ang unsa ni? Nadakpan nga si Jeffrey Manlapas Katakutan. Katakutan gyud ining tawhana. Aw kana makita na sa Human Rights Impas ang pulis ana ba? Kana mag-question man na sa Human Rights Gab. Kana? Oh, mag-question ka sa Human Rights ana mga higala ano mang naingon naman na may galag pandikuko ng iyang mata. Oh, maingon na may galag pulis brutality yan. Bisa pag maingon ng pulis dili man kami gakulata ana oy. Eh. Ang gakulata ana katong mga bystander, katong mga tao na suko. Muna gakulata ana dili gyapon. Manabag, manubag, dapat manubag nga naman, may katungod ni. Ano, tanawan ninyo na, luoy tanawan, dili. Sa ato, mga igala, makaingon tag mirisi. Oh, pero, ang gobyerno, mga igala, patanawan na, labi na Human Rights patanawan ni mo, anaron. Mayingon, yun na, kinsa tong nanukmag, ana, kinsa tong nagkulata, ana, labi na tong naghimo sa iyang mata, nga mura na, mga igala, pandikuko, manubag sa balaod. Manubag sa balaod. Nya, pagmaingon ta nga, ayaw lang, ibendalo lang na to. Mutubag man sa di mga ikalang naaspikas nga, dili pwede magbendalo. Dili pwede magbendalo pagka dili pabor sa ila, pero kung pabor sa ila, magbendalo. Simple as that. O, kana mga ikala, dakpan. Nya, unsa may pasiatab karon, di ba? Unsa may prior to this, mga igala, unsa'y panghinambog sa administrasyon karon? Labi na tong si Junbic Remulla. Diba, unsa'y panghinambog? Safe ang Pilipinas eh. Safe tayo ngayon, mga igala. Pero dili ba yun tinood? Ay, good mo, patuuan ang number. Kaya huwag na anti-clear pa, di ba yun, mga igala, dapat mapatuuan ang number? Kaya, ang number ko no, mga igala, doesn't speak reality. Ayaw! Kita patuan ang number, padayon lang ko ta. Kay, the same nga reasoning, ilang gi-apply mga igala sa rating ni BBM, muna di sila mutuan ng negative 7. Di kaya sila mutuan itong negative 15, nga dako pa to.

0: Ha? Ayaw yung pagkumpiyansa. Labi na inyong mga bata, ayaw yung basta-basta may galagot. Pasa naghanag, adikron. Oh, labi na kamo diya, mga rider, mamasahiro, magabi eh. No? Kanang, mangyawat in taon ba nga? Inikagabi eh, magod. No? Inikagabi eh, magod. Gamay na lang si mamasahiro kay mga tug, mga uban. Kanya ikaw in taon, nangyawat ba nga? Di man taka-income kayo kadlaw, kay parte naghanas ang nanginabuhi ba? No, mo nang magpagabi ita. Mura ba ganang, manawong bito ka, Ralph, sulay ba kagpanawong, Ralph, nabay, nabay dagas danaw, no? Nabay dagas danaw, ha?
1: Oh. Istorya.
0: Kasuway kagpanawong, wala. Wala, wala po ka kasuway panawong. Kasuway kagpanawong, no? Kanang manawong tagabi, eh, diferensya kung manawong tagadlaw. No? Na eh, mga tao, ganahan, manawong, magabi, ano man, tug, mang isda, Ralph. No? Ganahan sila ng manawang o gabi eh, kay ang isda, luya. Active man kay isda ba sa adlaw, sutoy pa squitis may galang mulangoy. Pero magabi eh, magpasilog, manilaw, may galas pagang, may ilaw sa corals ba? Dali, rakaayo pa naon. Mausad ng panginabuhis tao, no? Nga, daghan naman gutang nang inabuhi aning basa adlaw, arin na puntas gabi eh. Dili man po na sila mawakwak. Pero kanain tao bang mangyawat ba nga? Tas gabi eh, may na lang, no? Kaya na pa may... Actually, service yun na eh. Inamay mga tao sad nga, manguli o gabi eh, huwag na'y masakyan. So, kanang mga tao in tao, may anak may galag. Karong kinasakyag buang. Karong kinasakyan may galag. Tarong ba ni nga tao, tanaw ni mo ba? No? O, unsabay panginahanglan nun niya mga igala. No? Nga iya mang giluba, diretso ang tao. Gilugan niya motor. Unya kani karon mga igala nga nakulatahan eh. Nga, kanang tanawan ng mata may galag nga naingon nagpandikoko. Ha? Wow! Tanaw na po nakaroon sa human rights. Sumayon na po human rights. Kasuhin ninyo itong pulis. Ganakop, ana. Oh. Yang pulis may gala. Igo ragahimu sa trabaho. Magkapangulipas. Ito, uy, di man kami kakulata, ana. Isa may kakulata, ana. Atong taga na mga kanto diha. Ay, nyo, gyapo ng cargo. Kay nganong naman na sa inyo rin. Nganong namurot ng naong, ana. Gani. Okay. Muna yung mga paboritos human rights. Kaya mga nakahimo may galag ngilngig krimen? Unay bantayan nila? Unay bantayan nila mga kaigsunan? Katugan ng Dries Tagum. No, katong 14 anyos may galag niluba atong dalagita. Ha? Ah? Mismo may galag taga human rights. Yan ha, may galag kang Colonel Dilis. Una? No? Ano sa ingon? Ayun yung nagpasakit eh ha, ayun yung nagkusia. Kula na lagi may galang mo ingon, ipa-injectionin ninyo ni glutathione kay para mo puti. Unya pakanaan ninyo ni glitson matag adlaw kay para mo tambok. Ano man, may katungod ni kinabuhi, may human rights ni. Total patay naman tong biktima. Kini ang iyahang human rights mo iatiman nun. Luuya mga higala, no? Perting paitaw na unaon ba? Unya, mumanaila pa si Atab, di ba? Safe ang Pilipinas, mga kaigsuunan. Nganong na ay makakumitar o gingani? Di na sila muingon nga adunay adik. No? Pag na ay makakumitar o gingani, Gab, Ralph, kung na ay makakumit o gingani, kamo na lang akong istoryahon doon kay naama mo diha. Ay, ang amag kaning si Samuang diri nga puro man ni tinabagak ng iyang comment nga rin. No? Pag naay makakomentar o kaya nga ni mga higala, mangutahan na dahil kang ano siyang nabuhat mo na niya. Adik mo, God. Mga bayulente ba? No? Nga ano nabuhat mo na niya? Daghan mo droga ka ron. Ama o? Siya di sa ng BBM. Dili na sa ang BBM. Sa na ni Duterte. Nga naman, nahimong bayulente ang mga tao tungkol ni Duterte. Oy. Nahimong bayulente ang mga tao gumikan kay ilang idol si Digong o niya si Digong gustog bayulente. Iyaw mo na. Mao na ilang ginakondisyon karon tanawa ng mga comment mga igala sa mga tao kana mga ambot o tinuod ba ning tao ning para sa ning Samuang o basig maligno ni mga igala sila o sa ba? Mao na ilang ginakomment kanunay, no? Mao na ginakomment nila mga kaigsunan nga nahimong bayulente ang tao gumikan kay asa man niliwat? Ano ba? Asa man sila niliwat? Liwat daw silang Duterte mga igala. Nawa. Tanawa na nga thinking, ha? Oh, mo na gina-inject nila karon. Bisan ka tong sa eskwilahan, may gala dito sa Tacloban. No? Ngano nakahimo mangingato ang maong bata? Liwat tong Duterte. Ngano anak tong Duterte?

0: Asya mo liwat? Dito rin bagyo ka mo liwat sa nagligwat? Ano, ana?
1: Ay,
0: may magsi Duterte, galigwat ato. Nasa iya mo liwat? Oh. Ay, kuha na ko na to, mga egala. Gumikan kay. Gumikan daw sa word nga, patay. Una-una, gudi mo, naabay koneksyon. No? Po na karotanan, mga egala, panghitabo aning atong kalibutan. No? Tanan mga igala pang hitabuan ng nasod, ipahid nila tanan mga igalang nigilok na po ng ilong kurbida. Tanan mga igala pang hitabuan ng Pilipinas, ipahid nila dito. No? Ipahid nila na kang Duterte. No? Na yung mga kamatay. Ano na pa may kamatay nga? Maayo man ang dagan sa administrasyon. No? Maayo man ang padagan ni Rimulya. No? Si Rimulya may DILG secretary, di ba? In fact, may gala nang hinambog nga mas safe karon. Sa droga, nadaog daw nato mga higala ang war on drugs without way patay. Nadaog bagay nato ang war on... Wala naman tayo war on drugs. No? Wala naman tayo kampanya batok droga. Gipasagda naman lang nato. So, wala tayo angay problemahon. Wala ba tayo problemahon, may gala? Kaya tinuod nga ni daog nato mga exons droga, dapat wala tayo mamaligya ron. Dapat tuwa natin makita may galaga gasigala mata may galaga pangagot lang agi may son gumikas ka adik. Kusa may gikadika na nila. ML? No? Wala eh. Droga gyapon. Pero kay lagi gi-establishments gobyerno mga galaga safe ang Pilipinas ron. So ang tanan may tabo, kay anong naitabo man anong anong nanunggab man. Bayulente ng tao ron, gumikan kay. Kisa may dahilan na Duterte. Tanawa. Mas safe ngayon ang mga kalsada malayo sa kriminalidad sa pamumuno ni PBBM at DILG Secretary John B. Rimulya. Oh, mo na ingon ni Samuang. Di ba wako masayop? Mawag yun na ilang thinking. Wako mahibaw o naabag yun sila mga igalay kakuwang sa pangisip o gipalagot lang mo. Ano ba? Ano? Naigipatay, mga igala, giluba, no? Gikuha ag motor, no? Naskarsada. Unya, maingon lang yapong kakaroon, safe daw ang dalan ron. Safe ang dalan, mga igala? Hala ko, nobe. Ayun, dyan mo, patuuan ng mga ingani. Kay mutuo mo, mga igala, safe ang dalan karon, magmahay gan mo, no? Ayaw yung itugot, mga igala, nga, imong uwahi ang pag, sa tawag ani, ato na kas kauwahihan, mga igala, magmahay. Ayaw yung itugot. As much as possible, protection ng mga bata. No? Labi na, mga higala, des dalan. Karon, ayaw yun magkumpiyansa. No? Kaya wak ka mahibawas tao ron. Kunya wak kay laban, kaya pasangin lang. Huwag na, mga higala, magbinuang da, pasangin lang si Duterte raman. Diba? Nabakay laban, ana? Nga pasangin lang, mga higala, sa digong man. Kaya naliwat ko nung digong. Mga tinunan ko nung digong, mga higala, anong nainganan ng mga tawhan, ha? Mga bayulente, na. Kay... Naliwat ni Digong? Kung panahon pang Duterte ka ni mga tawhanan eh. Ampot. Ampot mga igalag, mulungtad pa niya ni mga tao. Ibayaran managot si Samuang, parehas atong nga bulabog ng mga trolls nga bayaran. Pasagdahin na lang na ninyo si Samuang. Huwang-huwang buda siya, no? Sige, alas 9, alas 8.29 na mga igalantag na sbuntag. No, hinawat nga makabuot ang sisya unsa man nato ni. Nadakpa naman mga igala ng lugsot na magiging mataan ang suspect. Na nakapait lagi. Sa yun raman tamo ingon nga makabuot ang justisya. Pero ang akong point mga igala ba no nga mas maayo gitong panahon nga masakit tong di mahitabo sa ato nga mangita ta justisya kay ano man way na unsa ba? Way na unsa? No? Na nakapait diha mga igala nay simba ko mga igala kinabuhi na kalas niya anak pa ka mangita justisya. I mean mangita ka gustisya, mga igsoon. Magkabot ba ni mo ng gustisya? Para sa ato, nadakpa naman, mapriso mo na siya. Nakabot na itong gustisya. Pero, mabalik pa ba ni mo, mga igala, itong panahon? Kinabuhi? Unsa ba diha? Wala na, idili na. Bullseye! Makabot man nato singaling gustisya, mga igala, pero ang kinabuhi din na mahulipan. Ana na siya, mga kaigsoonan. Bullseye! Alas 8:30 na, mga igala, ang tagnas buntag. Matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano, Gab, ginausa-usa gyud kuno sila. No? Tira, paminawon din nato ni.
1: XFM Katropa.
2: Nabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, two down, three down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo. Nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So, we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolete. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Chis, si Aimee is a law graduate, di ba?
3: Pia.
2: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us.
0: Alas 8.32, mga higala, ang taknas buntag. Pahumanon daw iskwila si Bam. Si Tulpo di ay, di mo nga, Tulpo Justice man. Di ba mga Chief Justice man na bagay gala, Tulpo, Rapi Tulpo, Erwin Tulpo, wani mo na apila lagi. dapat dimension ako si Kwan, si One Bull, taga One Bull University. Ito, di ba? Usahan pag hukom atog matarong, sige nag Facebook mga higala. Katong taga One Bull University. Kisa pa man diha, si... Kato mga Chief Justice na to sa Tulpo Justice. Di ba? Si Erwin ug si Rapi. Diba, nga mga matod pa nila kini mga trolls diri mga ming laki man kuno ni. Napa si Badge Badong. 6-0 in favor of prosecution team para sa taong bayan laban sa paglulustay ni Inday sa 125 million confidential funds sa loob ng 11 days lamang. Klaro na gyud kay ni bay. Lain na pong ga-duty, oh. Murag ga-relibo gini sila. Murag ni-exit na mga igala si Samiwang. Samuwang. Kisa tong kuwang-kuwang mga igala. Ni-exit ng kuwang-kuwang. Naya na po inipuli. Diyan na po mga igala si Badge Badong. Diyan na pong mga trolls ni BBM katapok diri ay. Murag na anag yung assign diri sa ato gab kadadlaw. Sige lang. Anala mo diya mga katropa, no? So... Mismo mga igala, Senador Alan Pedro Cayetano na kaingon, binabawasan talaga kami. Now, ngayon ingani man mga kaigsoon, ngayon importante unta nga na mga abogado diha mga igala sa impeachment. Para dili mga igala mayaga-yagaan. No? Para dili mga igala mabastos, mababoy, or mabaliwala mga igala ang procedure, ang proseso mga kaigsoonan sa impeachment. Nga naman, ang impeachment mga igala is usa kini ka mekanismo nga gi-create mga igala sa atong konstitusyon batok mga igala sa pagpasulabi sa gahom. No? O dapat dili ni mga igala ma-weaponize batok sa politikanhon nga interes kung walay abogado diha mga igsoon. Nyo nga naa sa neutral ang pananaw o ang panglantaw kung abogado man tuod mga igala pero tua man dito mga igala maletagang. No? Paunsa pa na nato mga higala mahuptan. Wala na. Bisag unsa ilang buhaton mga higala kay ila man. Ila na mga higalang himuon. No? Mga kaigsuunan. No? Alas 8.35 na ang dagna sa tumbag managubanuban. At ito maminaon mga higala si... Kinesunod anigab si... ipaulay na lang ng numero. Isunod dato ning topic 2 mas siguro ni. Na duha man ay topic 2 na ko na. O duha ka video si isunod ng isa.
3: Yan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung ano, yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, no? May titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, billion-billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion. To insertion, sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Ay, iba pa yun, yung sa kaldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build nitong...
0: Taas ni Gab, no? Diretso na lang sa 3 minutes. Sige daw. Katong kang Senador Pia ng porsyon. Kaya nadungog naman ito na kayo na, mo man ang interview ni Kang Matibag. O, kana na lang ang porsyon sa iya, Kang Senador Pia Caetano. Sige, go.
4: Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere.
0: Mm-hmm.
4: So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya?
0: Pasiatab lang. Gusto ko si Matibag po nga ang video na katubang sa iya tanan. Perminti. No? Kuya agad, mga galaw. Pero actually, ang ending ani Gab, i-spoil ta nalang mudaan. Ang ending ani Dakpons Caetano. Paspas man ang hustisya. Iyon ni Sammy Wang, oh. Katong kuang-kuang, yung si kuang-kuang nga. Nimbuntag ninyo diya, Lilia Suiko. Timbayaon saan ako ni sila, be. Taga Manila. Taga si Romel Balinzuna Halyari. No, taga Cavite, watching from Dasma. No, may buntag diya sa Dasma, Cavite. Ibinisir si Chico. O sa ingon ni Kwang Kwang, mabilis ang ustisya sa panahon ni BBM. Mabilis nga. Oh, mabilis. Marcolet, tatanawa. No? Paspas kayo, di ba? Dakpan rin, so priso. Oh, mga kaigsuunan. Oh. Kining mahitabog ang Caetano, ato na lang pangunahan daan, madakpan si Caetano, prisohon may gala, sa di pa mahuman ang impeachment. So kung mahitabo na mga igsoon, basig sunod adlaw, sunod semana, mugawas, paspas lagi. Samantala, kang, kinsa to? Katong bilyano iba ba to? Kang ilaha, kwan? Wala, gina-build up pa. Wala, no? Gidungog ba? Wala na, no? Katong sa ombudsman, wala na. Oh. Kang Martin Romualdez, di ba? Ngagiingon, may gala, matod pa ni Attorney Clabano, o Clabano. No, sa ombudsman, may gala nga, it is getting stronger every day. Asa naman ang getting stronger every day? Murag bata, gaino mga igalag ka, kuan? Gaino mo gatas? Getting stronger? Asa naman na, wala. Pero kamarkulita, dali, rakaayo mga igsoon. Naigarali, biyesan pag naigarali, wahi labot na sila naigarali. Dakpon yung kaniha. Okay. Unsa mga igala ka, unsa unta ka gamit? No, si Marcoleta as Senator Judge, mga kaigsuunan. Gamit na gamit. Dili ka, di ka ka basta-basta mga igalag. Isang pag prosecutor ka, lawyer ka. Dili gyud mababoy mga higala ang impeachment. No? Di ba? Dili mga higala maabusaran ang impeachment. Ug masiguro gyud nga masiguro gyud mga kaigsuonan nga patas, no? Patas mga higala nga makapresentar sila og ebidensya mga kaigsuonan, walay manipulasyon. Why paisog-isog? Wa mga higala appeal to people, why paluoy-luoy mga kaigsuonan? Muna'y essence, muna'y importance, mga higala. Anong nindot na to? Nga na itong mga bugaro. Like, for example, mga higala, si Marcoleta, o karon they have the next target, another lawyer. No? Another lawyer, mga higala, is the next target. Senador Alan Peter Cayetano. And the mere fact, mga higala, nga si Matibag, gusto yun magpaanas kamera, the NBI Director Matibag, it is sending a message, mga higala, part, hulat-hulat lang part.
5: Ayaw!
0: Hulat-hulat lang part, maabot ra ka part. No? Ikaw na po yung sunod part, no? BGMP is waving. Oh. Muna siya. Muna yung mensahe, ana mga kaigsunan. Tama man na yung unisin Pia Cayetano. He could have done it quietly. Pwede na maghilong kay under investigation naman kahana mga higala. Not with the all the camera in front of you, mga recorder, and you will say, malaking kaso to. Di ba? Malaking kaso to. No? Kay tanaw nila, mga higala, pagka tanaw nila, tanggalan na si Cayetano. Tanggalan na si Cayetano. Wala dapat, wala na yung abogado diya. Kung naa may abogado diya, katong abogado nga mo kompromiso. Tanggalan na si Cayetano kay para dili lisod, walay tunok, dili lisod. It doesn't mean nga laban na kang Sara, pero maglisod man gud sila mga higala, labi na kung ang ilang bit-bit nga pasangil mga higala made up, no? Kung ang ilang bit-bit nga pasangil ngadto sa vice presidente fabricated, mga igsuon, kung si Tulpo lay mangutana, lusot permanente ng fabricated.
5: Ayaw!
0: What do you expect mga higala, no? No? What did, kung ang mangutana diha kining Chief Justice mga higala sa Tulpo Justice.
5: Oh.
0: Mangutana na sila mga kaigsunan niya, may presentahan sa mga ebidensya niya, lawyer ang mo present mga kaigsunan. For example, Attorney Ligutan, ato sila Representative Luistro. Kasi mabuhat may higala nila kini sila mga tuplok, sila Tulpo wala. Oh. Mayraman na sila mo. Niagi dai na sila, abogado dai na sila. Wala na sila muagi mga higala nagkigharong sa kaso. Wala man sila muagi dia. Oh, nana, ako may ngugwa na sila kasayuran. Nanay mga kasayuran dia. Nanay mga kasayuran. Hmm. Pero magunsa man ang kasayuran kung ikaw binayaran? Wala lisod kay na, no? Ang ilag yung tunok dia may igsuon, tanaw nila kana mga abogado, like for example, Although si Amy is a law graduate, but dili man siya lawyer, no? Is a law graduate. Mga kaigsuonan, naa pa bay tao diha nga willing mga higala, bahalag ma-identify siya, bahala mga higala inyo siyang kulurang politika, basta ang iya is going to protect the institution, is going to protect the process, o make it sure nga masunod mga higala ang tinuod nga proseso. Ano makaingon maka nakatropang Arnel? Have you heard mga higala Senador Soto? Sa ingon niya, huwag na tayong masyadong istrikto sa mga technicality na yan. No!
5: Ayaw!
0: Hindi pwede. Hindi pwede mga higala nga in the impeachment trial, since it is an impeachment, since it is a court, yes, it is a political process, and yet it is a court mga higala, dapat masunod nimo ang mga processes. Mabito na ang constitution, o I mean ang Supreme Court o ang judiciary, pwede nga musulod ani mga higala, not on the impeachment per se, but kung giun sa pagpadagan ng impeachment, pananglitan mga higala, ganong katong impeachment kang BP Sara, no? The other year mga igsoon, katong bag-o lang nahimong kuan karon, no? Nahimo naman ang jurisprudence, Duterte versus House of Representative, nga decision mga higala sa Korte Suprema, nga ilang mga higala nag-rule, no? Unbank, no? Meaning it has become a doctrine, no? Nag-rule unbank mga higala ang unbank, meaning naglingkod ang 15, no? Ka mga huwis mga higala, Chief Justice and Associate Justice, so naglingkod sila, that becomes ang tanan nila nga ruling ana mga higala, basta unbank, the ruling becomes a doctrine mga kaigsuonan sa atong balaod. No? Nga naman to, nga nung nakialam, sabi gisgutan na to, impeachment to. nganong na hisgutan man to, nganong ni sud man lagi ang Korte Suprema doon atong ama nga kuan, nganong nakialaman siya. It is to ensure may gala that the check and balance nagpabilin may gala unya why magpalap pasulabi sa gahom. O nganong ni appeal man lagi Korte Suprema to? Because yes, impeachment magaygala is naana di ang magaylagihatag diya sa Kongreso, sa legislative sa House of Representatives magaygala ang pagdawat, pag-initiate, and then nasa Senado karon magaygala ang gining pag-trial o ang kanang trial proper mga and to decide mga kaigsoonan. But the Constitution is clear mga igsoon na 1-year bar rule, no? Nga walay pwede nimo magaygala ang impeach, ha? Kaduha sa usa ka tuig, ikapila to, kaupat man to nila. Kay naniguro lagi. Naniguro lagi mga kaigsoonan, karon pa magi sila matagbaw. Katong pasangil sa una o pasangil karon maora man eh. No? Mo nang importante unta kayo mga igala nga naa gyoy lawyer nga naha. Lawyer nga dili necessary nga supporter ni Sara, ayaw na dapat gani neutral, no? Dili necessary nga supporter ni Sara, dapat mga igala mo barok sila sa neutral ground kasi sila court man. No? Dili pwede, di ko ako magigala, di po kumutugot og sa akong kabahin, di po kumutugot nga imong i-identify nga kini Sara ni ayaw, no? Kay nangita tag hustisya diri, no, dapat makita na to ang kwan. Total, kung kini mga igala hinimo, no? May buntag libakira himantayon, minaw mi karon dres timog. Panghimantay lang sa mo dia. Do your job. No? Di ba ilalim ni mga igala ning trabaho nga libakira himantayon, lisod na. Lisod na nga trabaho mga igala. Kay mga kinabuhi sa imong silingan, mga igala, ikaw ang nakabaw. Muna'y nakakuan diha mga kaigsoonan. Muna kung mangutana, nabitay giingon sa Facebook mga igala nga, kung mangutana mo, kalabot sa akong whereabouts, pangutana lang silingan kay kahibaw na sila. Muna siya mga kaigsoonan. Sige, may buntag. Ann Mendres, may buntag si Kapakno Vlog. Nayulak nga suko na ni Kapakno. Alas 8:47 na mga igala tag na sa morning. Mo na nga dapat mga igsoon da untay kuan ba kana bang napay mabilin ba pangutana karon na ba kay mabilin, no? Mungutana mo kung sa ending aning alan mga igala, aw dako ay posibilidad, dako jud kay posibilidad para sa aning mga ginaingon nila Raimundo Ribucas diri nila kinsa ni mga igala si Bads Badong, no? Nga kini mga igalang kuan mas dali kunong hustisya panahon ni BBM lagi tinud na mas dali ang hustisya mga igala, mas dali maserve ang kaso. Mas dali mga igala ka prisohon panahon ni BBM kung ikaw kalaban ni BBM. Tama mana? Ano? Mas dali ang hustisya be. Ano mo kadakop ni Saldico be? Oh? Nga nagrelax-relax sige nagkaon mga igala croissant karon si Saldico dito sa France mga igala. Oh. Ayaha ing buhay mga igala ni Saldi oy. Oh. Samantala ang Pilipinas nagkaguliang mga igala, no? Nga iyang gipang deliveran og malita wa nay mangangkon. Oh, kadto mga nalambigit may galas corruption. Natanggal kunuhay og 8 ka bulan pagkakaron gibalik raman sa ni BBM og appoint. Gibutang pa dito may galas sa posisyon niya kwarta gyapon na hawiran. Ayay. Naunsa naman in taon, naunsa na 12 na 13 naman in taon ta ni Mr. President.
6: I talk to my worthy.
0: No. Eh, virahin ninyo na, kamunay tirada diha. Ang mga Cayetano, sir, dili din na sila prosara. Iyon na ni Cayetano, no? Iyon na ni Cayetano, mga igala, dili siya prosara, no? Although, dito siya sa, nga ni Maguna, oh, even Bunggo, dili na prosara. Tinood na, mga igala, even Bunggo, di na sila kabas-dabas nagduol ni Sara, lahi si Sara. Oh, kaya ang ilang magkutan, oh, puro na Duterte, no? Lahi na. Kung kabalo lang mo sa lintungan, pero, ato nang ipadaplin ba, no? Kay, na may abogado speakas sa majority, na mga abogado sa dito. Ang pangutana, muak ba po sila mga higala neutral? Di man po sila neutral eh. Ang ilang leading dito man pong BBM. Uy, gina nga tron. Like for example, oh, lawyer man ni si, kuan di ba? Si Bindalo. Di na lawyers Bindalo, ganina. Kaya pangilinan ba? Pangilinan. Oh. O sa ingon ni pangilinan mga higala, I want to, ano, ako lang sa gamiton for the next topic. Nga dili daw dapat ta mga igala kuan kayo sa teknikalidad. Uy. Yun na pa. Sige, dito ta sa kuan Gab. Ato nang ikatulong nga video. Sa ADDA. Tama, no? Katong ikaupat o ikaupat. Sige, go!
1: XFM Katropa!
2: A very quick manifestation. I was actually listening to the ruling of the presiding officer, and initially I thought he would rule that the defense would likewise be given the opportunity to speak up and at some point when they likewise have the opportunity to withdraw witnesses. I would like to think, Mr. Presiding Officer, that would have been the better approach, because this is an impeachment court. This is not, we are not bound by technical rules, unlike court proceedings where lawyers are familiar and would really want, you know, to make it as orderly and as technical as possible. But again, I will yield to the ruling of the chair, but just a reminder to everyone that technical rules of evidence does not apply strictly in impeachment court proceedings. Precisely because nakikinig ang taong bayan, pagka technical masyado, na sa halip na lumalabas ang bawat punto. Hindi ko sinasabing hindi dapat magsalita ang defense. In fact, yun ang original o initial na suggestion at minumungkahi ng ating presiding officer na kung gusto magsalita ng defense din para tapatan yung nabanggit ng prosecution, mas maganda sana. But I will yield. I just wanted that manifested, and I will yield to the ruling of the chair.
6: Maraming. We thank the good judge.
0: Okay.
1: XFM Katropa.
0: So you hear that? No, abogado na. Pero dili lang siya prusara. So kita ni muna, kisa tong tawa na to, Bats ba do? Raimundo ba to? Kita ni muna. So paunsa na to ni mapa-neutralize ba? No. Mahimong neutral. Abogado na, pero dili lang prusara. Unsa ingon? Dapat dili ta technical kaayo sa mga evidence kay dili man ni kuan. Dili man ni court nga kanang regular, wahay man ni impeachment court man. Nya karon. Mga katropa. Kung naay mga ebidensya nga mga hinimo lang. Pananglitan na, okay lang. Bahalag di wa nagkadibaw ang pizza, pasag dila na. Kay di man kay ta technical dire, sag dila lang. Wala ang typo error ang subpoena, typo error ang affidavit, okay lang na. Dapat dili masakripisyo, no, ang teknikalidad bisan pag naminaw ang tao. Ang trabaho nila karon, they have to hit the balance between not compromising the rules of the court or the rules of procedure nila, and at the same time not compromising nga makahibaw ang tao. Unsa di ay pabor? Kung pabor lang di ay sa prosecution nga maka ang kuan nga pasangil nila kang Sara, okay lang. Pero pag ang defense na i-raise, unya, when it comes to technicality ang atake, procedural ang atake, dili okay kay impeachment man ni. Ana di ay na. Wala dalang unta nagikaso na. No? Diba? Una-una ako no na Raimundo, may yung kagtama ka, Kiko. No? Ang pangutana, mga igala, no? Ang pangutana diya mga kaigsunan, pasagdan na, okay, sige, kay, nakikinig ko na ang taong bayan, okay, namino man yun ang taong bayan. Pero ang atong hangyo, dapat dili po di nga na, mga ikan, murag dili, gidali ba? Kay bisag nga ni rati mga ikalang maminaw, makasabot ba yata? Nga, unsa man to? Nga no man sad na? Nga no man sad ng affidavit nga typo? Nga no man sad ng sabina nga typo po? Nga, ultimo mga ikala, ang presiding officer ni Ingon na, nga, matay, typo na imong affidavit, typo pa imong sabina, yun sama ninyo na. Naitubag mga igala na si Senador Pia Caetano Nasad. Gab, ato ang paminawan.
1: XFM Katropa.
6: It's your pleasure, ma'am.
4: I would just like to support the ruling of the presiding officer, cautioning, no, the both prosecution and defense. I too noticed the esteemed Attorney Lorna Kopunan's lengthy explanation on the withdrawal of the witnesses. But because she is Lorna Kopunan, nakikinig ako. In the same way na even if I don't know some of your names, makikinig ako sa inyo. Rest assured. Mm. At I think it's her first time to also stand up. So I was being very patient in listening to her. But I did take note of some statements that sabi ko parang conclusions na to or excessive explanation of her observations which I didn't think were proper. So okay naman, okay na yon, tapos na yon, pero moving forward nga, Mr. Presiding Officer, I agree with you. And I just need to put this on record kasi nga sinasabing wag tayo masyadong technical, pero
0: mm-hmm. Yung Kiko, ha, wag tayo masyadong technical.
4: Kailangan naman
0: sige, go.
4: Kung natin tingnan naman yung rules natin kasi
0: Soto, yung Soto dapat dito kayo technical. So, no? Kiko po, di mas Kiko, dapat di kayo ta technical. Oh, karon mga egala. Sige.
4: To read into the record, this might be a paraphrase na nung sinabi niya ha kasi sinasummarize namin ng team ko yung statements. And anyway, di ko na mahanap sa phone ko dahil kahapon pa yon. But I recall, no, and feel free to correct me, but this is a minor thing naman. Parang dinescribe niya kung bakit hindi na daw papupuntahin si Attorney Lopez kasi naman daw napakita na daw ng defense yung video kung saan siya ay crying and complaining. So observations na po yun ni Attorney Kapunan. Hindi po siya ang witness. Hindi po siya ang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining yung isang testigo. Trabaho po yun ng abogado na i-elicit yon dun sa witness na mapepresenta doon. So yun po yung reason kung bakit hindi hupe pwede yun. We're not being technical, but neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job of, that is for the witness to do. Yes. Your job is to ask the witness questions. Yun yun. So to be clear, it's not being technical, but it's making sure that magawa niyo yung trabaho niyo na maayos at magtanong tayo ng maayos sa witnesses. Kung di na pala siya papupuntahin, di no need na to say kung ano yung na-observe. Kasi nga, hindi na ho sa inyo yon as lawyers. Yun lang naman po. Again, my utmost respect for Attorney Kapunan and to all of you. You're all doing a great job. Like I said, once in a while, we will be called out. Even I tell the presiding officer, call me out. Pag sumobra ako, pag medyo nag-exceed tayo ng authority natin because we're all just trying to do our jobs here. So thank you again everyone for your time and patience. Thank you. Presiding Officer.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. So dili na padtoon, no? Dili na padtoon mga igala si Attorney Lopez, Zulaika Lopez. Unya ang abogado na sa defense dili sa defense but sa prosecution, no? Si Attorney Lorne Kapunan, siya na nag-describe. Nga di na nato pa anhion kay total na-observe naman nato nga naghilak siya, nag-complain mo nato. Pwede na. Pwede di ay na. Tama man sa iyo ni Pia, no? Naminaw ko kay siyempre, di ko na basta-basta ng abogado, pero, no? Kung sa iyang gi kumbaga mga egala gi hinuklugan gi digest niya tong gisulti kayo siya ayo sa murag conclusive naman na kaayo o naabaday mahimo naabaday nga nga statement mga egala sila tulpo pananglitan si Erwin mo tindog dia.
7: Sometimes you have to bend the law.
0: Hawa na pwede di ay na pwede di na siya muana siya mga egala muana siya. Sometimes we have to bend the law. Inong yung kanikapunan niya, excuse me, your honor, no? I think I am the lawyer here. Ayaw kong tudloy, kaya ako'y abogado diri, no? Ayaw kong tudloy yun siya ang isulti, kaya ako'y lawyer diri. Lawyer day ka. Kung wala'y abogado, mga igala, sama ni Pia, no? Kaysa may mo correct, kay even mga igala, even justices, bay, lain-lain nag-opinion. No? Kung tanaw nimo ang kaso, may gala sa usa ka unbank decision, ang pito ni Butar Pabor, no, ang awalo ni Pubar, ni Butang Upabor, dissenting opinion ang pito, ano man na, no? Lima na sila kanunay mga igala mag-uyo ng ilang interpretations balaod, no? So nga ang purpose mga igala diri sa technicality. Kaya aron nga dili magpasulabi kay walay makabantayan, amo nga naman tatama bitaw to, no? Panalitan, katong gihimo ni Rizal Ontiveros nga conclusive na di ay naaba di ay Irwin Tulpo ni Sita ato nga ayo conclusive na nang imo. Naaba di ay Rapi Tulpo nga ni kuan ato nga excuse me. Rapi Tulpo nga ingna na magay na piya kay tano nga pagpatuon di sa mong lawyer oy naon sa mga
5: ay.
0: Diba? Kung walay abogado, mo nang ilang tirada karon tanggalon ang abogado. That's the ano, mo na mission karon mga igala ni Matibag. Oh, kinsa may abogado di ang medyo kuan gyud no? Alan Peter Cayetano. So ang mission karon, eliminate Alan. Paon sa man nimo mapa-eliminate si Alan? Balike tong kaldero sa SEA Games. Oh. Balike tong kaldero sa SEA Games. Mo na nakapait diha mga may case na niya. Nganong siya man? Accountability man eh, accountability. Accountability. O ngano lagi si Amina Pangandaman nga gibalik man lagi giap ko ana. Awala na ko ana kanang dakog pasalig ang presidente. Maoron. So ingon si Bright Gini si Rimundo, ingon si Rimundo nga si Pia Cayetano kuno delaying tactic na imo nonsense kuno ayaw pagbuot Pia manifestation ni Kafunan Rock. Ikaw Mundo ba? Rock spelling wrong lagi dire. Rock spelling ba kay mulawan ta? Kasi Kafunan. Kau ba na sa Vayut?
5: Ayo.
0: Kafunan, kau ba sa Vakla? Fagsure. Ano? Aron spelling ba? Magpa-bright bright taw niya marong spelling talaing kay paminawon unsang taw. Ako mawa magani kog maka-pronounce, maka-mispronounce kog English may gila. Hindi ko magpa-bright bright kay basi masayop ba. Hindi kita pa-bright bright, hindi man ta bright. Ala nagmaigalag manginin kamot tag huna-huna basa okay ra na ang kuno na to bugo-bugo ta. Total mo man ilang ikuan sa to. Pero tarong ang spelling na to diya Mundo. Kafunan. Fagsure.
5: Ayaw!
0: No? Mali ang point ba? Kung walay abogado nga makabantay, o niya, mahadlok ang Kapunan, for example, karon. Dilima, mutindog. Oh, Kapunan nala, si Kapunan ra. O ikaw, Erwin Tulpo ka. Nabakay, although ikaw senator judge, but do you have that credentials nga pwede ni mong ibangga sa credential ni Kapunan? Wala. Ipit ka di habay. Matod ba ni Mundo Kafunan? Ipit ka di ha, mga isulang. Ano man? Ay, pagtanaw sa'yo mo, lawyer ko na. Ya, ikaw, I know you. Oh. Wala, kaunon ka di ag buhi. Oh, kaunon ka di ag buhi, mga kaigsunan. Kung walay, wakay kahibang kaagan na ng balaod. Og, di man sa bag-un sa intaon, Senador Robin Padilla lang may galang, ningkamot man sa na, pero di man good lawyer. Sao man nimo na, lahi man good may galang training sa lawyer, no? Kay bisag ka na mga gagmay discrepancy, ha, ilan na maabta, kwan, mabito na, tama ra po ng desisyon nga si Sherwin Gatchal, kisana, Gatchal yan, gipagansilyo na lang na deskilid, no? Tahi-tahi ba? Hato na, gatsalian, gatsilyo, mag-gatsilyo na lang siya, para magkuan ba, kanang cross-stitch ba, cross-stitch. Samantala, si Cheese, mo, kuan kay, lisod man kayo, mga kaigsunan. May man to si Cheese kay, sharp man, no? Makabantay pa siya sa mga, kuan, makabantay pa siya sa mga problema, mga irregularities, mga igala.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, mo, ninot pa unta ni Tiwason, pero as no'y binamanggod niya, naka, mo, pulisan sa to, may galang atong kapulisan, no, sa Davao del Norte Police Provincial Office, mga kaigsun. Paano kayo oras? Salamat ninyong tanan, may galang sa itong mga mag-uuma, riha. Ay mo kalimot, may galang sa itong mga mag-uuma. Good morning!
8: Good morning!
0: O gusto mo, mga igalang tingas o bugat o dakughalin, mga igalang inyong abo, inyong humay, inyong mais, inyong mga pananom, gamitin na may galang Latimgas G, full yard fertilizer. No, Latim Gas G Foliar Fertilizer, mga igala, mapalit na sa mga agribet. Dugay na na, gisaligan na na sa mga, labi na sa mga kaigsunan na to dress Leyte. No, mga kaigsunan na to dress may Surigao area. Muna gamit nila ba yung Latim Gas G Foliar Fertilizer, mga igsoon. Tested yun na, no, nga makahatag yun mo, mga igala, abot nga bugat mga kaigsunan. Wala na gibutang agbato ng imong wana, pero tingas mong good siya. No, dili tahupon, no, ang imong mga igalang pananom, labi ng humay, kung mugamit kag Latim Gas G Foliar Fertilizer. Available na sa mga agribet, dili sa butika, agribet mga igsoon. Alas 9:05 na, may buntag po sa itong mga katropa dili sa may DM's Rent a Car o DM's Car Wash. No, may buntag niya, mga katropa na to. Ang gusto mga igala o sakyanan, nga arkilahan. No? Arkilahan ra. Okay, Rent a Car man eh. No, diya mga igala sa may Pioneer Avenue, diya sa kanto sa Cristo Rey, sakop mga igala sa Barangay Mangkilam. O Mangkilam pa na diha. No, na diya may galang ilang garahe, pagitaan na kabutang diya, DM's Rent a Car, Tagum, mga kaisunan. Napo na sa Facebook, no? Moray mong pangitaon, DM's Rent a Car. Barato na sila, unyang kasaligan, mga igala, ang ilang mga sakyanan. Ayong buntag pod, sa ito mga katropa diha sa may Sunrise, no? MPC Garments. Mga uniform, mga sportswear, na diha mga igala, diha mo patahi, kay kasaligan, kaayo, mga igala, ang Sunrise Multipurpose Garments o MPC Garments, mga kaigsunan. Wala ko yung oras, kay alas 9:06 na, mga kaigsunan. Sangans, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum, atong sparring partner sa Bigas Lawa, Katropang Gabalas. Antunog pa po ang samang Tagnaug Istasyon, inyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos, God bless us all, mga katropa!
9: Busan, kauban si Katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix, the secret of health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santol Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
10: Santol Plus Coffee Mix.
11: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
10: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
10: The secret of health.
7: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tagong City, Davao del Norte, mayong buntagog. Welcome din sa itong programang Polis Dabnor, katropa mo. No, daghan kayong salamat, mayong buntag. O welcome din sa itong programa Pizza Disisays ning bulan butter, no? Sa Bulbasar. No, mayong buntag ka natong tanan, mga katropa. Kami ang inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, ang inyong makauban karong buntaga. Yes. Diyan atong pagpakigsayod sa mga isgutanan sa Kahapsay ug Kalinaw. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renantius Balakwit, kauban sa atong abtik buutan ug kugihan kayo nga Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristine. Sir, good morning kanimo sir.
1: Okay, sa atong timbaya sa atong Regional Director,
2: yes, sir.
1: Police Brigadier General Leon Victor Z. Rosete, sir, mayong buntag sa inyo diha sa Camp Katitipan, inubanan sa akong mga idol sa Command Group, no? O kay Honorable Governor Kuya Gub Edwin I. Hubahib, o kay Ma'am Vice Gub Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa Sangguniang Panalawigan sa 1st and 2nd District, Congressman Di Carlo Oyuoy o Congressman Jose Manuel GM Florendo Lagdamio. Sirs, mayong buntag sa inyo diha, sirs. Og sa ako ang duha ka deputy kay DPDA, DPDO, og sa 11 Chief of Police of Davao Norte Police Provincial Office, og sa tanang mga personahe namo, og sa tanang katawhan sa Davao del Norte, labi na sa mga nagsunod kanato dinhi sa atong programa, partner. Maayong buntag, yes, sa inyong tanan.
0: Yes, good morning, no. Maayong buntag kanatong tanan. Og of course, sir, ato i-appeal ang atong mga kaigsuunan, mga kaubanan, atong mga kapulisan nga nasa kabukiran, no, atong mga revitalized police sa barangay,
1: yes, RPSP,
0: no,
1: na to.
0: Yes, sir, kauban sa
1: naglanog-lanog na dito, partner.
0: Yes, sir,
1: sa Magwawa, sa Magwawa, magwawa, no,
0: dito may kagahapon, sir, no, sa Magwawa, no, dito
1: ko si gigupitan nimo dito,
0: medyo ubay-ubay mo, sir, no?
1: Nakatuli ka, partner, nakatuli ka.
0: Wala, sir, no, gupit ra gyud magaya, sir, gupit ra gyud, no? So nahapon dito gahapon si governor og si vice governor, sir, no, og dito kita gagapon, kauban sa tibuok team, no, sa Provincial Government of Davao del Norte, no, ug napud ang atong mga revitalized police sa barangay, no.
1: Yes.
0: Maayong buntag, no, sa tanan atong mga kaigsuunan di sa kabukiran, no, kauban sa atong mga kaigsuunan, mga kauban ng kapulisan sa revitalized police.
1: Hindi ko busy, partner mo, kuyog na pagkukusap diha. Na timingan gyud kada lakaw niyo.

0: mga rehistro, lisensya, no, mga papeles nato sa atong sakyanan, para dili gid kita maabirya, dili kita malangan dia, especially dunay mga checkpoints nga atong ginapahigayon dinhi sa atong mga kadalanan, dili lamang sa atong probinsya kundi dili sa tibok rehiyon 11, no, may kabahin kana sa atong pagpatunhay sa kahapsay o kalina o pag-implementa sa atong mga balaod.
1: Yes, President, tama yun.
0: Yes sir, no, og maayong buntag kanatong tanan gayud, especially usab sa atong mga nagsunod kanato diha sa atong Facebook live, no. Yes, mga kaigsoonan, dili naman kita live pinagi diha sa 100.7 XFM, no, diha sa atong radyo, wala lamang kita naglanog-lanog diha sa radyo, kundi apil na po dinha sa social media. Yes, sa Facebook, no, live kita pinagi diha sa Facebook, no. Pwede ninyong makita katong naminaw karon sa mga radyo. Pwede ninyong makita ang among kaambungan o ang kaambungan usab sa among mga bisita karon, no. Yes, no, live kami pinagi diha sa Tagum City, XFM 107.1. Tagum City official Facebook page o giusab sa Davao Norte Police Provincial Office. No, gi-invite mo na ako sa pag-like o pag-share sa maong live stream para mas daghan pa ang maabot sa atong pagsibya. No, so karon sir, ato ipila-ila ang atong mga bisita, sir, no.
1: Campaign down sa island sila.
0: Yes, pero wala ni naglangoy, sir. Ni sakay gid yung barge, no. Ang atong mga bisita gikan sa Island Garan City of Samal, ang atong maanindot nga isla sa Samal, no, nga sakop din sa tubig
1: sa Davao.
0: Yes sir, no. Makauban gayud nato mismo ang atong chief of police o kauban pa gyud ang iyang operation officer, no.
1: INI.
0: Yes.
1: Investigation and Intelligence.
0: Yes sir, no. So unahan nato pagpailaila, no, ang atong pagpailaila o pagpangayo na pud sa iyang mga greetings alang sa atong katauhan sa Island Garden City of Samal, of course, no, dinhi sa nagsunod kanato sa atong programa. Police Lieutenant Colonel Jerry Etz Abruhina. Sir, good morning kanimo, sir. Again, sir, welcome once again, sir, dinhi sa atong programang Police Davnor, katropa mo, sir.
2: Yes, sir. Mayong buntag. Sa ako ang provincial director, si Sir Glenn Cristines.
0: Yes.
2: Sa ako ang mayor sa Samal. Yes. Mayor Lemuel Toto Reyes.
0: Mayong buntag.
2: Kang Vice Mayor Gidulman and sa mga council.
0: Vice Mayor po.
2: Sa mga barangay officials, kana mo ginawang ginangin at timbaya sa inyo, mayong adlaw sa inyong tanan. So ako na pong siguro makita na ninyo, ako ang kauban, ako ang bago. Bago ni siyang officer from Luzon. So ako na ning gina-uban diri, sir, para at least mawilba kuha niya mga Bisaya na ang ambience po sa Davao City kung unsa kagwapo ang Mindanao.
1: Tinanik ka ulit dito ko yung sawa ni.
2: Oh, sir, siguro di rin na ni magkuhan eh. Di rin na ni, ni siya mahalin, sir. Kung kuhan, lalo na sir nga ang Island Garden City of Samal, pinakagwapo gini siya nga lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Oh, sir, tourist attraction to. At saka, maintain yun, sir, ang amo ang amo ang peace and order diha, kay siyempre pag once manggod nga mababa masira ato ang peace and order, mapiktuhan pod ang negosyo sa Samal, which is kanang ato ang turista.
0: Yes, sir.
2: Tourism ang yod ang ato ang kwan diha.
0: Oo.
2: Muna nga daghan kitang mga plano, strategy, mga kwan diha para at least mapugnan nato niya. Siyempre, of course, ang ato ang mga paki-collaborate, paki-abi-abi sa ato ang mga katauhan, labi na sa mga barangays ko, sa mga problema nila, sa mga diha. So sir, hope ang amo ang Island Garden City of Samal peaceful, ang amo alam mga focus kay da sir, yung mga minors. Minors
1: okay,
2: lang.
1: Sir, natay gi ko ano kay nagamonitor pud ta. Usay man gud ini mo monitor ta na gi mga grabe gid ang kuan ninyo diha kining mga hubog intoxicating liquor. Alam ko man na from 10 p.m. up sa Davao City na natay curfew yung gipatigayon diha. So ang uban ma-anticipate na sila nga mo tabok ta sa Island Garden City of Samal, dito na ta magtiwas. So magtabot dito, nakatumar na gamay dire sa Mindanao.
2: Yan yun, sir. Mo gina.
1: Tiwasan pa nila nya uban maka sangit sila dito mga 5 dito
2: inulo
1: mag-away. Yes, maripatay na to.
2: Oo, oh, sir. Mo bitaw na sir nga amo pong giawhag ang mga barangays officials na nami mga ordinansa nga gina-create diha gyud nga para lang magiging mahimong maprebenta to.

0: aming anak. Una-una, sir, paggabi mo na ginaingon ako, sir, nga ang Island Garden City of Samal Peaceful. Ang tao diha, Monday to Friday ng morning, adlaw.
1: Yes, sir.
0: Ay, taga sa Malinyo. Pagkagabi, outsiders na. Muana ng taga Gawas, taga Davao, asa nga lugar. Lain na po na siya nga population. Pagka medyo, ano, sir, medyo weekends, medyo muana dito mga na-resort owner, mga rest house. Yan, ang anasin mo na nga ito, ang policy and guidelines sa pisan order niya, sir. Gina-implement, gina mo strong. Of course, naman tayo nga may nga kuhan lang niya kay mga pariner ang naabot niya. Naman ko sa high, sir, nga mga applicable, non-applicable sa tuwa, nga ginabuhat yun sa mga bisita. Kaya applicable man sila. Like, example, mga pariner niya, sir, na US, na yung mga Russian, na may Russian community niya. Oo, na may mga kuhan niya. Akala nila okay lang sila hatong mga ingana. Number one, mag-drive may naghukas. Well, mga damit, transferring from one resort to another.
1: Yes, sir.
0: Ingana sila. Niya, abin nila, okay lang nga mubaktas ka sa kalsada, magbit-bit ka og imdunon. Which is, kung makita to sa mga pelikula, ingana mo na po sa US, sa mga laing lugar. So, mga ingana sila, una mo gina-train, gina-pasunod, gina-mo sila, kaya na true. Mga patrollers yun na to, mga yes, gamay lang kuan, mo badlong dayon, mga smoking sa labas, sir, sa Davao City, stricto kayo tana. Dito dahil pariner po dito nga mga ingana po nga mga kuan. Muna nga mong ginakuan ang mga number one, sir, ang among ginataba na resource owner.
2: Yes, sir.
0: Sabi
2: na
0: kita nga, kusog nga, kusog
2: mag
0: lubi. Oh. Oh, lobby dire ko pra sir lobby yon. Lobby. O kutkuto. Ato kasi butong man tong gusto nga ginakaon kay lami magunang butong.
1: Siguro kay wala dito sa ila sir.
0: Ang ilaha nagko sir wasto ungol. Kanang ungol lang ani mo ilaha nga lugiton di kaon kaonon bitbiton.
1: Ang ginahan ko ana ba?
0: Oh, sir, ko mo bura karon. Nainumduma kita ko sir tuon na bata wa ko musi mo kita nang lobby ko pras.
1: Yes sir.
0: Wala lang itong ginakuan, sir. Ilang ginapalit nila, ilang kuanon.
2: Kanang lutoon na ito sa bukayo, mamo ginayin.
0: Mao na, sir. Mao na yan na.
2: Kanang magawang sa butong, kanya. Kuan ka na.
0: Oh, muna yeah, muna lang ang ginakuan, sir. Muna, ang amo ang aktibo kayo po nga ang ginatutukan, sir. Amo ang community relation, PCR.
1: Yes, sir. Importante kina, sir, no? Ang ma-remind na ito kanunay, and of course, with the cultural barrier sa itong mga tao diha. Kailan lain, sir, no? Kailan lain man. Importante challenge po na sa atong mga kapulisan upon of course no with your leadership sir no mapa plus target natong tanan no and of course sir kauban na ka, nimo gid karon sir no ang atong IOI sama sa inyong gigon sir ang atong
0: operation intelligence and investigation officer
1: sa Island Garden City o Samal Police Station. Medyo mahihirapan di tayo ngayon no kasi Tagalog ito pero
2: subukan tayo nito ngayon.
1: Masusubukan mauubusan sir no. Ipakilala muna natin no, ipakilala okay. Muna natin ang ating bagong opisyal dito sa Rion 11 dito sa Davao Norte Police Provincial Office, Police Lieutenant Christian Dave L. San Pedro. Sir, good morning sir and welcome sir dito sa Davao Region sir, particularly dito sa Davao Norte Police Provincial Officer. Mas mabuti sir, mas mapakilala pa ninyo ang inyong sarili at yung mga greeting nyo sir sa sumusunod sa atin, baka may mga pariente, mga
0: relatives
1: kayo na nanonood kasi live din tayo sir sa Facebook sir.
0: Yun.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes sir.
3: Mayong buntag sa inyong tanan. gamay lang sir, gamay.
1: So, yes sir.
3: Ako si Police Lieutenant Christian Dave Lubua San Pedro from Benguet Cordillera. Ako ang bagong assigned na officer sa Samal Garden Island Garden City of Samal. So bago pa lang ako dito pero marami na akong natututunan sa mabuting pamumuno ng ating provincial director na si Sir Christine sir. Thank you sir.
1: Yes, morning.
3: Tsaka sa pamumuno ng aking mentor na si Police Lieutenant Colonel Abruhina sir. So looking forward sa pagsiservisyo sa Island Garden City of Samal at maaasahan niyo po ang aking serbisyo.
1: Wow. Okay. Bagong graduate
3: sir, PNP, sir. Opo. Silang paglaom class of 2026, sir.
0: Wow, bago talaga, sir. Itong taon na to.
2: Uy, okay. No? Silang. Oo, sir. Silang paglaom.
0: Yes, silang.
1: Yes, no. Magkaigalaan, magkaigsuna ng mga katropa. Muna nga itong mga bisita, makauban na ito karoon sa pag-isgot-isgot, sa isgotanan, sa kapsay o galinaw ni itong Pinanggan probinsya sa Davao del Norte. O, unta, makauban usap na ito karoon ng itong cybercrime unit, pero doon na sila ay other important activity nga dapat buhaton. Pero doon na sila gibilin nga mga pahimang noon niya ang ito usap nga isgotan. O karon no, before na to i-update ang atong mga kaigsunan sa atong maintain o pag assess sa atong peace and order dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, ato nang tagano pagtagad ang mga nagsunod kanato dinhi sa atong Facebook live stream, no, ubay-ubay na ni sir, ubay-ubay na ni 2800 na nagsunod sa atong live stream, no,
2: nagabangi sila, no.
1: Yes sir, no, watching from Island Garin City of Samal, Mayong Buntag Maritel, no, kay Nor Colian, God bless the NPPO. Rihena Fala, good morning, watching here from Igacos. Lone Rider, good morning sir. God bless og amping lang atang tanan sa makanunay. Og kay Reggie Limbo in Cabo, good morning. Kay Danny Boy, Matt Cascabel Retis, watching from Igacos. Del Gals, good, God bless. Good job and good luck PNP, DNPPO. Daisai, watching from Igacos. The Third Ang, salute. Bimar Gako, watching from Igacos. Donel Bustamante from Igacos also, and Bobet Magno from Igacos. Daghan na nagsunod ka nato, sir. Ikan sa Island Garin City of Samal. Daghan kayong salamat, no, sa tanang mga nagsunod ka nato. Uga, again, mayong buntag. Uga, welcome din sa itong programa. Uga, karon sir, no, ato nang i-update, sir, ang atong kahimtang sa kapsay o kalinaw nga gina hulat usab kanunay sa atong mga katropa nga nagsunod din ni weekly na itong pag-update, sir, sa atong peace and order. Especially, nakabase kita diya sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crime, sir.
2: Okay, partner, sa kinatibuk ang peace and order sa atong probinsya, nagpabilin nga minimal kayod ang mga naitabong krimen sa atong lalawigan ng Davao Norte, no? So, kung naamay mga nahitabo, kini isolated lamang. So, mauni ang resulta sa ato ang maayong paglatag na to sa 1090 or 9010, no?
1: Yes, sir.
2: 90% ang ato ang gihatag nga mga deployment sa gawas o napulo lamang sa sulod sa istasyon at saka checkpoints. O kini, mauni ang ato ang kiningi sunod yun sa national kuhani kaning instruction sa ato ang CPNP down to kay RD, then sa mga chief of police, no? Gipitigayon na to. So, kamay ra kayo ang natala, no? So, ato ang ikumpara, partner, ang atong 8 focus crimes. Ni ubos total crime incidents gikan sa 5 atong July 1 to 7 ning ngadto sa 3 na lang, no? Kay incident atong July 8.
1: So, 2 weeks
2: ang kumpara. 2 weeks, July 8 to 14, no? Katumpas kini sa 40% nga pagkunhod sa krimen. Kini prueba sa pagpadayon og positibong kahimtang sa peace and order sa atong probinsya, partner.
1: Yes, sir.
2: So katong 1 to 7, July 1 to 7 ning tala lang ta og 7, no, duha ka theft sa siyudad sa Tagum, nya na solve tanan.
1: Yes, sir.
2: Og isa ka robbery sa Carmen cleared. One rape sa Carmen solved. Og ang physical injury sa Island Garden City of Samal solved. Ibig sabihin na solved, nadakpan na to, na file ang kaso, ang cleared, na file na to. O kaso, pero ato at large pa ang mga suspect, no? Samtang
1: previously... So, 5, sir. 1 to 7, doon ay 5, sir.
2: Oo. 5.
1: Yeah, karon na
2: si Mana, sir. 5 lamang, 5. Karon tulo lang.
1: Tulo
2: so,
1: lang.
2: So, isa ko murder solved. Isa ka theft solved. O isa ka physical injury solved.
1: Solved, gihapon.
2: So, salamat kayo sa mga kapulisan nato, mga gilid, ginilagmayong ilang mga personnel, no, sa paglatag sa 1090.
1: Yes,
2: o sa pagpadayon na to sa atong agresibong law enforcement, no. Like for example, ini kagabi ang atong mga kap-kap diha nagpadayon gihapon, no, sa aspeto sa police performance, partner, 100% ang atong crime clearance efficiency og duha ka semana, og 100% usab ang crime solution efficiency sa July 8 to 14 gikan sa 80% sa July 1 to 7 nga nagpakita sa mas paspas o epektibong responde, no?
1: Yes, sir.
2: Sa mga kapulisan na to, o pag-imbestiga sa atong mga kapulisan. samtang ang ubang Siam ka police stations nagpabiling zero partner, zero crime incidents. Wow. Ang Siam ka Siam police station, na nagpakita sa lig-on nga koordinasyon sa kapulisan, barangay officials og sa komunidad.
1: Yes.
2: Sir. So out of 11 police stations, ang Siam niini ang walay krimen nga nahitabo. So palakpakan nato partner.
1: Yes.
2: Snapi.
1: Inana ka makita nato ang mga pagpaningkamot sa atong kapulisan, no, nga mahimong hapsay ug malinawon ug baba kanuna yung atong tala sa krimen dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte.
2: Partner, pagpakamana sa katawhan, no?
1: Yes, sir. No.
2: Report dayo no niya mapagganyon ang mga kriminalidad ko na ate aktibong mag-report na ara ang atong mga kapulisan sa lansa.
1: Yes, oh, nakalatag na gyud sir, no? Nakalatag
2: systematically, no?
1: Strategically, systematically nakalatag ang atong mga
2: resulta partner sa ato ang weekly MPO, no?
1: Yes, sir.
2: Enhance sa kuan ato.
1: In line sir sa programa sa atong Chief PNP, yes, no, ang five focus agenda. So kana, no, og of course dili po na makuan yun, mahitabo kung wala ang suporta sa katawhan. And of course unang-una po dia sir ang pag mahimong masinugtanon sa atong katawhan dia sa pagsunod nila sa mga balaod nato, no. So kana, no, nakapasalamat gid kitang dako niya na. And of course sir, ato gyapon sila ng encourage sir nga sa kanunay i-report yun kung dunay mga insidente nga may tabo dia sa inyong palibot o dunay mga kadudahan nga mga tao dia nga nagsuroy-suroy i-report kana aron ato kanang matagaan og maayo og insakto nga kuan nga
2: pagtagad,
1: no, aron maprotektahan kitang tanan tungod kay dinhi sa Davao Norte Police Provincial Office, your security is
0: our priority.
1: Of course. Karon ato sab sir Siron, no, gikan sa atong mga bisita kung kumusta, gikan mismo sa atong Chief of Police, no, kung kumusta ang assessment sa kahimtang sa kapsa yung kalinaw ganina, gisgutan na mo sir karon ato lang balikon sir to give emphasis sir kung kumusta ang kahimtang usab, no, nakita nato sa tibok probinsya nga himong hapsay malinawon gikan mismo sir sa imo sir sa Island Garden City of Samal, kumusta imong assessment sa peace and order?
0: Sige sir, once again sir, mayong buntag sa tanan sa ato ang Island Garden City of Samal, ang ako ang assessment, ako ang kuan sa inyo sa ato ang peace and order sa Island Garden City of Samal. Pagkahuman na ako i-discuss po sa ako ang operation officer ang mga accomplishment.
1: Yes, sir.
0: Okay. So as in general sir, sa mga tao sa Samal, peaceful ang Island Garden City of Samal. Sa mga ganing monitoring, mga 8 focus crime, almost zero kami. Dugay na mga pila ka bulan na wala may mga sensational na mga nahitabo diha. Padayon na sir, wala yung mga sensational na mga kung saan ba'y makuhan ninyo, mga dako kayong murder, robbery, wala may ana, wala may ana. Yun lang ang na-mention ganina. Adaghan diha, usahang mga
1: inom-inom
0: niya magsumbagay. Pero kanang ito ang mga physical injury diha, minimal, slight lang na siya sir. Ma-report naman yun sila kay mo, complain man, pero...
2: Ano na resulta, Jer, sa ato ang kanang aktibong pangapkap, no?
0: Oo, sir.
2: Kap-kap. Mga plated weapon, good. Kunya, ato ang makuha.
0: Oo.
2: So, sumbagay na lang yun sila.
0: Sumbagay na lang yun sila. Di na sila, wala na din ang patay.
1: Yes,
0: oh,
1: sir.
0: Kunya...
2: Kung wala ni mo ikap-kap to, na ikutsilyo.
0: Pwede pa makadungga pang isa.
1: Yes.
0: Oo, wala mamatay. Kanang ma-report nga, physical injury, pero ang tinuod na, gamay ra kayo na siya sama doon. Oo, ganyan na bunog. Nagsinumbungay na lang na. Yes. Unya, ako ipahibalo sa ato ang mga residente sa Island Garden City of Samal. O sa kaning mostly sa mo ang mga ma-apprehend ng mga ingana, madakpan.
1: Yes,
0: o sa mga gabi ina, outsiders. Unya, karon sir, ang ginapatutukan yun sa ato ang local executive, si Mayor Toto Reyes, sir, katong mga eskwilahan. Kasi siyempre, namin manitabo sa laing lugar, atong sa Tagluban. So, ang amo ang PCR month karon sir.
1: Yes, sir.
0: Activity na mo, focus me sa mga kabataan-unan. Eskwilahan. Yes, so, yes, ang eskwilahan, ang amo ang advokasya sa anti-rape.
2: Mm-hmm. Actually, natay kining kipatigayon karon ng mga simulation exercise.
0: Yes, sir.
2: Police Major Ibalyo dito sa New Corilla. Actually, naakoy ko, pero kay nag-conflict man, kung mapaabot unta ko nila yung nagkahuman sa programa. Pero kung ano, itapadayon lang. Kay, kung dili nila ipadayon, basin o mag-conflict po sa mga estudyante. Natay, SIMEX, no? Magkabuhaton, eskwilahan karon.
1: Wow.
2: Together with our mga teachers na to sa New Corilla, no? Nya, ang ato ang senaryo, bomb threat.
0: Oh, sir.
2: So, ang mga bata gipasabot nga kini usa ka exercise lamang.
0: Oh, sir.
2: Siguro nagpadayon sila karon sila nang ano, ongoing
0: siguro,
2: na, 10 ang schedule nila.
0: So mo ginamo ate ginatutukan namo ang mga kabataonan nga usahay mga gojer kini mga bataon nga isura mi ni kon gina ni PCR na. Kung sir, kaneng nagka because of social media, technology,
2: na-impluensyahan. Kaya nahitabo sa, kung ano, sa katong, sa Samal, sa Samar.
0: Samar, sir.
2: Takloban. Takloban, no? Na parang na-active shooter dito beforehand. Nahitabo na diri sa Tagum City.
1: Yes,
2: karoon ay nag-insulod sa eskwilahan. Kaya hayita sa sundang, ano, Jer. Kahit kay sundang, o niya, giwarningan man tato, niya kay... manguha naman yung mga bata, estudyante, so wala yun. Sharpshooter po nga ito ang kapulisan.
0: Yes.
2: Gipusin naman po po ang iyahang kining tuhod.
0: Yes,
2: so, murag naango lang siya, niya, tapos na-paralyze siya. Paralyze din lang ganyan, mabuhat
0: ang... Na-neutralize na ito siya.
2: Ang buyaw lang ito kung nakagunit o bata, o niya, pwedeng haita sa sundang.
1: Maog yun, sir.
2: So, mao na karon nga na ating mga senaryo yung pagkabuhaton, mga exercises para ang mga bata andam kanon.
0: Kabalo, sir. May educate sila.
2: Matarantarda yun.
0: Oh, yes, may educate, sir. May educate.
2: Pwisto, inignayin kami na nang kuhan, mag-amok. Nakaroon na atay bomb threat, no?
0: Oh, sila buhaton.
2: Kanina atay gibilin nga mga butang diri nga unattended. Kanina siya, ano, so magpadala din tag-iudi, no? K9
0: yes.
2: Dogs.
0: Yes, sir. Oh.
2: Atong sutaon, kung tinuod pang bomba. So, anyway, na ay mga senaryong pagkabuhaton karon ang sa New Korea.
0: So, ang Island Garden City, yes, ang coordination sa mga school teachers, ang mga gina-coordinate, kaya nagbuhat mga, ayun, mga SIMEX, forum, lectures and seminars, and also sa mga resource owner. Kaya yes, di man gikan ang mga sinumbagay, sir, mga physical injury, kaya mag-inom-inom, mostly pagkagabi, hubog na, magkasayaw-sayaw, na ay mabikil, murisulta sa inga na. Pero ako lang ipabalo, sir, nga kanang mga mdunggan sa social media nga physical injury, gagmay ra kayo nagpangos, di yun na yun na nagkinulatahay. Diba? Pero siyempre, physical injury, physical injury mo na yan ito ang term, na nasahay, nasikuhan lang, o niya, lain po nga mga tao, di ba?
1: Yes, sir.
0: Nagpangabot niya, example, naihingi kayo niya, sir, nagpangabot ang Davao City versus Tagatagum. Anong nabot ang modere? Kung saan rasa mo ni Abot, Abot mo din, sir, mga alas 11, sila po mga alas alauna, kay mga happy-happy lagi niya. 24 hours ba ito ang barge niya, sir, na nagabiyahe. Although, maglagyo na lang interval, magpangabot gyapon, continue gyapon, sir. Muna nga, mo ginatutukan, muna mo ang police, sir, ang patrolling na mo diya is 24 hours good.
1: Wow.
0: Okay, ang, usa diya, ang adlaw, patrolihan na to. Ang gabi, muramang adlaw gyapon.
1: Kaya na,
0: happy-happy mangyapon ang mga resorts. So, patrolyahan niya po na muna, ginasulod yun na siya, sir.
2: Dahil yun, makaagto ka niya sa island yun noon, kaya namura, o ang feeling niya mo, happy kayo ka ba?
0: Wala, sir, makalimot ka niya, o kuhan ka ng mga anti-stress. Anti-stress niya, sir. Musuroy-suroy lang ka niya, sir, kanina musulod. Okay na, kay na yung mga gwapong mga tourist attraction niya, sir. Dili lang kayo din sa atubangan, nasa likod pa.
1: Yes, sir.
0: Kaputian District, mga yana. Gwapong mga kondisyon.
2: Island man ko na niya.
0: Oo, sir.
2: Sabing dagat.
0: So, yes, katulang ang visa order, sir, ang mo ang mga accomplishment, mga ano lang siya nga mga dakop, mga ordinances mo. Ako dahing ikuan, sir, nga at least nadunggan nila po sa to. Muna na ako ang barangay captain, ako ang mga councilors, na magpadayon ta praminti o unahuna o kung sa pa yung mga ordinansa nga ato ang
2: advance,
0: no? Ato asing ma-create para makuha ko na ito, mamang ko na ito ang pagsangga sa mga nga na good. Na ito ang matikitan ang ano, nagubad sa kalsada. Di ba, sir? Mga, akong ginakuan, sir, ang kuan, sir, overspeeding. Mayon ang mga kakuan namin. Overspeeding.
1: Ito, sir, nung gikan sa ato.
2: Na naman may ordinansa
0: na. Na namin, sir. Oo.
2: Maintain lang ang
0: ordinansa. Overspeeding. Okay, usay banggod. Mugawas ka sa resort, hubugan na buylo padagan or buylo padagan ang nigawas, hubog-hubog na.
2: Murag 20 lang siguro ang kuan niyo diya.
0: Oh, sir, mga ang kilometer per hour sa mga barangay road, sir, sa mga kuan. Kay mo na mo ang kuan, sir, nga mura na yung mga panghitabo diha sa Samal nga murag among gitawag og prevalent kay nga mahitabo.
2: Lagi ko makukod, maka-anak ko diya, usay, makasuroy man ta. Kining ko na amang galing mga hump, no, sa highway, no, tangan ninyo color, tangan ninyo yellow o gana black,
1: sir,
2: para layo pa lang Makita na yelo, makita na nga naiham kay kana. Nagham punya wala kami nor siya. Ano ka disgrasya?
1: Disgrasya po.
0: Pero so para sir, ang participation among inter-agency coordination niya, among mga action niya, very strong. Among CDR, among local government, abtik kayo, muriak nami. Nami mga kuna diha, mga responding nga na sir.
1: Yes, nindot kaya na sir, no? Makita na to mga kaigsunan ang mga pagpaningkamot, no? Sa atong kapulisan ng Mamintinar gayon, no? Ang Kapsel Kalinaw sa atong syudad sa Island Garden City of Samal, no? Karon mas ato pang paminaw, no? Dili lamang dito sa pagpatunay sa Kapsel Kalinaw, kundi diha usab sa pag-implementa sa atong mga special laws, no? Ang kumusta po ang mga accomplishments na to. Galing mismo, no? Sa Operation Intelligence and Investigation
0: Officer.
1: Officer. Sir, kumusta ba ang mga accomplishments so far, no, sa ating Island Garden City of Samal Police Stations in terms diya sa itong anti-criminality and law enforcement operation, sir?
3: Oh, mayong buntag sa inyo, sir.
1: Yes,
3: sir. So, for our accomplishments, date na July 1 to July 15.
1: Yes, sir.
3: We have 15 days. We have served 2 warrant of arrest. Mm-hmm. Ang kaso dito is qualified rape, 3 counts. Mm-hmm. And top five regional level.
1: Top five. Yes, oh, na-arrest to sa
2: 3 counts.
1: Island Guard City. Top 5 regional level.
2: Qualified
3: rape. Yes po. Yes.
1: Most wanted person, no?
3: Yes po.
1: Top 10. Top 5.
3: That was on July 2.
2: Regional level, no?
1: Regional level.
2: Good.
3: The other one is other wanted person on July 10, 2026.
1: Yes, sir.
3: For our Republic Act 9165,
1: yes, campaign against illegal drugs, sir. Yes, sir.
3: Yes, po. We have 4.
1: Four.
3: From July 1 to July 15.
1: Yes, sir.
3: And we have found abandoned cigarettes on July 3, 2026. Loose firearms. We have found one on July 5, 2026. And for our physical injury, we have 2. July 3, 2026 and July 9, 2026. We have also direct assault. We have 2 direct assault.
2: Ning sukol na jer.
1: Sukol.
0: Ah, sir.
2: Tungod kanan, sa kahubog.
0: Tungod sa kahubog, yes. Sa dya. Mag-aristo.
2: Wala sila kailas pulis.
0: Ang pulis ng Kalabanon.
1: Kalabanon, oh. Sir.
2: Kasi dandang yun sila permanente, yes, nga. Tama lang yun. Ang inom, butang lastian. Kaya happy ka mong good pag-abot siya. Good, bisag hubog na ka. Lami, pag-ibong kayo.
0: Makalimot ka, sir. Makalimot ka. Makalimot ka dya. Happy-happy kayo.
2: Kasi dandang lang sila. Pag-bili niyo, hubog na.
1: Pag-bili niyo, pag-uli, sir, no? Yes, sir. O, tinood na, sir. O, makita na to, sir, na so far, within 15 days of July, upat na ka-accomplishment, sir, sa atong campaign against illegal drugs. O, makita po na to. Even
2: so,
1: sa atong regional
2: pila kalibo, pila ka-thousands ang worth sa drugs.
0: Ang ano, sir, ang na-confiscate na mo karon, sir, sa drugs, sir.
2: Confiscated.
0: Di ba naman ako
2: na ako? Anyway, na-atay record rin sa SDP na to.
1: Yes, sir. No, kana, sir, no, ato lang nga pagpagamay nga, pagpalalumaning atong problema sa illegal na droga, sir, no, atong dawaton nga, napagyapon yun atong problema sa illegal na droga, sir.
0: Ato example, sir, ang Island Garden City of Samal, sa amo ang cleared nga barangay, yes, na lang may duha, nga wala pa maklear. Pero about cleared na po na mo isa ka barangay with Tambo.
2: Kung dili na i-clear, ibig sabihin, na sila.
0: Kanang gingo na to nga cleared na ang barangay, yung sila nga cleared na niya, makadakop pa lang i-gapon mo.
1: Yes, sir.
0: Okay. Cleared na barangay, itong panahon nga nag-monitoring ta, muna na itong mga identified nga mga drug personality, ni gamit, nagbaligya, sa drugs. Pero di ato mga makaingan sila nga nainadakpan, kay ang ato ang lugar manggod, transient ang mga tao.
1: Opo.
0: Yes, o, di ba, sir? Na-cleared na to ang mga tao diha, makadakop patagtagalaing lugar. Kaya manunod man yun sa tuwa, kaya mag-happy-happy.
2: SL.
0: Oo, mga street level na nating individuals. Niabot diha, na-monitor na to. So madakpang yan ato sa kanang barangaya kay ang mga resort nato naka address sa mga yana nga
2: tanaw sa address
0: barangay oh
2: may nadakpan sa samal nato kag tagasamal
0: dili tagasamal sir
2: ang address sa suspect ay ano kag uban mangod pakadungog mangod nga nadakpan sa samal murag tagasamal dayon ang gidakop dili kay ang taga mainland diri sa mainland sa Tagum Davao og napay ko na ko ang ko Tabato mo ato jud
0: mamot ato sir pero kanang mga tawhana na niabot nagsamal, wala man na maingon nga na maligya o nagkuhan dito, magpahinga, maghappy-happy, pero mugamit. Dito sila magkuhan na, hindi madakpahin yun. Ang kagwapo lang sila, kung anong ma-identify na mo sila, anong nakadakupata diya tungkol sa strong atong intelligence network.
2: Snapin.
0: Muna, madakpahin yun sila. Muna nga, umusunod man sila, pala nang maingon, na may once na nadakpahin diha nga, ang iyahang marijuana is high grade, parang abroad galing. Di among gi-evaluation walay tagasamal nga mo makadala ana nga ana nga butang kay kuan ko kayo o may tanom diha so actually outsider sa Tagarabo to
2: kanang mariwana way baho
0: oh na
2: padlan sila kapula ang mata nila
0: oh sir mga party ano na sir magginagamit nila sa mga party drugs na nila
1: party drugs
0: oh Oya sir, sir nagahi-in ato ang mga visitors diha.
1: Yes.
0: Na moabot nga mga DJ, mga pariner, magbitbit gikan sa laing lugar dalon diha. Diha lang sila, di ba nakaya sa mga samalinyo mo na among usapan ni Mayor.
2: Welcome tong NDD na to no, narcotic dogs na to.
0: Oh, yes sir, yes sir. Oo. Oh.
2: Gamit atog maayo kay pating share kayo
1: sa idak ko sir ato.
0: In every patrolling na mo sir sa mga resorts like mga maganda, di ba, ma-detipan yung mga resorts na nga happy-happy diha, makita sa social media nga parang bura, parang siargao ng mga ko.
2: Idungagan na to ang imuhang bang sniffing dog.
0: Magdala mi diha.
2: Og kuan narcotic dog.
0: Yes sir, yon.
2: Duha na nang imuang dog dia, ang isa sa bumba, ang isa sa droga.
0: Yo. Wow. Muna sir nga
2: kaya na sila.
0: Naa
2: mahadlok lang kita ano, pero buutan ako na ginang higkapong ulo ana. Itting mga buutan.
0: EOD na, sir. Mga dogs na yun. EOD bomb sniffing dog at drugs. Na aso tamang-tama sir para malaman mo rin na si Mayor nagpagawa rin ng barracks namin doon sa EOD at saka SWAT at saka sa
2: atong NDD ha.
0: Aso. Kami na bahala sir.
2: Oh sir. Bawal na sila maintan kayo kung pwede. Iyakon nato na kay maghalhal day na ilang maintan.
0: Sige sir. Hopefully sir mahuman to mong building ang ipabuhat ni Mayor sir para sa amuang
2: kwan. Siguro may nikating.
0: Di sir. Ang kasi target ko sir August 3.
2: Muna sir. Na kung kuko sir katong imong gi gikuan ba imong gipakaon sa mga
0: tao? Oo, sir.
2: Git mong gutom dito sa dapin sa kwarto.
0: Oo, sir, yung sinugba.
2: Sus, mao pa man ipaghaon na to. Patana na ko. Gimingaw lang na ayon na akong kukuha.
0: Sige, sir. Yes. Isita, sir. Makita ni mo ang among building ang gibuhat, sir. Gihatag ni Mayor, sir. At least, salamatan na ako si Mayor, sir.
2: Sa Vice Mayor nga, sir, magpasidaan lang ka. Ako'y bahala ni mo dito. Vice Mayor, nakita mo dito kay...
0: Oo, sir, si Chang Indulman, sir. Aktibo kayo na akong Vice Mayor, sir.
1: Wow,
0: bigasa na.
2: Sa opening to sa araw ng Del Norte, nagpang-abot ni Mayor, Vice Mayor, tanan nga mga councilors. Paabot tong pag-opening sa Davao del Norte, yung first day nga, alas 4 pa lang, nagbasa-basa na
1: tapat. Yes, sir, basa kita.
0: Di ko pa pagod ang Island Garden si ang Samal, sir, kay United kayo ang mga leaders na to diha.
1: Yes,
0: oh, kung lang may mga programa, mga plano, dali na kayo maka-aksyonan. Kana po siya, napakita po na para... Ang tao nga musulod, di ra ba kawalo ang mga tao musulod niya kay mga turista lang ra ba?
1: Oo.
0: Oh, di ba? Muna ang gusto ni Mayor, ang kalsada, hinlo gyud, way maglakaw-lakaw nga
2: mga kuan. Ang ato ang mga kuan diha, mga goers na to ng mga turista na
0: okay.
2: Turista kay manabi man sila pag balik nila sa mainland. Grabe kalimpyo gid ang samal tapos maabi-abihon kayo ang mga local chief executive labi na sa mga kapulisan. Ingana ba nya safe kita dito
1: safe
2: tara
1: wala
2: ko tagbalik.
0: Una nga ako lang pong i-kwan sir, ako lang pong ipahibalo sa tanan tao na lalo na nga goer sa samal nga ang atong kapulisan religiously uncommitted gyud ni sa lang trabaho. Kung naman mo natin mabasahan sa social media nga ang pulis ingani evaluate lang yun ninyong maayo kayo sa hindi na ako'y nabasahan nga social media sila. Ang police, stricto kayo mo. Kwan, usahay manggod, kailangan manakupunta.
1: Yes, importante.
0: Manakupunta. Oh. Ngano daw, ang uban, di ba dakpan, siyempre, sa kadaghan-daghan po siguro, na timingan po siguro itong katuniagi yun.
1: Yes, sir.
0: So, pero continuous na sir, continuous na ito ang mga kwan, mga Daily operation, trabaho.
1: Trabaho.
0: Oh, continuous gina itong mga trabaho nga itong ginasunod. Mm. Paggabi na ba? Mas mostly, karon sir, dami mga night market diha. Kaya mo man eh, makapadagdag sa tourism income.
2: Yes.
0: Oo, oh, na mga night market. So, amo pong gihang yung uban nga tabangan na po mi, karon dito madaot sa to ang mga turista. So, yes, dili lang kita mismo ang nahimu inoong problema diha sa o mga kabatanunan.
1: Nagtrabaho lang kita, sir.
0: Oo, oh, dili na. Happy-happy lang na ito, Aday God.
1: Yes, oh, sir.
0: Raminti lamin na diha. Siyempre, huwag na agi gitawag o kanas-kanas diha. Muriak magyud ang polis. Muna madakpan gyud ang mga na diha.
1: Mm.
0: Oh, nya hubog na. So, mabalibag sa polis. Mm. Oh, muna nga nakasuhan yung direct assault.
1: Yes, sir. So, importante po, sir, no, nga, sa kining atong coordination, sir, sa mga resort owners, no, nga, nga sila direct contact sa atong police stations, kay dili magin nato ma sa kadaghan sa atong mga resort din na, sir, no? Sila po mismo kung makabantay sila nga na yung mga illegal yung droga,
0: sila na mismo
1: party drugs nga ginagamit, yeah, sila na mismo, sir, no? In protection po na sa ilang establishmento o sa kinatibukan sa ilang Garden City.
0: O ya, mo pong nami bagong gi-strategize diha nga kanang mga resort owner nga kailangan igmat sila labi na kanang mga magkauban sila, sir, nga mag-check-in sa Amuatog Resort.
1: Mm-hmm.
0: Pagahuman, paggabi na, huwag na lang sa mga ngit-ngit-ngit, ilan nang ginasita kay nagtuo sila uyab. Kaya nagkauban, di pa di, amigo na dito. Unya, di na gusto ang babae sa nga, namo na usahay na na yung mga kasong harassment, mga nga na, sir.
1: Yes.
2: Di gwapo nang kuan, mga sita sila sa anong, dalawang mga ngit-ngit.
0: Oo, oh, sa resource pa lang.
2: Yung record niyo sa rape niya.
0: Yes, sir. Tungkol lang nga nagot ng mga kuan.
2: Uyab na sila, unya.
0: Pasagdan.
2: So, kuan, no, kanang mura o walay consent sa usat sa ilang dili ko ana mo na masulod og grave kay.
0: Unya nagtuo ang resort owner, sir, o resort guard na okay lang ba to kana sa nagbangka-bangka sa medyo ko ang dili dai pasugot og
2: i-monitor niyo
0: nga naon ang resulta
2: sa establishment. Atong establishment continue gyud ang atong pagpamutang sa mga CCTV sa strategic
1: area. Yes, ana po
0: dyan. CCTV sir. Reminders.
2: Maka-prevent god kung tanaw nila ng CCTV ana unya. Pag-ingon natog natay mga night market, mag-take advantage ng mga nguot diha.
1: Yes.
2: Mga lahi itong kap-kap, kaya kap-kap, bakal man itong atong operation. Pagka ng mga nguot, mga wallet, cellphones, mga anak. No? Mauna itong batayanan kayo.
1: Yes.
2: So, no, kung ay CCTV,
1: yes, sir, importante.
2: Ma-unlock sila.
1: Yes, nindot kayo. Pero, at invite, sir, mga CCTV owners, usab nga, invited ka mo nga mo join diha.
2: Join sa CCTV
1: 123. DNPPO
2: Project CCTV 123
1: na to. CCTV 123, yeah, no? Para mas dali ang atong kuan, makatabang kamo sa paspas nga reaction or paspas
2: na response. Daghan kayo, partner, kay ang ato ang mga kuan, chief of police, giauhag ginato sila nga mag-invite gid sila sa mga local ng mga establishments. Ito, mga stakeholders na to, nga mag-enroll sa Davao Norte Police Provincial Office, CCTV, Project CCTV 123.
1: Yes, no, daghang kayong salamat sa tanan natong mga nag-join diha sa atong Project CCTV 123. O karon usab mga kaigsoonan, no, alas 9:59 na, medyo mubo lang itong oras, no. Ato usab i-update ang kinatibuk-an natong accomplishments sa atong probinsya sa Davao del Norte in terms diha sa atong accomplishments sa anti-criminality and law, yes, enforcement operations, no, sa tibuok kining July 1 to 14, no, 2026 diha sa atong campaign against illegal drugs. Dunay total nga 28 operations conducted og 29 ka mga personalities ang atong naaresto og mukabat na ngadto sa 284,251 pesos nga kantidad sa illegal na droga ang atong nakumpiska. Diya sa atong campaign against illegal gambling, 12 operations conducted, 12 personalities ang atong naaresto og 3,739 na bet money kauban sa mga gambling paraphernalia usab ang atong na kumpiska. Diya sa atong campaign against loose firearms, no? Doon na kitay total operations conducted nga 29. Number of persons arrested, tulo. Og tulo usab ka firearms confiscated og dunay 24 ka mga firearms ang voluntary nga gi-surrender nato sa atong police station. Yes, sir, by ubay na ni sir. Diya sa atong campaign against warrant of arrest, no, sa atong pag-service sa mga warrant of arrest, no, campaign against wanted persons, Doon na kita ay 34 ka operations conducted. Siyam ka most wanted persons ang atong naaresto. Lakip na ang top 2, top 3, top 4 o top 5 nga most wanted persons sa bulan sa July. Naaresto na nato sa atong top 10 na most wanted persons sa atong probinsya sa Davao del Norte. O naaresto na po nato ang top 5 o ang top 4 regional level din sa atong probinsya sa Davao del Norte. So, doon na ako sa 25 ka mga other wanted persons nga wala na belong sa top 10 most wanted persons ang atong naaresto. Diya sa atong campaign against diya sa atong pag-implementa no sa Republic Act 4136, doon na ni 1260 operations conducted, doon na ni 303 ka mga TOP
2: temporary operations permit din ko dako ni kana partner
1: tani. Dikan sa LTO sir no. O doon na 303 na siya, o doon na 1,667 ka mga citation tickets ang atong na-issue usab ngadto sa mga naka-violate sa atong balaod no sa Republic Act 4136. O diyan usab sa atong pag-update no sa atong safer cities, atong pag-implementa sa atong mga local ordinances no diya sa half naked again July 1 to 14 gyapon kini half naked na to doon na 156 ka mga violators ang
2: either kung sasamal ni kuan katuingon niya yes, mga foreigner nga
0: foreigner
2: no, tapok sa from resort ni ni mo
0: balin
2: sa lahi ka sa gibit-bit nga botelya napaidagan kay siya kanang violation
1: yes no so ang uban ni ini sir gina remind ang uban ni ini katong
2: warning lang ang uban
1: warning uban nagi na uban sir nga tagaan og mga
2: citation tickets
0: citation sir oh.
1: Og doon diha sa drinking in public doon ay 634 na. Og sa smoking in public 597, urinating in public 201, curfew on minors 553 na ka mga minors ang atong na rescue so far. Og late night karaoke kini nindot ni kay zero no, nindot kay wala na gid kitay na reminder no. And of course kini siya magdepende man po ta sila sa tawag sa mga silingan. Oy, na disturb po na gyud ko, no? So nindot ni siguro either nakasabot na sila or wala na gyoy nag pag-abot og alas 10.
2: Nakahinanok na sila, gwapo sila tingog tong mga nagvideo
1: kay sending lampas sa oras. Mm, og siguro sa mga naga-video kay po na remind na po sila sir nga nagasuroy gyud ang mga kapulisan naga remind or naga-issue og citation ticket. So kanang atong pagpalingkamot diha sa atong implementation sa atong Safer Cities Initiatives. Of course, initiatibo ka na sa atong SILG John Vic Remolyan. So, daghan kayong salamat, no? Diha mo ka na atong update diha sa atong pagpatunay sa Kapsay ug Kalinaw. Og, sir, mubo na lang itong oras, sir. Usa sa mga nakapa-ukay karon sa atong nasod, sir. Bisag asa nga kanto, sir, sa social media, diha sa mga barbershop, sa mga dalan, mo kining ginaisgutan karon sir, no? Kining impeachment sa atong pinanggang vice president, no? Inday Sara Duterte. Sir, sa kabahin atong kapulisan, sir, any message, sir, any kuan, sir, mensahe nga to sa atong katawan, especially sa mga nagsunod ka na to sa
2: okay, atong, sa Facebook live stream. Atong katawan nga nagsunod radio. Sa ato ang radio program, no? O sa yes, atong sir. Mga kapulisan. Sa ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte, no? Una akong hangyo lang, no? Nga tinuod kayo nga kini ang nag-una nga hisgutanan jud, no? Karong mga yes, panahon na. So gusto lang nako nga ipahinumdom sa tanang katawhan nga isip nga mga pulis nagpabilin kita sa pagpaningkamot alang sa Kapsay og Kalinaw, wala kita nang hilabot, wala kita nagpakialam, no, ni anang mga iskutan ng pamulitika.
1: Yes,
2: no?
1: Sir.
2: At yung mga kapulisan, no? Apolitical.
1: In the middle lang kita, sir.
2: In the middle lang ta. Ikaduha, dapat hinumduman sa atong mga kaigsuunan nga dili tanan makita o mabasa sa social media, partner.
1: Yes,
2: kanasa. Taghan kaayo mga fake news diha sa social media nga usahay makapasuko kini kanato. Busa magbantay kita, sayron og maayo ang atong mabasa o makita sa social media nga atong likayan nga makahimo kita og reaction nga musupak sa atong balaod o maghimo og kanang kagubot diya sa atong komunidad.
1: Yes, sir.
2: So, kana mga fake news, masuko ka o niya, mag-agitate ka, mag-react ka.
1: Yes, sir.
2: Basig matawag na po ka dito sa kauluhan, ana.
1: Basig makasupa ka sa balaod, sir.
2: Makasupa, o niya, kasuhan ka.
1: Kasuhan na nun
2: ka. So, ang ikatulo, ako ang paghangyo, no, sa katauhan. Sa ato pong kapulisan nga, neutral lang ta. Sa katapusan, huwag ang mauna ni. Kanunay natong bantayan kini ang mga sitwasyon sa atong nasod. Sa kanunay, respetuhon nato ang proseso sa atong balaod. Atong likayan nga magkagubot o basin doon ay mga tao nga grupo sa mga tao nga gamiton kining impeachment trial aron na gubuton ang atong nasod. Mm-hmm. Busa magbinantayon kita. Kung doon na may mabantayan ninyo diha sa inyong komunidad, palihog i-report dayon kini pinaagi sa ato ang 911 o sa ato ang mga hotlines.
1: Yes.
2: Atong tanawon dito, atong sutaon, ato ang tanawon na to ang sitwasyon kung kini makadaot yun, no? Kanang mauna, balipalit ulit na to, kaning tanaw ta sa mga social media karon.
1: Yes, sir.
2: Bisag, dili ni mo tuyoon ang Facebook, inig-open ni mo, masuko na lang ka niya. Fake news di ay.
1: Fake news di, sir.
2: So, magbalantayan kita ni Anang dili magbasta-bastang kaning mo react dayon niya.
1: Yes, sir.
2: Makahimo tagagubot sa ato ang nasod, no? Mm-hmm. So, daghang kayong salamat, partner, o niya, unsa mang orasa kani mo ra og magpaalam ta.
1: Yes, sir. Before niya nang pagpaalam ni Jose Roato na ning tagaag pagtagan mga nag sunod ka nato sa atong Facebook live, no, kay Matt Cascabel Retis, shout out po Sir Jerry's napi salute po. Wow, good morning nga gikan kang Arlene Albarracin. Good morning mga sir, daghang kay salamat po, ma'am. Kang Angelina Love Arms Baker, we sincerely thank our handsome, approachable, and highly knowledgeable police director of Davao Norte Police Provincial Office.
2: Grabe, ayaw ba?
1: Asa rin gisulat niya, sir. Atong ining basahon, sir. Kay gihagwan.
0: Please,
1: Colonel Glenn G. Cristines, for your dedicated leadership,
2: ma'am,
1: integrity, and unwavering commitment to public service. Your wisdom, humility, and professionalism continue.
2: Ma'am, may buntag diha.
1: To inspire every police officer to serve, yes, with honor, courage, and compassion. May God bless you with good health, strength, protection, and greater wisdom as you faithfully lead and protect our communities. We pray that the Lord will continue to guide every decisions you make and grant you abundant blessings. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Wow, dagang kayong salamat.
2: Salamat dagang kayong
1: salamat, Ma'am Ann. No? Dagang kayong salamat ni Ana ang mensahe. Kay Zed Normandia, good morning, sir.
2: Yes, sir. Nabigay ng matana.
1: It's the John Wick. Salute to the men and women in uniform. Christine May Matabang, heart. Yvette Flores, salute to all ma'am and sir. God bless. Ivy Lumokso, God bless DNPPO. Jeric Bunaris, God bless Samal PNP,
2: you know.
1: Digong Inayab, salute sir. Last day watching from Igakus. Arlene Pineda, tinood jud na sir. Unsaon na lang jud ang dili si kung jud dili si BBM presidente o wala ang bagong Pilipinas. Di jud na kalihok NP. Yes, Arlene Pineda, og uyon pud ko sir, giingon ni Randy Canedo na dili taangay mahadlok sa Duterte. Yes, yes ma'am. Watching from Island Garden City of Samal, Sam Antonio Rosario og Din Ayan Bustamante watching from Island Garden City of,
2: yes,
1: Samal. Daghan kayong salamat sa tanang nagsunod din sa itong programa, no? Salamat sa inyong suporta. O again, ang bulan sa Hulyo, bulan sa pagselebrar nato sa
2: 31st
1: Committee Relations Month, no? Doon na kita yung tema nga sa bagong Pilipinas, ugnayang polis at mamamayan, tapat
2: yun,
1: at nararamdaman ng bayan, no?
2: By the way, partner, atong ipahibalo sa tanan,
1: yes, nga,
2: ang Davao Norte Police Provincial Office, mauwi na kada WhatsApp pinaka,
1: wow,
2: Senior PCO, no?
1: Yes, sir.
2: Senior PCO of the year 2026, no? Sa PCR month.
1: Yes, kana, no? Oga, karon sir, daghan kitang mga aktibidades gani. As of this moment, nagpadayo ng atong bloodletting program, bloodletting activity diha sa atong provincial headquarters in partnership kana sa Davao Regional Medical Center.
2: Doon nag-donate na ka isa ka
1: ba? Karon sir, pagkahuman din sir, diretso ko rito sir mag-donate sa buko kay regular food ta nga nag-donate gayo diha sa atong programang
2: murag galuner na siguro ka partner.
1: Yes sir, sobra na siguro sir.
2: Si FBR ka galuner.
1: Yes sir, no. Og usab dagan kitag mga nakalinya mga aktibidades usa to sa atong programa sir nga duna kita gibuhat nga programa in coordination sa Department of Education katong magpahigayon kita sir og mga simulation exercises diha sa atong mga eskwelahan dili lamang sa kining mga trahedya o mga linog o ron sa apil diha ang kining kung duna bay active shooter nga naa sa eskwelahan.
2: Katong
1: yes sir, unsay buhaton sa eskwelahan o sa mga kapulisan ang mga dan duna kita gibuhat nakalinya kana nga mga aktibidades tabahin kana sa
2: tubag na partner or yes, sir. Said pagkauman na to bomb threat sa
1: yes, ano kanang sa New Corellia sir.
2: Simulation exercise lang ito ha.
1: Simulation. So kana atong mga pagpaningkamot no sa kanunay no of course pinangluhan sa atong provincial director aron gayod kitang tanan magtinabangay alang sa Kapsay og Kalinaw. Og sir before ang imong mensahe sir ato nang pangayuan og bisay una ta sir sa atong
2: kay Christian.
0: Christian sa mga atong mga officer
1: operation intel og investigation officer sir.
2: Okay para kay Christian no sa mga katawhang nagsubaybay sa kanato og katong wala ka open sa IP page nato sa Davao City Police Provincial Office og sa 107.1 XFM. Pag open ka mo kay ang kaambungan ni Christian yes. Makita na ninyo unya certified single ito graduate lang sa PNPA class 2026 unya na ikasabihan nga kung dito ka ma-assign sa first assignment nimo lisod na kay pag-uligo kay asawa
0: yan
2: no tanawon ninyo ang kaambungan ni Christian no
1: okay Christian kanin sitong sabal no
2: mga lalaki eh.
0: Okay
2: certified bachelor ito
0: okay anong
1: yes sir
0: anong mensahe anong message mo sa Yagos.
2: Okay, Christian.
3: So, mayong buntag sa inyong tanan. Ang mensahe ko lang is let's continue cooperating with the PNP para sa ikakatupad ng kayusan at para sa
2: kiki kaayusan, kaunlaran, kalinaw. Para talaga
1: mag-isaya. Yes, sir.
3: Sa kaayusan ng ating lugar at saka kapayapaan at para na rin sa ikaunlad ng Igakus.
1: Yes sir, no daghang kaayong salamat sir Arigid sir. Welcome sir.
0: Yon,
1: welcome sir. Looking forward sir na makakasama ka namin dito sa ating programa.
2: So mao ka to si
1: yes,
2: Police Lieutenant
1: Christian
2: Dave
1: L San Pedro.
2: San Pedro unahan lagamay sa Bulton Davao City. Ang iyang apelyido.
1: Og of course gikan sa atong acting chief of police.
0: So sa chief of police of Island Garden City of Samal, ako ang ipaibalo sa tanan labi na sa Samalinyo. Sa mga turista, mamangin yes, atong mga pinalangga kayo nga mga bisita diha. So, welcome permanente sa Island Garden Samal. Peaceful kayo ang ato ang lugar.
2: Urabuyan.
0: Oh, wala yung mga identity ang ato ang local government o ang PNP padayon nga nagtinbayayong para sa Kapsay Kalinaw. Sa mga residente, saling mo sa atong kapulisan, dulog mo kung na paimbestigahan para ato yung ma-plastar ang inyohang mga panginahanglan. Dili lang kay sa social media to makita pero wala mo nag-report sa atong kapulisan. So salig mo sa atong para maimbestigahan, maaksyonan at matagaan to gwapo nga solusyon.
2: Yes.
0: Sa inyong mga problema. Welcome 24/7. Ang atong police station. Tuluna ka opat na ka police station sir.
2: Yes.
0: Babak police. Mayroon tayong Piña Plata, yun ang main headquarters, Kaputian at isa sa Talikod. Mayroon pa tayong isa pa kadiha ka tourist police.
2: Yun.
0: Naagya po dito sa...
2: Tumuluhan ni Police Major...
0: Police Major Lucas.
2: Lucas.
0: Siya ang in-charge sa ito ang mga resorts.
1: Yes, sir.
0: Mga resorts, sir. Siya ang in-charge mga safety and security. Yun. Pag mugawas ng sada, kami na po ng mga
2: kuha na po. Lucas, po nang kuyugan, kaya naman tayo mga bike patrollers dito.
0: Oh, sir.
2: Sa tourist police unit man na. So magdadatag ka ng bike dito, partner. So yes, lumino to ng bukiran nila diyan.
0: Oh,
2: ano?
0: Indo
2: ta, sir. Pon.
0: Pon, sir, pon.
2: Kunya og init na sinugban ni Mio
0: to. Yan, mo na ikaw ni Mio to, Mio to, Torres. Yes.
1: Wala na to, sir, nga dili kay init.
2: Hindi ko mo kumpiyansa. Dili ta ko sang hikapon dan.
1: Yes, sir, daghang salamat, sir, no, sa inyong presensya, sir, dinhi sa atong programa. Daghan kay tang nasairan og ang atong mga katropa nga nagsunod kanato, daghan nasairan nakuha diha sa nakahatag og confidence po, sir, sa pagbisita diha sa atong island. Okay. Sir, alang sa pagpanapo, sir, imong mensahe, sir, sa atong katawhan o sa nagsunod ka na to sa atong programa.
2: Okay, partner Rinan, bago ta magtapos, no, ato ang kanang pasalamatan, ang personahe ni Ining Sasyonana, no? Sa 107.1 XFM, kang station manager Arnel Cortez o sa iyang mga staff ng mga snappy kayo. Salamat kay sa inyo, sirs. O sa atong mga kaigsuonan sa tibuok Davao del Norte, daghang salamat sa inyong panahon o sa padayon nga pagsubay sa atong programa. Ang kalina o kahapsay sa atong probinsya resulta sa panaghiusa sa kapulisan, lokal nga panggamhanan o sa matag-usa kaninyo. Padayon kita sa pagpakabana sa atong komunidad. Likayi ang pagtuo o pagpakailap sa fake news. Mm-hmm. Gamita ang social media sa responsibly nga paagi o kanunay nga respetuhon ang balaod. Samtang atong gigsaulog ang 31st Police Community Relations Month, atong lig-unon pagayod ang panag-uban sa kapulisan o sa katawhan tungod kay ang kaluwasan o sa ka-responsibilidad natong tanan. Kung adunay inyong magbantayan, no? Bantayan nga kahinahinalang kalihukan, no? Makakita mo diya. Ayaw pagduha-duha sa pag-report sa labing duol na police station sa itong mga hotlines or sa 911, dial 911. Sa ngalan sa Davao Norte Police Provincial Office, daghan salamat sa inyong padayon nga pagsalig sa og suporta. Magtinabangay kita aron mapadayon ang usa ka luwas, malinawon og progresibong Davao Norte. Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon nga matinud-anon, propesyonal og walay hunong nga pag-alagad sa katawhan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
2: So tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
4: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Daghan kayong salamat, oh God bless to all.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback,

0: 562-4-0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Hi!

0: Good morning.
1: Please forgive me. I know not what.
2: Yes, and that song was brought to you by DM's Rent a Car. Diha lang na sa may kaning Pioneer ba? Tama ba din, Riz? May saan na nga street niya, Parilar? Correct. Paring, ay, Parilar, lakos, Parilar, ay! Si Paring Eric ka, Mari.
3: Hindi ko alas ka ginawa na yung pahumot, ay, lain lagi kayo.
2: Di rin pahumot good, oy.
3: Saan na, pagpapaho.
2: Di pagpapaho na siya, pagpapakwala siya, disinfect.
3: Ayan na. So, welcome mga Mari, nga mo to, katong kanta, hatid to ka nato sa DMs.
2: Rent a Car Services.
3: Eh, kay ikaw may naka-rent a car niya. Masa yung mga experience, go.
2: Oy, nindot ka, ayaw akong experience, ano, dili mabayaran kay nga naman, nindot ka isa gano'n, brand new. Mm-hmm. Nga, di ba ka, magproblema kay, dili kayo, dili ka pa sumasa kaya nga ibilin ka sa karsada, no?
3: Dani.
2: Nga, affordable, ang pinaka nindot kay, affordable kayo.
3: Correct.
2: So, diyan na sa DMs, rent a car.
3: Yeah, makit ang saan?
2: Saan ang street? Dilip ko sweet.
3: Pioneer.
2: Pioneer.
3: Pioneer Street.
2: Pioneer Street. Alright.
3: So, welcome mga marin sa pinakangiling ng programa sa Tibok Isla sa Mindanao, Kinian.
2: Yes. Kung ako, ikaw.
3: Ako na sa inyong sparring partner. Ganoong buntaga ako inyong anchor woman today. Dali guwapa, dali mistesa, pati makupiansaan tungod kay Mangunay o Silingan.
2: Yes, kaupat po ninyo, Master. Siyempre, Master hindi tanini as useless.
3: Kanang ikag kanang uniforme mo, mura kag kanang muatin gani gani mga pasundayang.
2: Ayan kayo kay mo kwala niya ako magdang magtakang na niya ko kalit. Lahir na magkupas sa magkinani.
3: So ang dami lugar ni mo na itrapo.
2: Ganina gani. Ato na biya ko ganina.
3: Ayaw sa.
2: Ayaw ba? Wala mo si Bukal Gabriani o eh.
3: Isas eh.
2: Si Bukal Gabriani, si Builayas.
3: Correct.
2: Si Builayas. Builayas. Si Builayas, tawag na ko din si Bukal Gabriani. Builayas, nagkalit ba?
3: Anyway, mga maring, lahat na karo driyagi kan sa studio sa XFM. Sa Tagum. Og siyempre, lab, takaro mabati mga maring sa nagkaraiya ng mga XFM station. Anak ko na diri sa XFM, Mati!
2: Yes, okay. XFM, diri sa Maya, San Francisco, Agosan del Sur.
3: XFM, Bukidnon.
2: Okay, XFM, General Santa City.
3: Og XFM, Pagalian. Kuyawan, biya.
2: Ego ang ako ang akong pangos, ang akong pangos na ego sa kuan.
3: Makagaba na si Stanley ay.
2: Makagaba man si Stanley ay. Ang akong pinaka-idol sa nagbuhok dito si kuan. Katong gani sa bukid nun, katong nga nga nga child wall o buhok.
3: Kisa man na.
2: Kaya si pangalan to, Gap? Si Michael Ricabo.
3: Si Michael.
2: Naman buhok ni Michael Ricabo kay nindot kayo. Mura ka to buhok. Ah, kaya ang buhok niya kay wagay ka na nga white child wall.
3: Okay, good morning din sa mga tiga-bukid doon. Labi pa ilang kinakusgan diha ang mga tiga mga tig-suroy-suroy sa palibot.
2: Yes!
3: Si Jonathan Lisuriano, si Michael Ricabo. Oga, wala man si Erika kay di ano.
2: Wala na, kipalayas na po. Malayas na sila nga SM.
3: Ang ilang saktag pamarawag diha nga station manager, wala lain, Hamis.
2: Oo. Wala lain ang butan.
3: Yeah.
2: Butan, pero tirur.
3: Tirur, wala rin kagahamas.
2: Oo, ano, hindi ka magkumpiyasa, kaya magkara-gara ka, impasyon ka.
3: Wala lain si SM Inday Marie.
2: Yes!
3: Og diri asad sa Bayugan, Bayugan sa San Fran, sa tapong itibaya usa ka maayong buntag si Ri og si Ray.
2: Si Ri Surabasquez og si Ray Iaan Alinton.
3: Anong Iaan man?
2: Iaan, ganahan lang ko tawag siya Iaan. Di siya po kay Kuyuan.
3: Pakpak po na niyang petals. Petals ka ng kuyos ka ayaw mo ra o kudadji.
2: Ay, nako.
3: Isang itibaya sa kamayong buntag sa mga kaubanan diri sa XFM General Santos City kang SM Ruel Dumanta.
2: Yes, ilumanan sa mga insurrectos diyan mga sige, kagupa.
3: Mga canine.
2: Mga canine. Siyempre si Ivan Pulunan. Oga, siyempre ang ato ang wapa na sitil, no? Si Ray. si Uncle Ray.
3: Wala pa masitil pa ma-renew
2: diyan. Wala na din sa ma-renew kay bigado kayo. So, si Kuan, siyempre si Si Ma'am Lovely ba to?
3: Si Lovely, si Evelyn.
2: Si Ma'am Evelyn, o gato si Ma'am Lovely.
3: Ang ato ang area
2: si
3: brands.
2: Si Toto po. Ato to pala si Toto.
3: Si Toto, nagpicture pala ni Robin.
2: Oh, grabe kayo.
3: Grabe kinikain ni si Toto ay.
2: Nahibong ko ni Toto ba? Di na siya mo kuan. Di na kaya siya mo ngisi. Di ay kaya ni luag day kaya yung mouthpiece.
3: Ay, wala niya maka-avail sa dental free di ay.
2: Oo, wala niya maka- Tok, wala to. Kanang white cement lang. Pwede rin lang ipuli, Ana.
3: O di, kanang kuan. Pwede rin napapalitan kapulot. Uy, di lang ka mapataka ng smile.
2: Bisa ka lang, babulgan nga judge niya. Ipagahi lang.
3: Katang basuka kapilit.
2: Oo, gana.
3: Ang syempre mga maring, ato sa itimayan ito mga kaubaran diri ang ubay-ubay subs. Ito ang mga XFM ati. Duharam na sila kabuk niya kaya nabalintong mo ito isa.
2: Ay, naku.
3: Kumusta naman si Ken?
2: Si Ken,
3: si Quintasio. Si
2: Quintasio?
3: Gawas na ba sa kanang gitawag nilang balay tambalanan?
2: Oo, ako ito sa may daalaga ito. Ato lang ito nga, masaira na ito na ito po.
3: Sige, oy, da.
2: Da.
3: Baka dyan, mabijok kita, oy.
2: Ato itong gitawag ko.
3: Katropa okay.
2: Nga. Welcome sa atong katropa okay. Usay okay. Haska okay ha. Be.
3: Sa mga gusto niya mo do it sa toang di ba sa basta nga mga gikan pa ni appeal gini sa mga EGT mga PGT mga budget. ni appeal pa.
2: Tanan.
3: O niya, tanan nga mga T atong giapilan labi na gitong letter T.
2: Aba. Be letter T.
3: Tagaid nga kuan bi kanang let it be ni Beatless.
2: Beatless baby kantado nag Beatless baby.
3: Kantado si Master mga baby. Kining kanta hahatod ni kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi mag Santon Vitamin C.
2: Kana. Yes.
3: Okay, na sab sa kape nga gikay naman gikamingawan sa tanan kini ang
2: yes, ang Santon Plus Coffee Mix kana ay mangustin ani siya gitawa ko kaning soya beans.
3: Dili
2: na lasunis. Na soya beans o siyempre ang ato ang malunggay powder.
3: Aba, may yes. Malunggay pandesal.
2: Na ito. Papapdol.
3: Ay pataka.
2: Ay pataka.
3: Ano na ang kanta ay pinangod nato sa tanang mga senior citizen nga namati karon. Labi pa sa mga taga-Mawab. Birahi yon said, nakita na kong kanal.

0: Tama na, oy. Tama na, oy. Labi naman na, oy.
1: Anyway, ito ang live. Kung nga rin, paki-share na ikubi, paki-pasa po sa uban. Aroon nga rin hapo yung mga kapahimulol sa today. Ato tila at pinapte din si ti si Pina tinanbunan na
0: kana
1: grabe oi mga gasgas man kayo yang kuan Kang Wilma Joaquin, good morning mga guys. Aljo namo katkat abay. Good morning, katropang Inday Erika, Tia Daria, Master Inday Tanini, watching here in Pagadian City. God bless from Aljo Namok. Salamat kayo, Jun. Aljo Namok Katkat. Good morning. Hey, pakishare po siya ito ang live today, oy.
0: Ayun, ayun, pamugaong. Oy, share na ninyo.
1: Sakto, ay na, napadiri abayot. Request ko, I love you, goodbye. And kang Josepina, good morning, katrupa mga beauty. Shout out lang ko dito sa Siap, Aglayan, kay Busing Ben. Kay salamat, God bless from Tinanbunan.
0: Aba, be.
1: Kaya ko alam ka ng When the Children's Cry. Tirahan tamo ka ng kanta nga ka ng
0: mura. Kaya pinakagwapo, good. Sige.
1: O niya, ipahilungod na ko na sa kuan, ako nang ididikar sa kanang bata nga kapatug, amahan kapatug siyang anak ba?
0: Mm-mm. Bunal kay nang anal.
1: Ah, niya, hello? Wala ganyan niya, hello? Yes? Ah, kinikita ha, tunin ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Alam po naman na, oy. Naway, lamin. Well, lamin kayo. In a way, katukataha, mga maring. At itong ipahinungod sa ito, mga viewers, kana sa 6 mil.
1: Be, obay-obay na yung anay, nag-wandry na yung request rin. Sige rin yun yung kwani, huwag ginigikanta ni kang Norbert Tahali, a Yellow by Coldplay.
0: Oy, happy birthday di ay kang Rusel, Himota, Quarteros, o Quarteros Himota, sa mga taga-kagamuhan sa Panabo City, dyan sa may dapit sa Seawall. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Alo, uy, ma.
1: Check.
0: Ano po na ito ang higot, ano,
1: check,
0: uy?
1: Check, Mike. Hello, once. This song is dedicated to myself and I hope I like it.
3: Magmula na makilala ka.
0: Maramas din siya.
3: Kung ito sa'yo, iba.

0: Ito pa ang balik na balik na pagsinta.
1: Kapoy, kay balik-balik pa.
2: Hanap, hanap.
0: Ay, sarap. Tingi.
2: Tama, balik-balik naman na to. Balik-balik na to. Ah.
1: Yeah, pasok sa next round.
2: Pasok sa next round. Oo. Sana all ang song ni Master Abawel Mawakin. Murag ni pakpak imong petals, ha?
1: Diray ko dahil muli ni Rudel Nabalde.
2: Kana, kana, kana.
1: Hindi naman kami ng hagiton diri.
2: Hagiton magyo kami ni Newbie.
1: Takaay ko diya. Ito nang ipainungod kang si Kuan.
2: Ang Gold Jars. Kana.
1: Ipainungod tani kang, sama na, Rudel Nabal nga muli. Sama na, bakita niya ang sing-sing.
2: Sama na.
1: Ako lagi ang sing-sing.
2: Bakita na siya nga. Sana siya, welding ring ni mo na to?
1: Ay, Coldplay.
2: Coldplay, request, requested ba? Requested.
1: Kaya, pala. This song is dedicated to you, and you, and you.

0: Okay, so tama na ang pagpakaubaw. Tama na pagpakaubaw.
1: Ito ka tama nga, Mary. Ito ka na ito. Sab sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kana.
1: Ako dahang kay mga panahon ka ron nga kanaganing na, na high blood, kay mga gisiga o taas nga kolesterol. Sige, naglihay-lihay sa itlog. Kay taas ka ayo o kolesterol. Ay, ako rin naluhay sa itlog. Gilihayahan.
0: Kaya nagkangkaang naman.
1: Aron, dili mo lihay sa itlog. Inom ang Santon Plus Gold.
0: Yes, kana.
1: Okay, so doon na pa ay mga kuan di ha? Doon na pa ay mga na request ko kanta nga I Have You by Carpenter.
0: Haba, kanta na.
1: Di ba ko bawa na?
0: Ah, sige.
1: Noted.
0: Pilaro. Magbitbit ay kong kuan bi ng gabas o martilyo.
1: Carpenters. Sige, noted. Mr. Operator, silik ko daw yabi ang kanang I Have You by Carpenters. Ipaitong o tani kang Nancy Camilio kay Imo Man, pero ako ah, Camille me. Ano nang kanta? Gikan sa Tagaliti o sanin sa Kawaray?
0: Waray buhok?
1: So this is Master in the Tanini.

0: tama na, tama na. Grabe naman ilang yung request. Oy.
1: Ay, nako. Ay, maghawa niya na rin. Kayo mabalik may humala sa mga pipila ka mga pahinomdom. O sa to ang pagbalik doon, nagpuntay kuan, katropa okay.
0: Pabili na doon katropa okay kay mga. Yes. Mamani, ato ang kuan rin, nagpatik-atik mantaan eh. Kito, oh, tiwason tan eh.
1: Muna, ikaw nga, XFM.
0: Exciting!
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
3: Exciting! Exciting!
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, chikitita by Aba atras buhok abanti agtang.
1: Ano yung meaning ana di ay?
0: Mana siya? Mana yung meaning ana?
1: Aba.
0: So,
1: oras mga marilu na tayo 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Sa mga nakuratan niya, kung sabi niya, radyuhan niya nga sa baaba niya.
0: Kasi ba nila kanta? Alang-alang, ang amo adri, mag-enjoy tang tanan.
1: Yes.
0: Dita ba sige, pamino ana mga balita nga magka-stress. Oy, dita kay magkuan man tadi rin. Mga gusto nga na, mag...
1: Magka-tropa
0: okay. Katropa okay man ta.
1: Aba, basin na ipon, ato ang...
0: Dado na dito sa inyong area.
1: Sa... pagkuan mo diya, pag... kuan mo, pag...
0: Schedule.
1: Schedule mo niya, gusto ninyo nga mo, dalaon na mo niya, ano, ang ka-video okay sa inyo hang lugar.
0: Okay. Basta kayo magkwala mo. Magkwala mo ang ato katropa okay ato. Eh, kaya dano na ito di asakuan.
1: Abila ka pinjoki okay.
0: Sa Miss Gingging, mo request yun. Wala naman tayo kwan na rady sa Tiago. Pagkwala na lang di aging, pagpamina na pag YouTube na lang.
1: Sige, kwan na lang, remark sa Tiago.
0: Remark sa Tiago na lang.
1: Ah, basin di iPhone ang ato ang madala ni ato ang katropa okay di sa may barangay Nueva Iloco.
0: Yeah.
1: Sa ato ang karaban mga maring sa
0: Health
1: to Health. So atang imi diha karon holy by Tisaysa sa barangay Nueva Iloco covered court na diha ang team Gabi.
0: Mm-hmm. Think mga Gabi Nayot no.
1: Oh, ang Gabi Group of Company na diha
0: yes,
1: ang team leader.
0: Mm-hmm.
1: Ato ang secretary o ato ang PIO.
0: Ah, daghan diha no. Muna nga atang diha pohon.
1: So kato mga Gabi sab diha sa Nueva Iloco atang gid mo pirbente.
0: Mm-hmm.
1: Kay aron nga makakuan mo diha, maka-orient mo ba? Asa pagdanis mga laki.
0: Alaman na.
1: Abi, og syempre kani ato ang pagbalik ato ni kanato mga maring sa tuang kaning Vision X Plus of Gel Capsule. Ang Vision X Plus of Gel Capsule da kontabal ni sa mga maring aron nga pagkontraan ni mga sakit sa mata, sa cataract, glaucoma, sore eyes, mga muta-muta.
0: Oh, mga kanang ipiskat ka, ano?
1: Mga bujenggit.
0: Mga bujenggit ka, kanang mga inana, no? Lay mga lay mga inana ng mga factor maring Erika.
1: Kung matut palagi kong naigo imo mata sa mga balatian subot pa sabot kulang sa bitamina imong mata.
0: Yes.
1: So diri aka sa to ang Vision X Plus of Gel Capsule to siya santin siya.
0: Ah, na siya siya. O sa pay na ana.
1: Napon sa ikarutin.
0: Aba, napon. Muna na kanindot sa to ang produkto nga gikan sa Yes to Health, no?
1: Yes.
0: Yes. Okay, katayo ko nga kapri ni daw ya ha.
1: Sa ikaw matud nila be.
0: Ah, matud nila.
1: Nag-request pa nila palagi alig.
0: Bebe, sa man nag-request ana. Sa folders? Ha, be. Matod nila. Naagay di ay. Be. Sige.
1: So, ladies and gentlemen.
0: Ah, 7,000 live viewers ta. Kanina, daghanto, no? So, ako pa na, niud to pa siguro.
1: Ang ba, masi ga-gerger sa...
0: Ha, ga-gerger pa.
1: Ay, po kayo magtanaw ka diri. Ayun, ga-gerger ka. Lain ka.
0: Mapo, no. Okay. So, plaster mo di ha? Ani ana si Maring Erika sa kantang Matod Mo. Ay to sa Matod Mo kay Mahogmos Dili Angay.
1: Hello?
0: Okay.
1: Hello. So kining kantahan mga Maring ato ni paidungod sa tanang nga edad og sa sinta pataas
0: nga sa
1: 100.
0: Akala. Palakpakan mga katong ibang bayaran.
1: Hello?
0: Palakpak.
1: Wala lang. Ano?

0: Ngayon sa Bible.
1: Naman na, oy. Makuha na kuha ang buwan, oy. Kanamutong ko, ma. Makuha na kong hikot.
2: Ma.
1: Maluwag akong hikot.
2: Matanggal ang mga kuha, mga duct tape. Sige, be.
1: Alain kanta na sa mga maring atong i-kuanin.
2: Ididikar na to.
1: Ididikar to rin sa tuang.
2: Sa mga, nila ni Josepina Tinambunan, si Wilma Joaquin.
1: Si Rosemary Gillian.
2: Si Rosemary Gingging niya, grabe kayo, good dog. Si, asa na si Tia Daria niya, ato nagpa-papsmer.
1: Madala, nagpa-kulonix.
2: Nagpa-kulonoscopy. Okay.
1: Kaya ako ni Tia Daria, nagpa-kulonix, ako sa giyobanan ba?
2: Basta
1: ka, nagyaw-yaw ang tiguan, uy. Kay tulo kabaldi lang puno man.
2: Grabe kayo, dagang toxic. Grabe toxic.
1: Grabe si kaya yung mga tetanus toxoid ba?
2: Kana grabe na ba tetanus toxoid oi?
1: So kini mo sunod kan usay kanta na honi mo.
2: Ben kanang hi kanta akong gikwan ni tutok gab.
1: He has
2: ban. Kato nga ba yun?
1: He has ban.
2: Kwan, kanang, o sa manang yung kwan niya, katong pinakasikat niya.
1: Katong kuan katong
2: sa to isa ipakita no di pa tamura naman tag si bungbong istoryano eh
1: I still believe in
2: kana
1: together aban together again na lang tatay mong ikanta. Ladies and gentlemen, Master in the Tanini,
2: ay palakpak boy, mamayaran mo mo.
3: Looking back.
2: Ay, naman ay tingog. Katong karaoke ito.
1: Naman ay duwit?
2: Naman ay duwit. Kanang naman ay kwan niya. Kanang kwan na karaoke. Ana. Okay. So, shout out Ismael Sibiliano, Asuncion, Voice Quality 100%, Special Expression, and Audience Impact, Perfect Good Moon. Everyone, katrop.
1: Salamat, Ma'am, na Ismaela sa Villano Asuncion. Birahe, kinakita ang kanal.

0: Tama na, tama na. Gara na ka ma. Gara na mo, ha?
1: Katukanta ha, mga mali. Itong IndyCar sa... Siyempre, sa mga namati.
0: Sa alisod po.
1: Ay, pwede yung IndyCar naman sa wala mati. Mga mali, mo kalimot din ha, mga higala ha. Kung natagbaw na ka, gininom mo na yung kaping hanggang hilap yung mga kutukuto. Mm. Kaya mo na po color sa imang pamanit. So, apuli naman din sa kaping Santon Gold Coffee Mix nga makapatid na pas pamanit. Niya makalami pagod sa kanaganing pamanit.
0: Kala nga, panit pagod din nyo diyan nga kanang gaugay yung panit diyan, kagkagas, kanang muragwa mo yung mga tuli. Imni, grafting ko puhag yun.
1: Ayun sa ibito, no? kanang pamanit nga mura na sa siko, ganing nga
0: kunot na kaayo? Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Ay, nako. Ang toang kape, nga din isang cup nga glutathione o collagen, mapalit na sa mga pharmacy butika, nga dolimis mo sa inyong mga lugar. Alam mo ito sa layo, kaya mapakal mong iro.
0: Correct. Ayaw mo dito sa kwan. Ayaw mo ng mga dagag kwan po. Dagag sa kenan.
1: Kay ma?
0: Kay ba siig mga kwan mo diyan, maintonsis mo, malas magal mong sikad.
1: Ice cream pag yun. Ice cream pag yun nga sikad.
0: Ka na.
1: Anyway, good morning sa mga namati ka rin diyan sa Merkado Publiko sa Tagum City. Ganina lagi. It's hot ko diyan, master. Grabe mga isda lagi. Labas kayo, uy.
0: Mo ba?
1: Nandili pa diyan kayo mahal ka ng... Siga pa kaayog kuan ba?
0: Mangidhat pa.
1: Oh, mura pa ka ng kuan, mura detective ang mata.
0: Uy, grabe ba ano niya maring, uy?
1: Siga kaayog.
0: Grabe naman ang isda, ano? Isda pa ba na?
1: Abot, isda ba to o sikyo?
0: Masikribing guard na, aba.
1: Nalubat ako ang cellphone diri, aba. Yan, nakadali ang kaayog mga maring kayo. Musunod na, taon-taon na to ang live drama diri sa XFM, pero paliyo ko pakishare ato ang program. Live, takaro makitaan sa XFM 107.1 Tagom. O niya makita ang sabta live sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Mm-hmm.
1: Abot lang ka sa XFM Bagadian.
0: Sa Bagadian, dili sa may XFM, dili sa ilan niyo rin alintun sa may San Franz. Di ha.
1: Sa Davao, di ba tabi na makati?
0: Abot
1: tayo sa Davao. Abot
0: tayo sa Davao. Namino, galanong-lanong tayo sa Davao.
1: Sa lapit sa Davao.
0: Dili sa Takunan, Galinan, sa may Buhangin.
1: Sa kuan na sa Shrine.
0: Sa Shrine, na-jammer dito. Na-jammer.
1: Dili sa kuan, abot na dili sa Bangkal.
0: Sa Bangkal, abot dili sa Bangkal. Uy.
1: Sa kuan, sa lugar ni Paribubong.
0: Asan?
1: Sa Ilang.
0: Sa Ilang, oh. Abot kayo sa Ilang, uy. Abot.
1: Wala man ang Ilang doon. No?
0: Sa Ilang niya, pagkuman. Sa Ilyong man, Ilang o Ilyong.
1: Ilyang. Dili sa kuan, kanapaigo na sa Turel.
0: Dito pa doon sa may Lisada Turel o sa kuan, sa Katigan.
1: Katotong ikaunan o bingkang, alamian kayong bingkang parinti ni Paribubong.
0: Sa kwanton, sa Sulop.
1: Adi ito, abot ito.
0: Abot niya pa ta dito kung magdatag radyo.
1: Kung magdatag...
0: radyo.
1: Aba. Ay nako, 18 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag mga maring. Ano na ito ang drama? Ayaw gin magpamilok dahi.
0: Kaya ni Ana?
1: Ayaw pumuog pagtabuni andunggan aron nga matag wording.
0: Matag karungugun niya, pinighagtok sa kuan, ganang taknaan. Naanagin na atangin na ninyo kaya ni Ana. Ani Ana, naanagin.

Ang kinabuhi sa tao, mga maring dasusama sa usa kaligid. Dasusama sa usa ka panahon nga naay pagdag-um ug naboy pag-init. Kung mag-ulan man kini, dibok si mana, kana delikado na gyud na, may kinanglan makonsulta na gyud sa pag-asa. Ako di ay si Ismael. Taga Cagayan, De Oro City. Pero nana ko karon rin nagpuyo sa may San Francisco Agusan del Sur. Minyo na ko mga maring. Nakoy akong asawa nga itago na to sa pangalang Wilma. Kanyang asawa nga si Wilma, ang mahadlo ko ani sa una kay kuan mo gini siya, ang papa ni kay kuan mo gini nga, dakang kay tato. Gibaniyog ang pangalan na nito sa among lugar, ang pangalan siya ang papa kay Joaquin Bordado. Muna yung pangalan niya, Wilma Joaquin Bordado. Mga maring, kanyang ako ang sitwasyon karon naglibog, jug ko. Gusto ko mangayo ninyo kanang tambag, swistyon, kay karma panahuna, murabang kaingong ko nga tinuod, yun siguro na ilang ipangingon. Para nyo, masayran yun kung unsa yung ibot, pasabot na niya kong suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: kuha, nakakuha.
1: Hoy! Ismael! Ismael!
2: Mang Wilma. Ah, mang, sa man nagtanaw mo kong cellphone gud ba nagon.
1: Sige tanaw ana.
2: Pickleball ni si Kuano. Ayo si Kuan ba, nag pickleball dai sila.
1: Okay, kisa bang ilang kwala niya? Mga kana si Ronald Lim sa ako. Muna gid tanaw nimo, ha?
2: Oh, sa mga pare na ko ba nag pickleball?

0: ko sa imo. Ayaw ko istorya ang mga nana kay. Bangag sa akong ilong.
1: Bangag sa imong ugat ba?
0: Oo, kaya kinang lang mga para makuan na tarong og ganing atong dagan ng agianas itong lugong. Ang ako ang magodiha kaning Dung Ismail kay. Masi pa uga ng kuan ba? Kanang magapit kayo ng mga nanay magpapakigol.
2: Well, ma... na paranoid na kasi tanaw na imong cellphone. Dagang kag nakita nga nagpikulbol ka short og maong
0: sila si Ismail lang kanang sila Ismail Asuncion kala sila si Josefina mao man na sila mao man na sila nga lang
2: kasi gila Nancy ayaw kong lahi ayaw kong iparihas anang uban ga piko ako man galing ako wala ko suway anang pikulbol but I'm not against pikulbol
0: asa ba na yun mo na
2: pero gusto ko mo say pikulbol ayaw wala ko suway anang pero akong amigo kupare na ko sila ni Aslani parikuan ko tung
0: kinsa
2: Aslani pariri
0: ay man to si, sila si paring Rini mo kay mga kuan man to magsige man to sila garang pasag dito sila kay mao man ila mga style makakita kag babae diyan na mga pakigol bena sao na lang
2: si bay ba nya kay ko ako depende na sa laki kay ako di mo kumukig duwag bay laki ra pud akong duaon aron nga mantuman gid pikulbol ba.
0: Mantay bitaw ka ha?
2: Oh, iya po sa kuni mango. Oh.
0: Apat.
2: Oh.
0: Ah, kuya ba, sir ka, sugot ko ana mga laki, laki mong kan. Imong amigo katoy amigo ni mo si Rony.
2: Si La Rony, kila ni Junji.
0: No, kasi Junji katong. Ah, sige okay ra ko na. Ayo gid pagkuan ko ana ganang kuan ha, kanang mga babae ha.
2: Mang makalaom ka. 101% makalaom ka nga kung mag-appeal man galing ko na pickleball. Di gid ako sigulag kabuang gyud. Ha? Di nako buta na ni kong kasing-kasing sa mga babae. Ikaw rin na kong gimahal. Pakisa sa gabi.
0: Salamat kayo. Musabay to si Jeter Ludubais? Musabay to?
2: Murag, kuan kayo, murag sap-sap to siya kahoy.
0: Ha, nabot siya palo-palo.
2: Sige,
0: basta kayo. Pagtaron niya, Ismail, ha? Ayun, pagsige gara-gara niya.
2: Kasi maliit kong uli niya. Musuway lang kung kausagod.
0: Ah, sige, basta kaya.
2: Musuway lang ko.
0: Ayaw gina mga babae, ha?
2: Mag-video man ko. Mag-video ko.
0: Mag-video, pag-send ng picture.
2: Mag-send ko picture nga gapikulbol minsan ko mga kumpare na ko. Way, bay.
0: Samok
2: ng basi, makasumpay yung
0: buta. Ikaw, naraba ko yung nakita dito nga nag-comment ka. Naraba ko yung nakita dito nga nag-comment. Nga anong dagan daw kay Bayot po dyan. Basi kanay naging unay si. Ah, di ko po. Basta kaya ako yung unay mo. Lalaki ba dyan?
2: Bayot.
0: Lalaki lang yung kumpare ni mo si Rony, ha?
2: Lucky ra.
0: Sige.
2: Ma'am, basig malangay kung uli kag trabaho, mahapit mi sa gym kay mapikulbol sa miya.
0: Sige ka.
2: Pikulbol mi. Oya, nagbalik na gud ya. Dama po nang imo kay pikulbolan po na.
0: Bantay ka ha. Sige ha.
2: Pare!
3: Uy, pare!
2: Ay, ginadamal ka na yung handle.
3: Wala. Kali, pare. Na-practice ko, pare. Kaya nakikita ko, pare ba?
2: Hapos-hapos ba? Ikaw, putaw eh.
3: Mga kwan-ana-ana, pare. Kanyang, nagkabantay ka na yung short, pare. Pinapuog, pare. Kaya bumadin na siya uso mag-pickleball ta, pare.
2: Ngutahan na ko, ganun. Pwede magpantalon, mag-pickleball.
3: Hindi pwede, pare.
2: Kanang uban mga budget ko na. Kanang sa Picasso, taro.
3: Ay.
2: Ganun ka short, mas lang maong gisi-gisi.
3: Maogani.
2: Halos makita tila na baliskat ng sigwil.
3: Pare, kani pare, mani na ganindot. Kay kita, mga laki ta. Di kayo, okay ra kayo mong puog tag short.
2: Puog, tali ka mulusot, mag-email itong kwan. Sige mo sikil
3: ang pare ko pare ba ayaw pagana pare dili butangan man ato nagwan pare butangan man ato na siya ganang butangan ato na siya ga bang bangil ya ba magasuin man pare suin ako na tong kami doon pare kada nga
2: ga dili
3: kada supporter
2: supporter no
3: supporter
2: sige nya pre kada po ko sa bag na ko ba
3: dili ba
2: ini
3: kuya wala naka kuan ka naka order ka siya pi ana
2: naka kuan ko ani sabay mi ni pare Junji order ani. Kining baksir ba? Mag-baksir ako, pre. Okay, pre?
3: Pare.
2: Mag-baksir lang ko, okay,
3: pre? Okay, kaya, pre, oy.
2: Mugima mo na akong kuan, pre. Basig mo.
3: Pare, okay, may nalala, pre. Okay, mag-baksir, pre.
2: Klaro, kung it may games.
3: Jesus. Klaro, it may games. Magunang kong mag-guangon.
2: Yung mo siyang isapi, man yung it may
3: games. Sa mga nga maramang kang lilaki. Tara, basa kayo.
2: Tara.
3: Mag-ulay ito, ha? Mag-dula ta ka ron.
2: Kita,
3: kita na dito ha, mga alas 9 gabi.
2: Nanghid ako sa kong asawa, pare.
3: Kanak.
2: Dula, pickleball, ikaw ako ang kauban.
3: Kita'y pares.
2: Kay kabalo, bayo ko sa kong asawa, nang madudahon kayo.
3: Bakit? Bakit? Bakit?

0: ako gibinuhatan pasangilan ko. So magvideo lang ko, short video gag pickle ball ta.
1: Oh, kada kada. Siyempre.
0: Ya, kita tawya.
1: Kita tawya pare. Ah,
0: sa nga gym.
1: Ah, di ata sa kuan kana nga gym di sunahan pare.
0: Ah, di
1: gym gym, di gym gym.
0: Ah, actually ko.
1: Actually ko.
0: Ah, sige. Kole sa ko kay.
1: Di sa kuan ba? Di sa sana kana Kingspill gym.
0: Ah, Kingspill gym.
1: Ah, di di.
0: Sige sige.
1: Ah, siyempre. Mato mga maring pilaramidaga sa istorya. Ako ng training pickleball. Udo nindot gyud kayo kay daghang kayo ng nagakuan, daghang kayo gining nagadula. Mga babae nga pinapuo kayo short. Kay ko jud ko nga tinud jud siguro tong gingon nila nga daghang kayo nga mabungkag nga pamilya kay halos ang uban pinakita na magyud kay mugbo kayo og mga sayal unya. Kana nga inibunal lang tuyo-tuyon pigyud tuwad ba. Buto nga, nangadto na ginimini pa rin roon ni Lidong, inani mga pangitabo.

0: Pare din dutam mo gidan ng gym de pare.
1: Ba.
2: Kara po ka shoulder di ba kay ada ka nang gapikul bulo.
1: Oh, yeah, wow. Mas guapo pare. Kaning Kingsfield da gym, mo na yung pinakanindot nga gym di pare.
2: Pare pare, dito to tunga pare kay dugay mga nang papuo ko.
1: Ha? Sa sipre na.
2: Hapit mo kita na. Ilang Taiwan club na kulog.
1: Ayaw, ado pare.
3: Ayaw naman.
1: Kay delikado na pare, magto ka dito. Unya, makita ang kasi mo asawa. Lisod ka ayo.
2: Ma'am, tara nga, puspus ma'am. Oh, grabe yun. Inuta din eh, bro. Ah, kana inag pag-serve niya pre, tuwa diri dapit sa tuwa pre. Ah, ma'am, grabe kulang pagamay, ma'am.
1: Oh, hey, pare, sigta naman na pre. Ay, sigta naman na pre.
2: Asa man tumagduwa diri ta?
1: Diri rata.
2: Unsa man kining single ta, single?
1: Oh, kita lang duwa kay si pre, mga beginners pa man ta pre.
2: Tibil mi og kita naon tong kombryo, duro pre. Gapo-sapo sila
1: ang
2: mga
1: ayaw na,
2: mga baton pre.
1: Ayaw na sige kwad pre, ayaw na sige tanong anak ako.
2: Murag moves ni Alexi Ala ba?
1: Alexi Ala kini idol mo dahi. Bebe, sige, sugda na to.
2: Dirita, kita.
1: Sige.
2: Ah, kusog na.

0: ya mo dire pikol bol pre.
1: Kapoy kay pare.
0: Kada aktwalya ba pay singot oi.
1: Na be be be be nagutwal na oi. Nagutwal dire pera na doy mulikod bib. Saan ni mulikod? So ni bugason magigligod pare.
0: Ayo pre kay maulaw ta pre.
1: Pare bugason ng iyan.
0: Lai kita na
1: dire ba.
0: Puros kita laki trabaho ni mo ng
1: likod. Ayo okay ra man kay na. Imong mga vaccination grabe basta gid vaccination ba.
0: Ayo.
1: Pare mura magang dili. Kuan kay para dili kay kamapan ba.
0: Pre, lain kita naon kay nag so ni mo imong tuwalya sa ko ang boxer short.
1: Di mga ka baubugan ka.
0: Dili noon kay nagasabon may ko clear skin herbal soap.
1: Ah, kana man yun. Manay nindot.
0: Pero lain kay pre. Ayo, ako rin tapapre.
1: Ayo, pare. Ay, sige ko. Ayo, ako lang eh. Di ka pare. Di ayun pag sige ko ang kuhan.
2: Mga guwapo unta, mga uyutar.
1: Hoy, ay, di patakag istorya
0: na. Ay, patakag istorya na sa'yo mga uyutar nga mga... Ay, lain.
1: Ikaw dai kay. Ikaw ba magdula kag pikilbol, talawag ka jacket pag kag itom tanan diyan, unsa ra ka?
2: Di ba ko paras ninyo nga mga uwagan, mga bigaon, plus laki ga takot-takot siot ay kahilas.
1: Pare.
3: Ayaw lang
1: gyud. Ya kada gadina ug tanaw nang bayan na pare. Maldita kag dagway ka to, kato.
0: Katong magkuan oh. Na bad list ang kana.
1: Oh, kana oh. Kanang ga kuan ba? Ga mga king nang maldita hon kag dagway nang bayan na pare. Tawa.
2: Pay tagsaray mga laki diri nang bayot pa.
0: Awa lang gyud pre ana. Ayaw man unta ni pre.
1: Eh to magkana nila.
0: Dai dili mi.
1: Oh, di mga bayot kisay nga mga bayot me. Hakadare tamo.
4: Bayan na ni mga kuan ka.
0: Mga darit be pero mga pitbull mismo mga sao minyo man good be.
1: Sila ni mo. Ikaw. Mga ka ikaw dai manang inana kag batasan dai kay sinalikway ka sa imong pamilya.
2: Sa
1: tik
0: ating of pickleball
1: mga uyutan. At least pare
0: grabe pare guys.
1: Mga tag kwad dito pare, mga tag juice dito pare.
0: Ah sige asal pizza.
1: Dia dasloyo da gawas ani nga Kingsfield da gym.
0: Kana ilam sa sanitas.
1: Ah dia ilam sa sanitas. Tara.
5: Usa ako kahuham tong ulitaw. Adlaw gabi itirning kusturaw.
1: Mga maring, kami gud ni Ronnie magsigig dula. Kani nalipay ang akong asawa kay kaming duha sa akong kumpare ra magsigig dula duwag pikilbol eh, para nang uban. Nagay uban mga maringa ang ubang mga bana na arido mag-inom-inom, magtatan-aw, ana bang. Kay may ko rin magpakuan gud, magpahuwa sa ilang mga gibati. Pero nalipay jugo nga ako ang kauban akong pare nako nga si Ronnie. Apan sa kadugayan ng mga uban-uban, mga tulog kabulan ng mga uban-uban, marag lahi naman kayo eh. Marag lahi na kayo, ginaan yung mga pagitabo.

0: Pare, dugay-dugay na kita, pare, gado lang, pigil mo, pare, pero relax ah, siguro ta karon pare.
1: Mugani na ako, di makay ko dugay kadu, kwan po, pero antigo na ko ba, may na ko mahapos.
0: Mugani, mugani.
1: Kasi kung sa kagamay ka ng bula, maigugod siya ko ang baton. Grabe lagi kayo, pre.
0: Daku, agad na yung baton, pre.
1: Sa baton, good, pre. Kini akong baton, pre. Di ba ni, lapad ba ni, pre?
0: Pare, ayaw ko lang kung kalain ako, pare. Nako isulti ni mo pare.
1: Asa mangutang ka nako?
0: Eh pare, pada kapaget ang utang, mangutang pata na madungag-dungagan. Ang akong ingon ni mo pare ba nga?
1: Pre, murag laho mo kay imong panghupaw niya.
0: Pare ka nang dugay na kanang
1: isulti. Murag laay magkagtinanawan siya ko pre, nakay pinapatutututut ng gamay.
0: Pare, kani pare, karon may gwanan ni pare kani nga unar man jud milisod ani. Akong ingon ni mo pare ba nga?
1: Sibot pasabot ni mo pre, nalibog biya pugo niya na pre.
0: Pare, ani ni siya pare. Magdula taguan pickleball pare.
1: Pickleball oh. Kadua naman taganina. Pagkita na human.
0: Dito tabo dula ta dito speakers pare dia sa Borders Gym. Borders in Gym. At bang dia sa at man Robinson pare ba? Pare.
1: Sa pare. Akong pagkahibalo pre ka ng balay pahulayanan man adi ha.
0: Mo gani pare.
1: Kasi ibut pasabot magpahuway ta.
0: Eh, kung pag-isaba niya, kung ikaw ba? Mura mang gaganang ko, ano eh. Pare, kita tuwa-tuwa naman eh, pare.
1: Pare, kanang... Pare. Ay lang kalain, pre, ha? Kanang, doon na po ko istorya ni mo, pre.
0: O saan, pare?
1: Mura mang nakahiring ko ni mo nga. Bayot ka, pre? Bayot ka?
0: Uling. Pare. Sakto ka, pare, pero... Ayaw lang kung kayo, kagawan, pare. Ayaw lang kung kakuan, pari kay kabalo ka pari, ano? Ato-ato, araw ba ni kita may mga kabaloan eh.
1: Sa buot pasabot.
0: Pero ay, ayaw na na. Ato-tas Borders in Gym. Magkuhan na dito, magpikilbol ta na may na-court dito kagamay.
1: Pre ka ng ngilingigan mo kung magunaw na, pre.
0: Kundi ka kuso, dito ta sa Prince Court. Dito sa Prince Court ta.
1: Nakabaho ko ba nga ka ng dugay-dugay ta markada o niya? Uyutar de ka, pre?
0: Pare, saman siya. Lain na sa di ba, pare? Sa abe kini, sultin ako ni Mustinood na na, pare. Di na ka ganahan ako, pare. Ikaw good, pare. Huwag inana ang imong tanaw ni mo sa kwa, pare.
1: Hilok yung bungot ni Bagid. Kwan, pre.
0: Pare, ato-ato, araman ni, pare. Kaysa mag-chicks-chicks ka niya, makakakuan kang nisakit nga babae.
1: Tuod, no?
0: Oo.
2: Ayaw naman.
0: Ay, kapon ako yung pa. Pare. Dali, pare ba?
1: Ngilngiga, gilok ka, pre.
0: Dritas lo yung duranta, pre. Dritas na pinas duranta. Patago talis duranta.
1: Ayaw, pre.
0: Pare.
1: Gigot mo guni mo na akong bigol, pre.
0: Dali,
1: pre. Ayaw, pre.
0: Ano tayo susunod? Tata, mag-check in talis to, pare.
3: Forward!
1: Pre, gidamo ko ni mo aning lawag, pre.
0: Dari, pre.
1: Pwede li, Diyo, ito, kumuban ni Ripre, pero...
0: Pre, may problema. May libre tubig dyan, pre. Pwede ni mo na im nun.
1: Pre, ayaw. Pre, hilas sa aning trabaho, pre.
0: Pre, ayaw, hilas-hilas, pre.
1: Action ako, gluod, pre.
0: Mukha,
1: pre. Pre, gano'n man, ako man, kanag-handag ka mga laki, pre. Ako man, imong natripan, pre. Sa... Gluod ka, pre, nga, uyutar dyan ka, pre.
2: Kwesan nga, nga.
1: Seryoso ka, pre, nga, buhaton ta ni, pre.
0: Pare.
1: Di.
0: Ay, sige pa na, pare.
1: Pare. Agay, pre.
0: Pare.
1: Pre, buhay sa ko ba?
0: Sa pare ba?
1: Buhay ko ba? Pre.
0: Dali, pare.
1: Paminaw sa ba?
0: Dali, pare. Lipstolip po. Taka. Pare, ay. Limonsito, pare. Limonsito, pare. Limonsito. Limonsito kasin, pare.
1: Asin.
0: Oo.
1: Pre, buhay sa ko. Pre, buhay. Pre, ka nang... sure ka pinabaton ta ni pre?
0: Eh, yung saman di ay.
1: Kaisa ra ni ha?
0: Si kaisa lang.
1: Mabahala na ni. Mamalipo kayo gusto mo.
0: Sige, sige, dali, dali.
1: Mo talikol ko pre.
0: Dali, talikol na, talikol pa rin.
1: Matira na ako, pikul po pre.
0: Mga maring! Muraga na kaingon yung gubang kadugay na mo na diling kay kausan na saksisi pag yung mga katulo maring. Matay na kaingon gubang na ano din niya kung kumpare si Rooney di ay? Sa kadugay na mo sige balik-balik at mong sige manulod mig mga lodging house. Kaingon ko ba nga mas dami diferensya gyud gamay ang lalaki gyud ay merkayo ko nga maglahi gyud spark ang lalaki. Kaya bang inig dapat na ba sa mga ngabil mga mare? Kanang iniguan maring ba? Kanang kanang mag-lips to lips mi maring? Pirmiro maring loran ko? Kadu kayan kay parang ding ganahan naman inoon ko mga maring? Ganin ay sa anak kaadlaw anak nga nanunod mi sa Ujords. Kanang nga siyempre akong kumpare ato kay kuha mi kay ba siya kanang gahangus ba? Kaya nakakaon siya ang soap number 5 ilalito. Kung inani mga pakita po. Pare, drita pare.
1: Pare, nanganad na mga pare.
0: Kuta pare, ayaw na ko nag... Ayaw na nagunaw na, pare.
1: Malisod kong balibag, gagadaanin mo kong cellphone. Saan ako pagbiya ni mo?
0: Pare,
1: kakadaghan na naman kagibigyan. Pare, niya kayo.
0: Hindi ka na po, pare.
1: Matagbaw aning...
0: Ikaw na po iguna, pare. Ikaw na po iguna.
1: Ako na po
0: ikaw na po daro, pare ba?
1: Pasabot, ako na po yung muhapos.
0: Oh, ikaw na po yung muhapos, pare.
1: Sure ka, pre?
0: Lagi-lagi.
1: Daribi?
2: Ayaw naman.
0: Pare.
1: Nalibo ko, pre. Baga di po dyan ko nang ganahan, pre. Pero nadugay-dugay na immune man ko, pre.
0: Hindi ganahan na ka, pre.
1: Murag premiero na ganyan lo na ni, pre. Tama ganyan ganyan ni Paringa, pre.
0: Pare. Dede ni pare.
1: Pre, pre. Ato rin ni pre. Hindi basa-basa muli.
0: Ato to, ala na pre.
1: Kasi ka video ka niya pre.
0: Pare, wala. Kanang imong silingan niya pare nga. Kanang silindin. Ayun, o kanang gagay. Musa ba ka na pare. Kanang dalira ba ka na makaditik pare. Dalira ka na makaditik kung kanang mga inaning mga tranda pare. Otro po to libak. Ayaw yun yung kumpiyansa na pare. Kaya mabaliog kita niya sa itong lugar.
1: Ayaw yun. Ibagpid imong bungot siya kung tangkugo ba kay hilo kay
0: pare.
1: Murbagit ko pre.
0: Dali dali pare.
1: Pare.
0: Ah, hubo ana na imong pantalon pare.
1: Unsa man magpitbull na punta?
0: Dali pare.
1: Okay.
0: Pare. Pare, dalawa.
1: Dili na ko pre.
0: Ayo pare. Dali pare.
1: Kanang dili ko gusto di sigundahan pre.
0: Sigundahan. Pare ni. Ang paghubo ni mo sa imong magsi-short pare. Ni tanday ang imong gibutang imong flashlight sa kung paa pare pati inita pare. Pare.
1: Kanang last na lang gini pre. Di, dago pre. Kay saktor bag monitoring to kung asawa pre. Kasi makahiring siya pre ngayon ini ato mga kalaki pre.
0: Pare, ayaw kanang inyong silingan diya. Nga kanang bubugbog ka babae. Ayaw dyan ko dansa na pre. Kay muntis mo sa kay na.
1: Bubugbog ni Sara?
0: Oo, katumulog ni Sara. Ayaw dyan ko dansa na pre kay na mabulabog ta. Pre, ayaw na di ta magisugot na pre kay. Mawala atong umintong pre. Pare, ikaw na bud pre. Dali pre. Tarunga diya. Pre, tarunga na pre. Kay tarungon bin ako ng imo niya.
1: Tarunga po na kuha po.
0: Tarunga na ginagawa na lang.
1: Tarunga ita.
0: Tarunga ita.
2: Ayaw naman.

0: Ay, kumusta man? Nag-enjoy juga sa imong gigdulag pickleball ba?
1: Kapoy.
0: Pero wa pa lagi kagi kuan lagi, wa man kagi singot lagi.
1: Kapoy mo rin yung pickleball ma?
0: Ah, magani, kapoy, uy.
1: Makuha na to ang itmig, gimis ba? Sinagandagan, makuha, uyog.
0: Mauyog yun na siya. Well, in fairness, is smiling. Niguwapo, niguwapo kay mulawas.
1: Oh, lagi, no? Murag, nagsibaw kong hawak.
0: Oh, gani, oh, nagsibaw kong hawak, ma. Yani, sapiot, nga sa una, karoon, murag niguwa din mong lubot niya. Nga naman na, nga naman.
1: Makayong ko rin yung pickleball, man. Kanang nindot ko rin siya ang epekto sa tuwang kinabuhi. Di,
0: nindot, oy.
1: Busa ikaw kung mag-pickleball ka, pickleball sa buhay.
0: Ma, di ko ano, kapoy.
1: Okay. Ako, si Parironi Mayo po, may po mulatos.
0: May po mulatos di ay?
1: O, kanay, naghapos siya siyang bat niya. Naghapos siya, salong po na ko yung bat.
0: Hala, kuyawa ko daw, kuyawa, ano? Ayaw na ma. Ang bitaw ay kanang tamatuog na tabi ko, nadyog kayo humul-humul na ko ba?
1: Imugin din eh, tamot ka sa ko ang ingon kanina una kumilag ka nga.
0: Alang-alang, ikaw daw bi.
1: Ipikulbol?
0: Ikaw daw bi.
1: Sa may gusto ni mo.
0: Dari, dito to sa sulod sa kwarto.
1: Ako, sulte, anda lang ka mang, di ba ko gusto mabitin.
0: Ayaw ka bala ka, kalita ka bitin nun. Tara, tara.
1: Tara, dito ta sa kwarto. Sa room
0: 08. Dito ta.
1: Dirita mang, isira saan ako ni bintana kay basig mamakla si Kuan.
0: Nakikay mamakla niya.
1: Mang, na morag na burnout tapon ito tower, mang. Ako sa ning
0: Librenata ba itong tower na ito niya?
1: Oo, ni Mang kining Mang kanang gusto na ko mga lipayon kakarong gabi o naman lipayon na ka pinagis akong nahibaluan.
0: Kana?
1: Pinagis akong kahibalo mga kaalam na ko.
0: Sige.
1: Ani ana? Basta yung natuo kag kanang
0: kanang kaalam gid nimo ha?
1: Onsaon man kanang mo-plaster na ko?
0: Plaster na, be.
1: Ginoo ko ni imuha mang mura mag kanang...
0: Asa mo kang ganit ko may mutalikod?
1: Oy.
0: Ha? Asa? Ibig sa kumay mutalikod, ikaw may mutalikod din noon.
1: Mandamay na lipat ng ko. Ay, na-immune man ko itong ibuhat na mo ni Parero ni.
0: Sige ngunin mo?
1: Ay, ganang-ganang, namo ko'y nakita ko sa website ng ini nga style.
0: Nga unsa?
1: Nga, matalikod ko niya. Tubang na ko. Diha na.
0: Paklaro ba yan diha? Smile, ha?
1: Alagi.
0: Ano'y ko may matalikod? Hina lang ko'y, sunod lang tayo. Ikaw may matalikod, talikdan mo tanimo.
1: Mang!
0: Diyan lang ka, matuwag na ko, kakuha niya rin.
1: Hoy! Ay, madamay. Naanad mo, kasi kinabuhat na mo ni Pairo ni. Nga ako yung mutalikod. Ay, ako, ipikulbol ko niya. Ay, magkala.

ring, wala ko problema karon. Kaya pero nawala na ko gana sa kong asawa, kanang mutlong na marang ginaganahan naman inoong ko nasa kanang ginabuhat na mo ni paring running ang kaming dua may magpikilbol. Kanang magdinaruhay ming dua, kanang magbaos-baos, may marang nahiga ako sa ibuhat. Murag na-excite ko, murag lahi na magod kayo ang feeling. So, ikanang murag na-trailing ba? Kani yung asawa, murag wala naman. Buti libo kuha niya kong asawa, murag murag wala naman ko ikuhan. Uy! Kano mga panahon na mga maring lahi-lahi na may kwarto sa kong asawa. Muna kong patambagan ninyo karun. Masa ba kanika na takda na ba ko pagka silahis ako ang akong pare nga si Rooney? Uy, padayo na lang na ako ning murag natakda na ko sa may anyong assessment ani. Ayaw ko itong alam kung tinutang pangalan, hang kayo, rabag yun, alias, rabag yun ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Hindi na lang kutob, Ismael.

0: Asa, mau to mga katropa no, ang suwat ampun ni Ismail nga grabe juga ino. Ano ba yung ina-ana, Mari?
1: Grabe gid kaayo, Mari. Kanang nagiri ana no?
0: Kanang mga tigrabihan naman na, oy. Di naman naman, di naman naman, basta-basta na.
1: So, di gina siya malikayan kay kuan mang gyud sa... matod pa sa pagduki-duki sa kuang mga investigative nga kanang dula nga pickleball the best ko dito na kaayon siya makapaugnat ko sa
0: exercise magyapo na
1: yes
0: pero naay mga kuan naay mga usahay nga diya na dagat diya dagat nga nga bungkam
1: mutana nagkamagoy ng mutana anong ka
0: dagat na nga uyab diya
1: kasi rin nga duwa anak naman sa gym walay init pero gabi ipagoy ka sa gagana duwa pero ka na mag short man siya mubo kaayo
0: mugyod
1: halos na makita ng ilang mga uhong pero wala may
0: kita na mga liki
1: ila man pod na wala man naibot anay kay ila man pod na pero kining kaagi ni kuan kisa ning kabawan si Ismail murag natintal gid siya no kanang
0: nadala gid siya na, pero na idoy mga laki nga inana daw maring ako dagan mo mga nakaila nga mga laki nga makita na ko madali ra gid siya madala og mga uyutars kanang
1: yes, nakabaho.
0: Gaan kay ilang buot sa mga uyutars ma.
1: O niya, ang kabaho dag iti sa sigbing laki kay na. Mura natakdan siya. Wala sa ingon totally natakdan pero katong mga nasay mga lihok ba nga kanang dili na gid kuan ba? Dili kanang wala maandan sa asawa sa maato nagkuan sila magmisimering hoy unta sila. Yes, sana man ning talikod. Alam ka naman, si asawa niya mo yung mukuan mo.
0: Mau ganun, no? Ang asawa mo, imbisang asawa mo yung magmutalikod kay dito siya, Irvingon siya dito, o siya gamito na, mag-dog style ba? Oo. Saan naman tayo kasi alam yung talikod ni Naana, damari siya dito atong iyang kumpari ni Ay.
1: Ingat pa si Rodel Opinaldo, good morning from Bisayan Village. Salamat ka ayo Rodel. Salamat sa napamati, mga Rodel. Mga katropa, ha? Diyan sa may Bisayan Village. So, tambagin na siguro ni Master, kaya kagamay
0: okay, naman. Kagamay
1: naman
0: itong oras. So, ako matambag ni Master. Rodel. Ano na lang siya din? Rodel si Kuan Ismail. Ismail, saan man lang na, inana naman ka, nalahit naman siguro yung mga gusto, di naman kaganan si mga asawa. Isa lang akong matambag si Muhang, kana, primero regulo na na, kung tanaw ni mga murag di ka hiyang, di, pagsabot mo si mga asawa, prangkihay mo asawa, para at least mga asawa makapangandam sa mga inana nga mga panghitabo nga, mukha yung trakag ka abalihin ang imuhang steeping, imuhang gana, no? So, ha?
1: Mukha yung tag-igwad.
0: Mukha yung tag-igwad. So, at least, kaya makaingon mo ba na, kung manglaki ka, duha, kay tag sa mo. Wala naman ang mga asawa.
1: Ang kanindot ani kay dati daw si kini si Ismail medyo dili kay kurba ang iyang lawas ng pagkalalaki niya. Human sa pickleball siya na kurba na.
0: Nausab.
1: Na bawo nang hawak niya Mari muraga na nasa pagkaigat na kay iyang dating bata.
0: May mga inana nga mga sitwasyon.
1: Ano dito ko mapickleball Maring oy kay.
0: Nakay ko kauban mga kaila Maring ha. Nakwajod maring ka na nga dali radyo kayo makakita siya ka na nga mga uyutars nga kabalo siya nga uyutars
1: mapakpakpon
0: oh mga gawas gil siya mag-registriyahan na gil sila ka nang mga heart to heart good o ano
1: siya pangalan niya di ay
0: dyan na lang ko isultigod ka na mga kailan ako ba
1: una siya kailan nga uyutars siya pangalan niya
0: interesado siya ba parang mahal na ba uy kabalo man siya nga
1: nalang
0: siya Facebook niya kala na ba yung nalagod na magandang siguro siya ka nang ganahan gud siguro na magiging mga tao ganahan mga ayot ganahan mga kuan ba mga paloy ba
1: na murag hiyang pod siya
0: hiyang pod siya
1: sa lakpod nga pag history ila pod na
0: oh kay nya nila mga ilang mga paris ilang mga uyab ilang mga bangagan lang
1: oh.
0: Nang ana ba
1: oy
0: nay mga inana nga mga factor
1: grabe ka sad
0: nay nagingon rio sa nay nagchat sa kuadre kan kasagaran ha, kasagaran nga mga iba si Aluna nga kasagaran mga paminta o mga maya nga mga lalaki master kay Vain daw kayo. Kanang soya Vain?
1: Ano, Mr. Vain?
0: Kanang Mr. Vain, ano ba? Kaya, siguro, kanang sobra ka, kanang magkabantay, kanang yung mga lalaki ka, sobra ka humot.
1: Mamana yung sagol sa kanang larang.
0: Larang sa
1: Black Vain.
0: Black Vain. Hala, malala kung magkwani mo, kwan, Ismail, kaya wala tayong oras, no? Alas 11:54 naman. And always remember, follow your heart and follow your dreams.
1: Salamat, umapon, tamagkaoban, mga maring. Ako ni si Maring Inda Erika, dalik pa pa, dalik mesa, sapan ni Magopian, sa antong kong kaya mangunay, usilingan. Ay, naku, daghagay, salamat, og.
0: Thank you for watching.

0: vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Boss, amo, magpakiloko sa hubaybe.
3: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipase niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ka trupa. Exciting!
1: Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
2: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
3: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
2: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
3: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
2: Palitang regional po, mga katropa, multicab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
3: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
2: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
3: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
2: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong ng isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong pamumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB Requirements Performance-Based Bonus. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
4: May hanggang ngayong katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB ng kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
5: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginit ng Malacanang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Batay po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang ang approval rating ng Senado, abang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, nanatiling nauuna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46, at Senator Risa Ontiveros na may 47. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi may tuturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Iginit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Iginit po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis. Lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilalim ng konstitusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakita ang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
3: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: News. XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa pinakahuling Social Weather Station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na taasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
3: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Pinausag ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglinang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi lalamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatagalang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
2: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine Amerikano sa Cibulan Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
7: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Cibulan, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa terasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay o mano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!

0: Agad na tumakas ang mga suspect matapos ang pamamarila. Samantala ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Binatilyo nasa way matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tuguegarao City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tuguegarao.
2: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tuguegarao madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matunton ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juan Atopares sa isang akusado sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Nagwina sa pagsisilbi ng Juan Atopares ang trucker team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juan Atopares, naglatagpan ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nakuha sa pag-iingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatay ang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue-colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale at isang black-colored caliber 45 holster.

0: na isinailalim sa inventaryo. Di na lang suspect sa kawayan sa CPS para sa kaugalang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang kawayan component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuha ang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM News.
1: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multicab na may nako malaswang tunog daw. Pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo o LPA sa Pilipinas kung saan walang inaasang mabubuong sama ng panahon sa lupo ng susunod na 24 oras.
3: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asa ng publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbaon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila isang barkong umano'y lumabag sa pinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nire-regtag si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports!
1: Hatid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa limang sets, the score na 23-25, 30-28, 2025, 2522 at 8:15 nitong Wednesday sa Candon City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman, alas Pilipinas, sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasna ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
3: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. Nationwide.
6: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Health Amang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.
4: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Mga kasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
5: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. No? Mm-hmm. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, ganyan din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay atin pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programa ang The Secrets of Health.
4: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating pong mga Solid FM at sa lahat ng ating pong mga partner stations na nakahukapan na dito sa ating pong programa. And at syempre, Doc Ron, ay live din tayo ngayon sa ating pong Facebook page. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Ay i-share nyo po ang ating pong live streaming and comment ang iyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix gift bags. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix gift bags natin. Ha? Kaya sundin lang yung ating pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa ating pong mga himpilan, na kikinig na sa ating pong talakayan, welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng iyong mga inquiries sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasela ng iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin na tutugan natin ng live ang iyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan, ha, sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O, search lang Yes to Health 2011.
5: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayong diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, mayroon po kayong special na presyo para po sa inyo para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also, meron tayong acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health Clinics po natin, mga ka-wellness.
4: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santon Plus Gold, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, mm-hmm, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo, mm-hmm, o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang ating pong pangangatawan o yung kalusugan natin, at kadalasan din tinitake for granted, mm-hmm, ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Mm-hmm. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng ating pong pangangatawan?
5: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag. Minsan kung pwedeng gawing araw ang gabi, eh gagawin.
4: Ginagawa na nga.
5: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5, ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog. Natulog
4: pero
5: man.
4: Sa umaga na.
5: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk of type 2 diabetes kapag kulang po kayo sa tulog at increases the risk by the heart disease by 48%.
4: Halos
5: kalahati ang pagtaas ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day. Samahin mo yan. So isang oras lang na ano na nakulang sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao, ang kanilang tiningnan, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon ng tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Ibig sabihin, ang tulog makakatulog kami kung minsan alas 12, alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang tinatawag natin, late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%. One out of four na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime. Isa na factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam niyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay iniisip ng iba normal lang yung normal lang yun. Ang sarap ng tulog niya, ay naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag ka apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones kasi bababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared of with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ka ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risko, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate itong sakit sa puso, partner. So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ka ang tulog natin is less than 7 hours per night.
4: How about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
5: Mas lalo.
4: Oo,
5: mas
4: kung lalo. 48% ang chance.
5: Mas lalo tataas siguro.
4: Nako, lampas 50% na siguro yan. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Napakarami pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
5: nature of work.
4: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng pang daily needs nila. So yun yung no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
5: Well, yes. Number one talaga. And this is the reason why since na invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30 nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makin mo yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on after 3 years is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review including a total of nearly 24 million katao at inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
4: Mm-hmm. So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao, ha? Nakakatakot, ano?
5: Yes.
4: Pero minsan, hindi natin nare-realize yun unless na ito ay nag-uumpisa na. Unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga kababayan natin, ay naisasakripisyon nila yung health nila because of their work. Pero yung iba naman, by choice. Ayaw talaga matulog.
5: Ayaw lang matulog.
4: O busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook, at kung ano-ano pang ginagawa. Ano. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat. Ano? Eh ano naman, Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog, kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila, na hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors, ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
5: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsaa is mataas sa caffeine, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag na na adenosine receptors. Ang adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine. Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng ano na kape bago during night time. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Kasi kahit 1 hour before you sleep ay makakatulog pa rin kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, Santon Gold Coffee.
4: Palitan.
5: Palitan. Para mas maganda makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo, ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. Nagkukos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkukos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Yes. Also opioids, yung mga pain management, over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, yung pababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nagmimimik ng stress hormones o nagpapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant, most of the time, which also causes lack of sleep.
4: Mm-hmm.
5: Parang cyclical siya, ano. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, mm-hmm. tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep. Mm-hmm. That is the reason why mas maganda na mag-ano, yung mga may merong tinatawag na depression mm-hmm. episodes, is mas maganda mag-explore mm-hmm. liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
4: Oo. So, yun mga ka-wellness, ha? Ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok
5: mm-hmm.
4: or nahihirapan kayo makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors mm-hmm. kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog.
5: Mm-hmm.
4: Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep.
5: Mm-hmm.
4: Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
5: The Secret of Health.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
0: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang abot ka. The secret of health.
4: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dok Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos mm-hmm. or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially mm-hmm. yung nighttime sleep. Sleep, ano?
5: Yes.
4: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
5: yeah.
4: of good sleep, kung tawagin. Mm-hmm. Pero kasing tulog, Doc Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog mm-hmm. ka, gising. Pagising-gising, mm-hmm. hindi mo naabot yung deep sleep, kung mm-hmm. tawagin. Ano? Nandun pa naman nangyayari yung ano, mga repair
5: mm-hmm.
4: sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin. Ano? So, ngayon, Doc Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun. Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
5: Kasi 7 to 9 pa rin din.
4: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Uh-huh. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
5: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours.
4: Mm-hmm.
5: Also yung sleeping time.
4: Yan.
5: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog mm-hmm. 8 to 9 hours, kung minsan mm-hmm. 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din ng pagtulog mm-hmm. ay nakaka-cause ng depression.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang mahaba ng pagtulog.
4: Hindi rin pala maganda yun.
5: Hindi maganda ang sobrang haba. Mm-hmm. Kaya kung minsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog mm-hmm. is nakokos ng irritability mm-hmm. and also damage the brain.
4: Mm-hmm.
5: Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
4: Balance.
5: Saktong tulog. At sa tamang panahon ng mm-hmm. pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, di ba? Mm-hmm. Pagka palubog ng araw, ang ibon uuwi na yan doon sa bahay.
4: Mm-hmm.
5: Matutulog na yan.
4: Mm-hmm.
5: Lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
4: Panggabi talaga.
5: Panggabi talaga.
4: Mga kwago.
5: Merong mga
4: panggabi.
5: Certain animals na mm-hmm. panggabi. Mm-hmm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Mm-hmm. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi. Mm-hmm. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours mm-hmm. na o haba ng tulog.
4: Mm-hmm.
5: Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin yung bata, tulog. Kapag ka nag-edad na 1 to 2 years old, 11 mm-hmm. to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi nung mga bata kami, ay merong susi sa gilid kapag mm-hmm. ka hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog.
4: Mm-hmm.
5: Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 mm-hmm. hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is
4: ay,
5: okay.
4: Ayos na.
5: Now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. Mm-hmm. to 5 to 6 a.m. that is the best time to sleep. Mm. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep.
4: Mm-hmm.
5: During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, mm-hmm, ang ating utak is nagsisrink.
4: Mm-hmm.
5: So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to cleanse our brain.
4: Yeah.
5: Ang tawag dyan, tinatawag na, ang tawag doon is yung glymphatic system.
4: Mm-hmm.
5: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
4: Mm-hmm.
5: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
4: Mm-hmm.
5: At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, mm-hmm, is maraming waste ang ating brain.
4: Mm-hmm.
5: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
4: araw.
5: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, mm-hmm, hindi yun madidrain sa ating brain.
4: Mm-hmm.
5: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated.
4: Mm-hmm.
5: And cleanses your brain from toxic garbage.
4: Mm-hmm.
5: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
4: Mm-hmm.
5: So napakaganda. That is already biblical. And mm-hmm, also, sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng
4: loob.
5: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
4: Mm-hmm.
5: So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi, mm-hmm, or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
4: Mm-hmm.
5: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones, mm-hmm, na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones, mm-hmm, or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, mm-hmm, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
4: Mm-hmm.
5: Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maaga gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising.
4: Oh.
5: Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo, hindi na di-deposit doon sa doon sa ating utak
4: sa
5: yung
4: brain,
5: mga pinag-aralan. So, kasi walang epitalamin, hindi nag-increase yung learning capacity.
4: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, doon sa mga nagre-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga,
5: yes,
4: para mag-review.
5: Yes.
4: Kaysa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
5: Magpuyat.
4: Kinabukasan ang score.
5: Yeah.
4: Mababa.
5: Kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya.
4: Kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
5: Kasi kulang sa tulog.
4: Yun.
5: Yeah. And hindi lamang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagka kulang sa tulog, di ba, groggy. At ang mukha is wrinkly. Ang din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process.
4: Mm-hmm.
5: So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
4: Oh.
5: Ito ding arginine and vasotocin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog, is very very sensitive sila.
4: Mm-hmm.
5: But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
4: Sa mga matampuhin pala dyan.
5: kailangan matulog na maayos. Yes.
4: Mm-hmm.
5: Also, it is also instrumental yung arginine vasotocin para sa pag-deep sleep.
4: Yeah.
5: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog.
4: Mm-hmm.
5: Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone.
4: Mm-hmm.
5: Ito ay nagre-rejuvenate sa atin At during deep sleep, pinoproduce ng brain natin yung melatonin. Mm-hmm. And it activates glial cells, mm-hmm, para malinis yung ating brain.
4: Yeah.
5: Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain.
4: Mm-hmm.
5: The next half is for repairing naman sa ating katawan.
4: Mm-hmm.
5: Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
4: Mm. Ang tanong naman, Dok, paano may activate yung mga mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin? Paano may improve, mm-hmm, yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
5: Number one, iwasan yung stimulants.
4: Mm-hmm.
5: Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine.
4: Mm-hmm.
5: Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain, mm-hmm, function.
4: Pero yung iba, Dok, ang ginagawa nila, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages,
5: mm-hmm,
4: kasi pampatulog daw nila.
5: In the first, kapag kakaunti, small amounts.
4: Mm-hmm.
5: But then in the long term, when it accumulates your sa liver, mm-hmm, yung epekto ng ng tinatawag natin na
4: alcohol.
5: Oh. That produces toxicity, mm-hmm, sa ating katawan. Also, that produces metabolites.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung, mm-hmm, mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping.
4: Mm-hmm.
5: Kaya, okay sa short period, mm-hmm, pero pag long-term period, at besides doon sa risk, mm-hmm, ng taking ng tinatawag natin ng alcohol. It risks sa lalaki, nagpapatas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer.
4: Mm-hmm.
5: Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer, mm-hmm, and also breast cancer.
4: Mm-hmm.
5: Kasi it disrupts hormonal function.
4: Yeah.
5: So liban sa later on is mahirap ang kayo makatulog. Mm-hmm. Magtataas ba ng risko ng pagkakaroon ng cancer?
4: Yun ang mahirap.
5: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, sleep deprivation,
4: mm-hmm,
5: is considered by World Health Organization as carcinogen already.
4: Grabe.
5: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog, mm-hmm, is also nagpapataas din na ng risk,
4: mm-hmm,
5: ng tinatawag natin ng cancer.
4: Mm-hmm.
5: So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung
4: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog, mm-hmm, mismo ay pwede na magdulot ng
5: cancer. That's already considered carcinogen by World Health, mm-hmm, Organization. Number three, no blue lights 1 hour before sleep.
4: Yun.
5: Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw, mm-hmm, ninyo,
4: mm-hmm,
5: LED light is already blue lights.
4: Mm-hmm.
5: So, turn off, shut off talaga. Kasi, mm-hmm, kapag kadilim, naturalesa na triggering yun ng ating katawan, mm-hmm, to say na matulog, mm-hmm, ka na.
4: Nako?
5: Kaya kapag papatulog ako, manood, mm-hmm, ako ng Facebook, yeah, kasi magpapatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog.
4: Kayo, no?
5: Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na, mm-hmm, sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, mm-hmm, isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
4: Mm-hmm.
5: Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga, mm-hmm, makatulog.
4: Hindi yung tukso
5: Yung iba naman, mm-hmm, ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
4: Mm-hmm.
5: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, mm-hmm, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka, mm-hmm, munang matulog.
4: Mm-hmm.
5: So, kapag ka merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve, mm-hmm, yung REM sleep,
4: mm-hmm,
5: yung deep sleep,
4: uh-oh,
5: kailangan wala talagang ilaw.
4: Complete dark, kahit na
5: dim light.
4: Uh-oh.
5: Kailangan iwasan yun.
4: Mm-hmm.
5: Also, oxygenate yung bed.
4: Mm-hmm.
5: Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong bintana.
4: Huwag
5: kayong matakot sa hamog.
4: Mm-hmm.
5: Especially, mas maganda kapag ka sa bungad ng bintana ninyo, mm-hmm, is merong halaman.
4: Yeah.
5: Kasi during night time nagpo-produce ng oxygen.
4: Mm-hmm.
5: Kasi during daytime aabsorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide, mm-hmm, to manufacture food.
4: Mm-hmm.
5: At ang byproduct ng manufacturing food ng dahon pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo may mga halaman, mm-hmm, at malapit doon sa bintana mayroong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na,
4: mm-hmm,
5: minsan ganun pa naman ang nangyayari,
4: yeah.
5: Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana, mm-hmm, kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise.
4: Mm-hmm.
5: Bible mismo nagsasabi, the, mm-hmm, sleep of a laboring man is sweet. Mm-hmm. Kahit sino naman, tingnan niyo yung mga ano, mga construction worker. Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog, pamakatulog na. Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains. Lalong-lalo na brown rice at red rice. Yung bran noon, yung parang coating niya. Yun ay merong tinatawag na tryptophan. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan.
4: Yun,
5: kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog, is kumain kayo ng mga whole foods. Yeah. And also no late dinners. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi. Mas maigi, you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi gutom. At kumukulo ang sikmura. Kapag hindi kayo sanay. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Kaya merong principle, rule of thumb. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang na dami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
4: So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness, ha. Na, kung pagkasama-samahin natin yan, it will give our body good results or napakagandang benefits, lalo-lalo na sa pag-regulate natin pong sleep para makuha natin ano yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness, ha. Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala ito pong pagtulog, ano, dahil napakalaki. Kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung impact nito, but later on we will surely reap the result, ano, nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness. Aanihin at aanihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito, ha. Ayan, napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha, na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan, at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellnesses. Sa iyo mga katanungan, ha, huwag po mayhang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutulong po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka, eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis ang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw.
9: Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta doon sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
10: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan. And of course, wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Mm-hmm. Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto. Especially produkto ng Yes to Health. At yeah, po mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento, ano, na napakalaki ng benepisyo na ibabahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga sumaka-avail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mm-hmm. Dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha, si Doc Algie ay nasa ano, nasa klinika po natin ngayon. Gusto mong mabul magpakonsulta. Ako naman every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday bukas. Dyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Ha. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Patingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan. Ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, yan, happy viewing din po, ha. At ganun din kay Ronnie Pasugiron. Ayan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Ayan. May matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin. Nawala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga ano, may mga bacterial infections, body odor,
1: yes,
0: may mga skin problems, ano, skin allergies at iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Ang ganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay ano yan, all natural, wala pong mga soap hardener, wala mga matapang na mga chemical, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Yung lalo na yung may mga buni, may mga hanhan, may mga athletes food. Napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na ano, mga
1: skin soap,
0: mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO.

0: Mm-hmm. Yung kanila pong skin, mm-hmm, kahit na medyo maedad na, ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? Mm-hmm. So kung gusto niyo naman ng ano, kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung premium D3. Mm-hmm. May VCO din yan siya, mm-hmm, at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial, mm-hmm, properties ang ating ano, ang ating premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may, mm-hmm, COVID-19 na naman.
0: Yun na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at, mm-hmm, mga bacteria, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, mm-hmm, especially yung also yung mga anak ninyo as early as age of 7 years, mm-hmm, old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, yeah, mga ka-wellness.
0: Oo. Mga sumakabihin, ha, puntahan niyan sa pinaka kamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po mo tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin, mm-hmm, ano? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Mm-hmm. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples.
1: Mm-hmm.
0: Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan 'yan is hormonal disorder. Mm-hmm. Kapag hindi regular yung ano, regular yung tinatawag natin na hormonal function.
0: Mm-hmm.
1: If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3, mm-hmm, and actually yung tatlo ta yung ano ultimate trio natin.
0: Trio.
1: So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka ano, ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikipin 8 months, matagal masyado. Oh. Supposedly, i-dispose na yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang mangyayari niyan, kapag mag-ano na, pagka mag-menstruation na, sobrang painful yan. Mm-hmm. Kasi talagang yung ano yung mga dumi is kailangan na ilabas.
0: Mm-hmm.
1: So, ang pag-inom niyan, first, ito ha, within 1 month, ano po ninyo, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, mm-hmm, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo ha, 2 soft gel, 3 times a day before meal.
0: Mm-hmm.
1: And then, tag-iisang Santon Plus Gold at isang vitamin C 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Mm-hmm.
1: Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ka nagpatuloy yan, is baka pagdating ng panahon, pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: Mm-hmm. Oo. So yun ang problema doon, mga ka-wellness, ha?
1: And also, so baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
0: junk foods,
1: kailangan iwasan po yan, lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit, kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa ano, sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow, kaya iwasan din yun, dapat well covered talaga.
0: Yan sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation,
0: monthly period, ano, ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha, lalo na pag ganito, adolescent, ano, or teenager, kinakailangan po maging maingat sa ating mga kinakain, kasi nandyan yung fluctuation ng hormones sa iyong pangangatawan, kumbaga hindi pa ganoon ka-stable, at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka problema pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo, ha? So yan, bisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang sa likod ng UNITAP sa Brooks Point, mga ka-wellness, ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan, okay? Eh, Doc, another inquiry.
1: Uh-huh.
0: Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi. 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae ata.
1: Okay. Oh. So 2 to 3 times a night oh. every time. Mm-hmm. That is possibility merong problema sa kidney. Mm-hmm.

0: Kapag kalalaki, possible na titingnan natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So, ang pinakamaganda ang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O, yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung pag-ihi. Let's say kapag it's either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. 30 minutes after meal.
1: Oo. Paano naman doc sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
0: Well, ultimately yun natin. Kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is kasi yan, hormonal problem.
1: Tama doc.
0: So, kailangan din ng premium D3. So, ang gagawin is 1 capsule one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal doon sa mga may prostate problem, and then Santon Plus Gold and Santon Vitamin C 1 capsule 3 times a day 30 minutes after meal naman.
1: Yan. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila dahil sa mga ganung problema.
0: Yes.
1: Primary problem kung tawagin kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman doc, pag nagising ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
0: Yes.
1: Yan ang
0: lalo na pagka nagkukurenta.
1: Yun na nga.
0: Nagkakorenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
1: or
0: mga mga disturbances sa inyong pagtulog. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
1: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
0: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman, kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also dun sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat at tayo po ay magkaninigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay atin munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs po sa Quezon Province. Si Sir Ronnie Pasugiron.
0: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
1: Sir Ronnie, yan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Staff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganda rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.

na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

napansin nyo, lahat ng kanta may missing you. Wala lang, may namimiss lang ako. Kapag kasi ako yung nagpapatugtog, gumagamit ako ng keyword. Ayan, pag missing you lang lahat ng keyword ko. Dapat yung kanta lahat missing. Hanggang mawala na lahat na missing, ha? Ayan, hello po. Magandang hapon. Visayas Mindanao. It's nice to be back. I know I was gone for the whole program sa Buntag. I tried to survive and conquer the world. And you know, hindi ko kinaya. But don't worry, hindi ito magtatagal. Magkakaroon din po ng liwanag ang aking buhay. At magsisilbi na lang ako sa isang... Ay, hindi. Oo naman. Ayan, magandang hapon sa XFM Mindanao, sa mga station nato din ha. Hello sa inyo ha, mga katropa. Hinaot ko nga na kamo sa kapiskay ug maayong panglawas. Ug dili lang kahimsog, kundi positibong paglantaw sa kinabuhi kay Paura bagyo ko karong panahon. Medyo, medyo tiring siguro. A little bit, Antik na akong kumanta. At pag kumanta ako, hindi na na po ako mapipigilan. Oo. Ayan. Anyways. Oo, sa ato mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao, XFM, Bukidnon. Hello po sa inyo. XFM Davao, XFM. XFM Zamboanga, XFM Tago, XFM Mati. Oo. Asa pa man Jensen, XFM Jensen. Napunta sa XFM San Francisco Agusan del Sur. San Francisco, no. Gilngay. Ano ba? Oo, sorry na. Ano yung brain fog ang tawag nila. Brain fog yung atake ko today. Don't worry, Kahit mag-brain fog pa yan, may X-rated gitaron. Ano magiging importante? Kabawara ba dito ko sa ato mga suking tigpaminaw nga ahili ka nila magtambag-tambag. Bisag kabaw na silang utro po silang tambaganan sa ilang mga kinabuhi. Normal man na kayo dili man takuan. Ano yung gina? Murag mas maayaw mangod itambag sa ubang kasa sa itong kaugalingan. That's why it's problem.

0: I am. Ako sa Leon Bacon, ada yung mga shout-out daw. Ano, Shelton, awa among shout-out, DJ.
1: Exciting!
0: Tanawa, dili mag-uol, tanawa na to. Ano man di ay Leon, oh! Ayan. Hello po! Oh, ano siya, DJ Guapa, Bigot, Puria, Buya. Nasad ni puro sa lawas na ibantayan. I am more than that. Oo. Di lang ko bigot. Bright sad ko. Tawa mo ramog lawas rin ako ika-offer. Na-appreciate niya kung ka-bright? Sige na rabay, tag-study, ani. Murang bantayan no, ang kabigot sa kong lawas. Tapos kay mo, ani. Oh, dapat ka mo appreciate sad mo sa kanyang pinaka-inner nga kapasidad sa tao. Napuros na lang man mo. Physical, oy. Sapot bi ako, anak. Ay. Suko na pod mo. Dali lagi kay masuko lagi niyo siya. Please greet Leon 45 Game Farm. Bahuna na talisa. Gikan kay Rado da La Rosa. Hello po, Randy Bacomo, gikan sa Palawan. Bongs Arojonics, DJ, lamay kay kakumuton, abas ayo, kag-ab-ab, kumas ayo si Guayway, ha? Watch kay mahimo, Bong. Nabadi DJ nga hilumon. Nang-apply pa ko. Ito, kag-mahire ko ni Randy ko, magkitab-kitab. Utok ba? Ha? Utok ron. Jerry Garcia, hello po. Oo. Siya na siya lamig. Do kay kumuto na kung ba. Kumuto daw, be. Kung kakumot ka. Gara-gara. Imong naon kung makumutan. Ah. Wa, ginang naungag yun. Mupay da ginuton. Na. Ikaw, ha? Mga di gito ma-hire diri. Oy, kung dilit po tatabian siguro sa dili ko pwede po nga maghilom-hilom. Bawal diri nung chalant doon. Ang tama sa kakita doon ni si Bong o gilomon nga DJ, oy. Gayaw yun siyang sabaan daw kay kung anong gapaminaw ka din, he? Asya, sige daw kung yaw-yaw. Nga, wak naman kita tingong-tingong sa radyo. Karo pag kita kasulod sa on-air. Wa mag kita ka-adlib sukat gani, ha? Na muna. Ay, naku. Ano man yung uban ako mga tigpaminawan? Oy, di man usahay mo sa dito. Kamugod, no? Hello, DJ! Ano siya? Asan ni? Watching here while traveling to South. Ayan, maayo pag-amping mo pag-biyahe, ha? Di man tayo, di man tayo ng mga buutan kayong mga tao, pero panampit yun mo sky, tas ano. Ako'y kuan ba? Ako'y chika, ako'y share sa inyo, ako'y kaila. Isa siya sa mga tao, kanang, diligid na siya manampit o kahit asan kay iyang una-una. Ah, kung kuhaon. Mugo na yan, tubag. Di, di ko kalimot, anak, kay... Ako muna siya binuangan, pero may nga mayingon ko nga ka na. Pagampo sa duoy. Magampo sa uy, maana ko sa iya. Salig lang. Yeah, so iya kong supuhon, Permi. Itago na to siya sa pangalan ko. Ayun. Di na na, uy, masig. Minaw rabay ang pamilya ron. Ayun, ayun. Maanak din siya sa kuha. Ambot na ha, kung namo inaaning nga higala. O, ikaw mo mismo, nga laminaw ka ron, inaana mong mga batasan. Huwag mo kay problema sa inyong ipili ng relihiyon, no? Kaya tanan lahi-lahi mong itag tinihuan. Pero ka naging mayingong, ah, sa totoo na, ay, kuhaon. Kaya itong happy siya na disgrasya, nangurus. Happy siya na disgrasya, naghinilak, panawag, ginoo. May kainom mo, uy. Yawag ni mo. Tumitaw ang inantay kang panang pag-ampo na, hindi ka kay di. Mamatay kung mamatay. Karun, nawag ka. Kasi kung gigkuan ako siya, no? Pero wala lang. Magkapangkuan sag ka ba? Magkapanaway sag ka? Sawayo nun man sad tano, pero masawayo nun yun to. Lang, share lang na ako sa inyo, ha? Amping mo sa kuan, ha? Sir Eli nito uwan, no? Sa inyong mga pagbiyahe din, ha? Shout out sa nagtrabaho sa Ilaman Maita sa Tisa Labangon, gikan kay Christian Joseph de la Torre. Ayan, hello po. Maying pagpamina. Ayan sa inyo, hadi. Alauna 56 na sa kahaponon, Gatropa. Ang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din nga ito ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix and Coffee Mix. Doon ay malanggay, soya powder o mangustin. Diba, grabe no? Kapi nga adunay daghang benepisyo sa hisgutan ang panglawas. Sa mukitag kapi nga nagpainit na mo, nahimsog pa. Maogyod, manawag ra Ginoo o maglisod. Ako ha, ako di ko gusto mag-storek bati nung no? Kay abay pa lang, tinuod yung bati kog batasan, pero medyo. Ako din na yun, ako na kayo, as is, what you believe is what you believe. Pero ka nang maingot, tinuod, biagad na. Pero saan taman tao, ramang gidaw, taingon pa daw nila, masayop gidaw ang tao. Pero di ko ganahan na ng gamiton, piminting excuse ang pagkahimong may tao, tungod kay tao ta. Mga nangyayin ko nga, asa ba magkat-on o accountability? O, mga nangyayin ko nga, nagtubo nga paatras. O, paurong ba? Nagkatigawang, wala na rin yung sabot. Wala na may nana, di ba? Ang saman tao mo, ayun, sabi mo nana, paila, ginana. Ako di ba ko ingong maayogod sa kanang pagsimba, di ko, I'm not a person niya ko ay hingsimba. Di po kaya ko ingong makamurize o Biblia. Apan na yung tuod ko nga, doon na'y gamhanan, doon na'y nagbugna sa to ang tanan. O, isiguro gin na ko nga, balance-balance lang kinabuhi. Adunay balaod sa yuta, adunay balaod sa ato ang labang magkagagahom. Kabantay mo ang mga abogado mag-eskwela pagid na sila og anong gi-eskwelahan gani sa pari gani kalimot ko's term. Kinahanglan nila eskwelahan na kay aron balance sa ilahang paghusga. Ano na siya diha? O kabaw ang uban kabaw ba na diha? Sa pagkabaw aning Elmer Ugay. Gani kabaw sa Elmer Ugay. Drama wala pa. Mo drama na lang ko diri. Kinsa man na? Kasi may isig panawag ron. Ay sag panawag oy. Apit na kitkito ni Doc JJ ang cellphone. Oh, panawag ba kay? Makitkit ah, matulon nga na ron, bahala man gid mo. Ayaw. Kamu diha. Oh, press ni Elmer Ugay. Yung sigira na rin yung bigot. Bigot ako pirmi. Bisan asa ni si Elmer Ugay. Yung iyarag yung nga, bigot daw kaayo. Wala siya lang nakita na ako. Lawas lang yun. Kapuya, eh. Tagpo, tagpa-improve sa ato ang kaalam. I-appreciate sa dinyo akong kabrito. Ay, naku. Alangan po DJ, ang imura pong i-post, imura pong nawong. Talsad. Tama po. Maging kayoyo ko sa radyo, aro makita ninyo. Yoyo tag radyo po, napoy mo yung saba daw kay ko. Saba di abong. Leon sa diribihin. Shout out Ma Maki og Ivan nga pala tugo daw. Taga Koinonia, Cebuan Negros. Saan naman tao mo? Ay, masigira mo pala palaguto man din ni sila. Almark na. Saan naman? Wala mo ilaing lingaw? Magsige na lang mo og palpal. Paitas mga laki ron. Ay, di man tanan, pero kaning kaila ni Almark ko, sige daw pa, palpal. Amot lang, basig si Almark gani gusto. Marag si Almark, mampun utro po ning kapalpal, yayang ipasa. Kabaw ba ako ni nanay nga batasan, kay style po ba na ako nang ipagpapasa. Nang binuhatan na ako, ipasa na ako sa uban. ko mailad gay utro masag ko. Ako yun, may mga binuhatan nga ikunuhay ang uban ako pasang inlad. Sinuod ako. Ay, nakto. Anyway, mga katropa, alas dos uno na. Murag taas-taas, gina nga ako ang adlib, kaya nalingaw kong tabi. Kaya wakmang kukatabi, ganyan sa programang Wanted Kilig. Okay, gabi ka busy sa babay. Murag, nauli kong kadlaon, ni mata po kong buntag sa'yo. Gabi na gina kong pagpaningkamot, na mura man og. Ato na, sugda na nga itong X-rated drama, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo at mas sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Pa Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Sugo sa may pamatasan, way labot na nga kong silingan. Char lang, may hapon ka ninyong tanan. May hapon ka ninyong tanan, labi na diha sa XFM Davao. XFM Tagum, nga anahimutang. Nga nakaugbo karon ang ulo-ulo. Ni katropang Master Inday Tanini. O, shoutout sa imo, Master. Hinaot ko nga anaaka sa maingbay lawas karon. Hinaot ko nga anaaka pa sa kabas ko kay himso ka abdik. O, mapabili nung ta ka nga. Magpabili ng taka nga. Kung sa kaka-abdi ka ni Adto, hangtod ka rin, inaanausap. Anang master? Shout out ni mo, master. Master? Shout out ni mo ba? Okay, shout out ninyo di, Master Inday Tanini. Ay. Kanang. Ay, ganahan pa unta ko nga maghisgot og bisag unsa ngadto nimo ba? Naunta ko yung mga hisgutan nga mga kani adto. May namduman ako kani adto nga dili ko kadali-dali og lakaw tungod kay madungan ako ang inyong imong tihog sa radyo. Wa damha nga maabot ang panahon nga mag-uban ta sa isa ka kumpanya ra. Ay, isa na lang gina akong panganday, master. Nga makauban ti ka sa isa lang ka sa kwarto. Sa radio booth ba? Padili man ihatag karon. Muabot ang panahon. Pagabot sa panahon. Ay! Shoutout sa imo, dear master, sa mga taga Tagum XFM. Oo, nagawasan daw ug singot ang taga Tagum. Mao ba? Ano man? Ato na ningsog na nga itong extra rated drama. Kaya na din nagatang atong letter sender. Nagipadang yang sulat sugilanon. Oo, sulat sugilanon nga di mada og istorya. Kinahalan dramahon. Oo na nga, tangigod ninyo kung unsa kala mi ang kaagi feel na ko di nila mi nagsagol ni ang kasakit. Pero ana pa ato mga listener nga Ma'am DJ, bahala na puro kasakit. Pero ayaw to niyo kalimtibot nig palami. Reklamo na ba gini ako ang kung ayon ako technician nga basta waday ana-ana way manawag. Bitaw ani ah ato suwe tampo pila na may dagan sa istorya kadi mani makanta ni Chinita. Ato katagan sa pagtagad karon ang babae nga taga Cagayan de Oro. Itago na ito sa pangalang Susan. 28 anyos, byuda. Sa iyo, ano byuda ni Susan? Good. Ano siya nga? Itago lang daw na ito. Kani ang problema may tungod sa iyong pamilya. Problemang pamilya. Kanig yung pamilya ba? Kanigid ba? Pero aron yun din niyo masabta ng tanay, isaysay ko ninyo ang sinugdana ni ini nga kung suwat tampo nga akong giuluhan interesting ang title, giuluhan og sirado kong kasing-kasing.
1: Susan, ayaw bi pasagdiyang atong mga anak ha?
2: Ha? Nganong pasagdan man?
1: Ati man na gyud sila.
2: Ayaw ka bala ka. Ati man ang gyud ko sila, uy. Pero yun na pa. Nganong ka, uy. Nganong man naman ang imo mga gipanulti, ha?
1: Ha? O sabi ko, dahil daustuan sa kong gipanulti.
2: Wa lagi. Pero, lain kay paminahon good. Murabag, nanugon ka.
1: Ay, susbaya ni mo. Huna-huna na ni mo, eh.

0: pa ni mo ginaksan, Elmer?
1: Di nga alam ko ni mo.
0: Kinigin akong bana, oy. Sige.

ka bang urasa? Uy, alasay sa mandi ay. Bubangon ko. Aran, makahikay na ko ang pagkaon. Di ko lang tandugon si Elmer. Bubangon ako. Elmer? Huwag pa man mo bangon. Malayot yun siya sa yung trabaho. Pagkaon ako siya.

0: Elmer? Elmer? Elmer? Nawal sa maligtawan na. Uy! Elmer? Elmer? Hala! Nanunggahi naman siya! Namugla! Uy! Nga naman niya siya! At kinoko! Uwa naman niya siya maginawa! O ganyan ko ko sa tiil! Milagom! Ay, nga naman niya siya! Elmer! Elmer! Magmata, Elmer! Magmata, Elmer! Elmer!
1: Dewata na lang ka matuwa. Uwa na kita'y bahin mo. Pagbuot sa Ginoo o kinintalan.
0: Ganun na nga na rin man ang talan pa.
2: Kalita rin.
0: Maari pa muntang kayo sa gabi. Pero nga nung naingon man ani.
1: Giuro mag-imong bala. Siyaro, huwag ka makabantay sa inyong pagkatog.
0: Huwag ka makabantay. Masang ako lang nahibutan nga nagsigi siyang panugon sa mga bata.
1: Isalig na lang sa Diyos ang tanan, Susan.

0: balik si Papa.
1: Di na anak. Gikuha na siya ni Papa Jesus.
0: Lain ang Papa ay.
1: Nak, di na siya mo balik. Dili na.
0: Ma.
1: Kita na lang ani anak. Di na mo balik ang inyo aman. Di na ganyan siya mo balik. Mga pag-alad-anad ka mga wala ang inyong aman. Pag-alad-anad ka mo.

0: Susan, nausa man ka. Hangtod karon. Wa kapag yun makadawat sa pagkawa sa imong bana.
1: Ambot, kano sa pagka ko makadawat rin ah.
0: Apan, magwalo na kabuan, gikan gilubong ang imong bana.
1: Pero hangtod karon, buhi siya din sa akong panunduman.
0: Oh, Susan. Naanasad ang hila ka na sa...
1: Rina. Galis ang pagiging kong dawat sa kamatuoran. Nga ako na lang ang nakikuban sa kong duha ka mga anak.
0: Susan.
1: Unsa may akong himuon, ani. Unsa man. Aron madawat na ako ang tanahan.

0: Mugay kaayo na ako na daway tapag kawala sa kong bana. Ganun na lang ko maghinuktok o maghandom niya usahay. DJ RC, di na lang ko makakaunog taro. Huwag sa pagsigi o hunahuna. Ang to sa usa ka adlaw. Okay na yung nahitabo, DJ RC.
1: Mahal ko ikaw, Susan.
2: Noel.
1: Kung dawato na nimi mo kong gugma, di ka kin magpahay. Tungon kay ihatag ko ni mo ang tanan. Og akong tugbangan ang gugma nga gihatag ni pare Elmer diha nimo.
2: Uy, makatupong sa pagmahal o pagkigugma ni Elmer nako.
1: Susan.
2: Buta na ka na imong tingon sa pagkigugma nako, Noel. Tungon kay wagi kay makuha. Sama ka, Noel. Di ba giingnan naman tika? Nga kalimtin ako.
1: Dili ko makahimo sa imong gisulti nga kalimtan ka.
2: Pero wa kay mapaabot na ako.
1: Andam ko magpaabot, Susan. Andam ko mag-antos ang tunya dawato ni mo ang akong gugma.
2: Basta! Wa di kay mapaabot din ako. Wa!

0: apa mani mo dawaton ang kamatuuran? Ngawa na si Elmer. Duhana katuig ngawa na si Elmer, Susan.
1: Rina.
0: Naanaon tay tao nga, anda mo unong nimo. Unya, imo paging paantuson.
1: Pero wagi kay gugma ni Noel.
0: Wa kay gugma. Tungod kay ang naapagyod sa imong huna-huna, si Elmer pa man gyud. Pero kun imong dawaton ang kamatuoran nga patay na siya, nga kinahanglan do na kanay ipuli niya aron ikauban nimo sa imong kinabuhi. Makasabot naman siguro si Elmer. Og nakasiguro ko nga malipay na karon siya sa iyang nahimutangan. Maong dawata na ang kamatuoran. Ngawa na si Elmer. Og di na siya mubalik. Dili na.
1: Reyna.

Ginoo ko. Maluoy ka. Unsa may kumbuhaton ani? Gusto kong usoy ang pagkirelasyon ng lain. Pero, digin makaya na ako. Ang akong banag yun ang makita na ako sa akong hunahuna. Oh, tabangi ko, Ginoo ko. Maluoy ka. Maluoy ka, Ginoo.

0: Elmer. Salamat. Salamat na may balikan na mo, Elmer. Salamat.
1: Mahal ko ikaw, Susan.
0: Mahal ko sa ikaw, Elmer.
1: Mabalik ko, Susan.
0: Elmer.
1: Paabot ako.
0: Elmer.

0: Nagdamgo ka ni Elmer?
1: O rin ha. O, mabalik ko na si anak ko.
0: Onsa? Uy, Susan, why ka nga mabalik, uy?
1: Rina.
0: Dawata na yung taon ang kamatuuran, nga wa na siya ni mo. Og mahimpit lang ang malimta ni mo siya, mao ang pagpakiglambigit og laing relasyon.
1: Rina.
2: Susan, mahal ko ikaw.
1: Noel.
2: Og kinilatiman eh. Andam ko magkawata. Magpaabot ko kano sa kamaluoy na ako. Bisag on sa kadyukay. Andam ko magantos.
1: Noel, may ipangutan na lang kanimo.
2: Unsa ka na?
1: Unsa gyud ko nimo kamahal?
2: Mahal kayo, Susan. Magantos ka kog duha ka tuig. Kundi pati ka mahal. Abi nimo. Katulurig ko mo ato sa lubong ni Parang Elmer. Gipangayo ko ang iyang pagtugot. Gagawin mo pa dayon sa naputol niyang obligasyon di animo.
1: Noel.
2: Maluwi ka. Pasigla ko sa iyong kasing-kasing.
1: Ambot, Noel. Kalibog ko.

wala pagid ko musulod sa laing relasyon. Tungod kay kasi kung huna-huna nga ako ramang yung bana. Huwag ako mga pangutana, angay ba nga makigrelasyon ko uglain. Pero nagpadanggo si Noel na ako. Nga mo balik siya. Unsa may angay na akong buhato, nani. Hangtod karon wala pagid ko makadawat sa pagkawala sa kong bana. Hangtod kanus aka ko nga inani akong kahimtang. Sakit man hunahunaon. Sakit man ang iyang pagbiya. Usahay. Aduna mga higayon DJ nga makaingon ko nga. Aduna man guru problema o aduna man guru diferensya nako. Tungod lagi kay. Para nako na muabot ang panahon nga mobalik.

0: Ay, sad bang kaya to ang kuwain nun, oy? Kailakon ko. Gusto ko mag-emote. Gusto ko masakit, oy.
1: Ang imong pagtiyak.
0: Chas! Bitaw.
1: Mapugnan ko kaha.
0: Morning bagay nga kanta para sa tong letter sender. Kapag wala ko siya gipatugtog kay basi makahila ko.
1: Wala. Muling ikaw.
0: Para ni sa imo ha, Susan.
1: Hatagig pa hiyo.
0: Andam na mamanawag ato pa nga. Kugihan man ang bagin ha. Dial na dayon. Unahanay mo.

0: Ayan. Oo. Oh, ang dama na niyo mga kondi, Abik, eh. Ako na yung matambag, hapit akong matambag. Ang bali kong tulog. Katugon naman siya ko, eh. At asang Leon din. Inyong mga comment section din, ha? Bawang man siya ko nga, namang yung mga mo comment din, ha? Yung mga kugihan, baya mo. Oh, listen kay Tambag, no? Labi na ka ng... Ako, to be honest with you, Susan, dili ko kahatag sa eksaktong tambag. Tungod kay... Wala ta kay Bao. Dili na to ma-explain ang gibati sa tao nga gibiyaan tungod kay ni taliwa na ang tao nga ilang gimahan. Mo ni mga butang nga murag dili na to di ta basta-basta makatambag easily. Kay before kita mo bungat og bisag unsa sa atong letter sender karon, let's consider nga naa siya sa stage of grieving. Bot pa sa bot, whether what we want to, I mean, whatever we want to say para sa iya, at the end of the day, it's not easy to compel. I don't know, ha? Pero for me, ha? Ako inyong pangutanon. Dili ko sure kung tambag ang ipangita ni Susan. She needs someone to listen. So, I hope nga natagaan tong time nga paminawon siya. Pero kung aduna mo yung ma-share para sa tong letter sender, anate caller sa Picas Linya. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon. Bye-bye lagi. Patukar amang painong.
0: Oh. Unya na lagi. Kagi, ayaw lagi. Kagi promote na ako ang artist, Ani.
1: Okay na lang.
0: Maluoy sa... Si Susan.
1: Dai, wak na tawag patay nga mo bali. Dili ko maingon ni mo na paglambigit o lain na laki, pero kung malambigit man ka, siguro ang panggaon niya ang imong mga anak kay kasagaran ra ba sa mga ama-ama, maayaw lang kung bago pa. Mm-hmm. Inikadugay na daug-daugo na ang imong unang mga anak. Mm-hmm. Labi na, makaanak na sad mong inyo, ha?
0: Mao. Di man tanan, no? Di man tanan, no? Pero
1: dili tanan,
0: likay lang, balikay.
1: Muna akong gusto niyang tumuon niya. Siguro, dyan niya nga kung maminyo lang siya balik, inangnan nga panggaon dyan niya. Sa araw, may mo papirma na.
0: Mm-hmm.
1: Bulan, kung manakit siya sa imong mga anak, oh, na kay katalungan na muriklam. Siguro ni ako.
0: Mm-mm. Pero nakasaway ba ka, Miss M? Lang,
1: siguro ni na kong tawag, kay murag ikapoy man ko.
0: Ikapoy ka ka ng advice? Nawa. O, dyan iklaro si Miss M. Mura ganyan yung caller ay magbutbuo.
1: Saan man po?
0: Dugay lagi ka matingog ay. Nakunta ka, naguya lagi ka ay.
1: Saan man po? Bisan-asa ko. Manawag na radyo. Radyod ko eh. Kuan ba? Mura kanino nga magsunod-sunod ko.
0: Ah, di na ko mangutana. Kagets ko ani.
1: Ay, na ko mangutana. Oo. Oh, malo naman ka.
0: Kagabaw na ko ani. Di na ko magkuan-ana. Murag-murag makawa.
1: Malis ka na eh.
0: Ah,
1: sige. Kailan ako.
0: Man, nakasabot ko ni Miss M.
1: Salamat tayo.
0: Oh, pero bye kay... Bye. Gusto man ni Miss M. Miss M, wala pa.
2: Ayaw!
0: O kay gusto man ni Miss M, yun, ako gining pagbigyan si Miss M. Wala tayo, mahimong i-play yun ako ning lalaki, Miss M. Pero kay palangga taka, i-play yun po na to ang babae. Oh, Miss M, kanang kalmahi lang diya, Miss M. Sige na, Miss M. Pangapilan diya, Miss M. Miss M, katropa mo.
1: Pagkikogsan.
0: Ay, ah, Isman.
3: Exciting!
0: Kakiyot ay Miss M. Uy, natin mahimo na Miss M. Ang pwede na itong dilian ni siya. Ang imong pagbiya. Sakit kayo naon. Pero, oo. Huwag yung bitaw ipatay nga mo balik ka. Susan, matod pa ni Miss M. Anyway, open na itong linya. Okay, hello?
4: Hello, Angela Cross.
0: Ayan. Masabay matambag ni mo kay Kuwain. Ayan lang tambag actually. Ako no, I'm not, wala ko nag-stop sa inyo ano, pero siguro, ang kahimta magod ni Miss Susan, dili magod need o tambag. we're not on the situation to give her experience. Wala ta sa iyang sitwasyon para wala tay karapatan mahatag og advice sa tinuod lang kay grieving is an ending pain nga kinahanglan i-process sa usa ka tawo. Siguro comfort words ana. I encourage everyone to give comfort words.
4: Pero kinahanglan gyud kon sig
0: ayaw sa lagi.
4: Advice. Okay.
0: Comfort lang sa. Magbuot sig kuron. Naka-try ba mo nga nawad ang pamilya?
4: Yes.
0: Mm-mm. Unsa may paminaw niyo itong panahon na matiyan mo? Ginahan mo ba may advices?
4: Sa akong kwan?
0: Di niyo mahunanaan magunang advices at the moment. Kaya sakit kay mawad ang pamilya. Labi ng bana. Muna karon taga siya comfort words. Muna yung kinahangla ni Miss Susan karon.
4: Ano mo, Miss Susan, ano mo, kwan? Ako yung kasamtis sa mukha. Kanang mawa magandang tao. Anong kalabutan na pero wala na siya pasabot nga kanang I know nakasabot ko sa inyong kasakit dililim sadang sa drama kanina akong nakita nga buhutan ni Mumbana o dessert food siya na hilakan dessert food siya nga ang inilisan kaya sa klase sa pagkabana nga nato talagsaon nakita nga nato. So, pero kung po ka ng isusan, ka ng i-pray lang na, tagayag higayon ni mong kabalingong mughil, ayun. Focus yung mga anak. Focus yung mga anak, ayun.
0: Mm-hmm, tama.
4: Ka ng medyo, ka ng kuha-kuha eh, o ka ng, di ko mong nga kuhaan ni mong, ipong mga memories mong ba na medyo, kuan lang yun, madam, kanang focus sa mga anak ko na mo, ano yung pinakalabing hunahunaon yun. Nga, kung nawa man ang yung bana, wala na nagpasabot nga, kanang naputol na po lang yung gugma sa usapos. Hindi ko mingin nga may gugma kaglain. Pero ayaw po tagigigayon. Ayaw po sirad yung mong kasingkas nga magmanipayan pag-usap. Pero naharapan na ni mga desisyon, madam, ang imo ka langing buhatin, pero nga, focus naman na sa mga anak. Dayon, ayaw pala pikagool, kaya kung makita na sa mga anak, kaya kung magpadala ka sa mga kagool, madam, posible nga, ang imo mga anak, maapektuhan na o, maapektuhan pa lang kinapuhi. So, kwan, strong lang yan. Kaya nga, tapagsulay sa tua, dili na sa silot, kundili, nahita po na sa itong kinabuhi. Aron mukuha tag-learn, mukuha tag-kalig-on sa maong pagsulay, aron mas mulig-on pa sa laing pagsulay ng mga po sa itong kinabuhi.
0: Amen.
4: Laban lang, God bless ang mga madam. Ayan. Salamat, Cross.
0: Thank you. Ayan, dahan salamat ka, tropa mo.
2: Exciting!
0: Yes. The reason na yung tanong, ano na DJ mo hatag make advice? I don't know ha, ethically. Ang tao mang good nga, nag-agi siya, ginatawag na itong grieving. Dili na nila need at the moment ang advice. Advice should be invited. Ethical ha nga, kuan. Kana bang ginatawag na itong ethical nga pamatasan? If namoy nakitaan nga namatiyan, advices is not the first option. It should be the first thing to do, comfort before advice. Pag once magod niya dito magtambag, wala mo na yung advice, it's considered as insensitive. And consider that grieving is a very linear. It's forever. Huwag pasabot. Pwede ka ron, okay ka. Huwag mapundili na po. Na yung ginatawag na itong yung pag-in nila, ang grieving doesn't follow schedule. But pasabot na ko, ana. Ang tao, bisa pagbuingong kang tulo naman katuig siya namatay, nga nung di bang kaka-move on. Walay schedule sa mga tao nga nibiya nato nga ito ang giluksaan. appeal na siya sa grief. Allow yourself to grieve on your own way. Napadyog ka sa stage karon nga in denial. Kaya naman kung kinabuhi na any stages. Kaya tungod, bingo mo, nga ba siguro gulo mo'y pagsalig sa Ginoo mo nang dali mo maluyan. No. Our body is made of different chemicals which is considering mo'y hinungdan sa inyong mga changes sa inyong inyong mood. Depends on unsa nga state ka karon. And normal na siya, science-based. Oh, there are days sa'yo, muhila ka, mukatawa ka, dawata. Oh, mua pa makamuagi, pamangkukana og recognize, acceptance, niya in denial na po, hantod maabot sa punto nga naka-move on ka. So, karamagod in denial ka, kaya you've been thinking, mabalik imong bana tungod sa damgo. Matod pa ni Ma'am Kuan, Ma'am Miss M nga, wala gipa tayo mabalik. And yes, that is true. That's the hard thing to accept. Pero wala mi nag-encourage ni mo, Miss Susan, nga muna ang imong subayon. Ang akong ikaingon ni mo, ayaw pug sa imong kaugalingon nga makamove on. Pero ayaw pud pa sagdi imong kaugalingon nga aduna ka may mga anak. Kung naitaw nga mo anda, mutabang ni mo dawata. Imong family. Alam mo, kaning yung pag-grieve, kaning yung pag-luksa og tao, usay maluya mangug ka. Once your heart and mind maluya, your physical also maluya. Yung panila, be patient sa imong kaugalingon. Ayaw, dali-dalia ang imong kaugalingon nga maka-move on. Kaya mahog mangud na, kanang mangung dalion, mahog ka nga kanang pretension. Pretending moving on. Adunay mga desisyon sa kinabuhi nga moabot na while grieving ka, unsa nang grieving, pagluksa ba? Ayaw sa agid buhata. Kay naagi point sa life nga dili tanang mga desisyon sa kinabuhi maayo kung we are full of emotion. Ang tamis nga higayon. Eh, kung makita mo gnamat yan, ingon lang kumog, I'm so sorry for your loss. Untay pa siya. Tell them na you feel them. Kani man kung natay mangibati, good, di ba? Unsa may feeling ni mga duulon ka sa tao, moingon sila nasabtan kanila. Di ba imong feel nga you're not alone. Pag inani man gud ang situation, feeling nila wala na sila kauban. Kaya ang tao nga ilang gihunahuna nga makauban sa ilang kinabuhi, nawala. Tagbulok sa kung kalibog. Pag bakit amog tao na nawadag ka ng pamilya, kung mag-express sila sa ilang gibati nga sakit, paminawa. Pero dilibot pa sa but ha, this is something I want to be clear, nga dapat ka kitang tanan.

Though at the same It's just we need people nga masabtan ta. Inana pod ang sitwasyon sa mga nawadag pamilya. Not every time they want advices. Because they know it naman, yung nawadaan sila. You don't have to let them know. That's enough. Sakit ang mawadaan. Sakit nga mamata sa sunod adlaw nga magunahuna ka. Nga di na ni mo sila makit-an. Di ni mo sila madunggan. Hangtod maabot ang panahon nga makalimta na ni mo ang ilang mga tingog. Ug di na ni mo mahinumduman.

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health. Santon plus Coffee Mix. Kunti
2: dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kanya. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya, og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halo sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige, no.
6: Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Batogol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Papilanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
7: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-clear skin.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Punta kanta na niya, takaroon din he sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Car Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na ka nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Pahin sa mong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy dati pa ako.
11: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized sa barrel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
14: Sunrise Multipurpose Cooperative.
13: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bug-ata ba ani? Naani ba to?
15: Bato good taon, mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipase.
17: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
18: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
19: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
20: Mga katropa, exa

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Phone Plus Gold niya. Katumarhanaan na akong lula. Oto ni pamit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Phone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Phone Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Phone Plus Gold user sa Malay-balay.
1: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.

0: Sister Pain, mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Canton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Canton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Canton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: This portion is brought to you by Canton Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba at dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
8: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold, Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
17: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Wednesday!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buo, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: lipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan, nagto kadlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong mag

0: Mayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag man usab sa mga atong mga katropa sa nagkanlaing istisyon sa XFM sa mga nakahook up karon sa atong programa. Ang tingog sa reformasyon. Sama sa XFM Dabao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Husband ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan kanang mga butanga at usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ingon man usab sa mga naghatag o kinabuhi sa atong programa ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyang Vice President, Ma'am Ulibayan Oy, inusab sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, Station Manager, Sir Arnel Cortes, inusab sa atong Mabtikong Technician, Sir Kenneth G. Batukan Tagupa. Usbon ko, mayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta sa atong programa. Destingog sa reformasyon. Alang sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin gusto nga mopaabot usab sa inyong mga pangutana, mga clarification sa atong mga topic nga atong gipangisgutan, nga atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsuunan, atong number nga pwede ninyo makontak 0965-160-3092. So muka na nga ang number mga kaigsuunan nga pwede ninyo nga makontak kung aduna mo'y gustong ipaabot, no? May tungod sa ato nga mga topic nga atong nga pag-aisgutan. Huwag sa dili pata mo padayon sunahan mga kaigsuunan ato sa nga ihatag ang pagpanimbaya sa ato nga kauban, Brother Bong.
1: Tanan diya sa adinhi sa XFM Tagum City sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga naga subaybay o naga tuon nining programa, ako naga panimbaya kaninyong tanan o sa mga kaigsuunan nga naka taminaw o nagasubaybay ni ini mayong gabi sa tanan sa mga kaigsuunan din ha sa Mati, Brother Fred Tapad, mayong gabi kanimo din ha Brother Fred. Manginaot kong naaka sa mayong panglawas uban sa imuhang pamilya. At usab nga mga kaigsuunan diha, Brother Eli Nudalo, mayong gabi kanimo diha Brad. O si Sister Jima, mayong gabi kanimo din ha Sister Jima, uban sa imuhang pamilya, imong mama. Manginaot ko nga anak ka mo sa mayong panglawas. Brother Eli Nudalo, mayong gabi usab nimo din ha Brother Eli Nudalo o sa imuhang mga uban sa imuhang mga kabataan. O si Brother Titing Ingalan, mayong gabi kanimo din ha Brother Titing Ingalan. Manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanimo sa imuhang panimalay o sa labi na sa imuhang panglawas. Mga kaigsuunan din ha sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, mayong gabi kanimo din ha. o ingon man usab sa imuha nga panimalay, imong mga kabataan, sa mga kaigsoonan usab, sa nabunturan, mga mahal sa kinabuhi, mga uyuan, mga kaigsoonan, may gabi kaninyong tanan din ha. O sa mawa usab, mga kaigsoonan, Usaris family, Brother Danny Boy, Brother Bubong, o si Brother Juniper, mayang gabi kaninyong tanan diha. Manginaot ko nga anak mo sa mayong pagsikay-sikay. O maulang na, mayang gabi sa tanan.
0: Okay, salamat. Salamat no, Brother Bong. O ako sab nga gitimbaya ang ato ang mga kaigsoonan no dinhin dapita sa public works no dinha sa Price Gas. Doon na tayo mga kaigsoonan diha din nag paminaw sa tong Bible study. Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, Brother J Ryan Ko, Brother John Ortiliano. Din ha sa Three Kids Vulcanizing Shop. So salamat no sa inyo nga pag padayon usab sa pagminaw no sa tong Bible study, inusab sa pagsubaybay bisan pa sa tong programa di sa kahinginan. Huwag inusab sa tanan nga mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga di nagasubaybay sa to nga programa no sa tingog sa reformasyon. Inusab nga to ang igagaw no din ha sa Mako Mabuhay. Roy Roy Purisima no, maayong gabi sa imo da Roy, uban sa mga panimalay, inusab sa akong mga pagumangkon din ha, o inusab sa akong mga igsuon no, din na sa Mabuhay, inusab din hi sa Lupon-Lupon nga banda. Okay, so ang ato ang topic nga pag-isgutan mga kaigsuonan ni ining kagabion, nag-isgut kini may tungod kang Kristo no, Christ the way of life. So mo ka na ang ato ang isgutan ini nga kagabion, apan sa dili pa maminaw usa ta og manindot nga awit,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!

time check is now 12 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1. Yes, XFM, katropa mo, exciting. Ayan, sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, maraming maraming salamat po sa pakikinig and sa pag-aabang. Ayon. Thank you po dahil ayan, sabi ko nga, sabi nyo nga kanina, nag-aabang kayo. Eh, dahil nga pala kay Joey. Sa malamig, sa malamig. Ayan. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig. Ayaw mo palabig inom uga ng bugnaw kaayo, ha? Kay, dili okay sa atong health ang bugnaw kaayo, mga langga. And amping lang yung timing panahon karon kay no, dili pwede magkasakit, bawal magkasakit. So again, gina-encourage na mo ang tanan sa pag-inom og Santon Plus Gold aron malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kinig ikatabang sa pagpamino, sa pagsaka, no, sa atong mga sugar level, mga langga. Okay, so mag-Santon Plus na, because health is wealth. And ayan po, ako po ang makakasama nyo sa malamig at tahimik na gabi. Yes, I'm your DJ Love, playing your favorite love songs, guys. And you can text me up to 0997-615-6267. Sa mga nag-inom-inom din, ha, karon sa may Arellano, ayaw palabig inom, kanang bugnaw ka, ayaw na, no, makadaot na sa lawas. Again, thank you guys for making us number one background tonight, playing your favorite love songs right here, right now.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: pad. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan. Ako kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay. Parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: Atako, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, mana ko hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!

time check is now 21 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1. Yes, XFM, katropa mo, exciting, and daghang salamat no sa atong mga kanunayong pagsuporta no sa atong mga avid listeners din ha sa may Magsanok. Ayan, san ba banda yung Magsanok? And thanks din sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan, sa atong mga kapulisan. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa programang ito.

Dear Deji Love, good evening po sa'yo. Sumulat ako sa iyo upang humingi ng advice. Deji, itago niyo na lang po ako sa pangalang Noel. Isa po akong bakla. Ako yung gay na di lang kalandian ang hinahanap kundi totoong pagmamahal ng isang tao na nasa kaanyuan ng isang lalaki. Last September 2025, Deji Love, nag-chat po ako sa isang dating app, pero malay ko ba bakit ako nagka-interes na makipag-chat sa mga sundalo, Marines, o di kaya Air Force. Isang beses na nakipag-chat ako, Deji Love, sa isang sundalo. 39 years old at gwapo siya, makisig. Mabait, Deji Love. Ang ginagamit ko po ay isang pusher na account. Nagpapangga po ako na isang babae. Na-remember ko, Deji Love, sarap pa ng kwentuhan namin. Minsan nag-invite siya na pumunta daw ako sa lugar nila. Nag-decline ako, Deji Love, kasi nga hindi ako tunay na babae. Dumating ang araw, Deji Love, tinanong niya ako. Sabi niya, umamin ka nga? Babae ka ba talaga? Okay lang naman sa akin kung hindi. Nag-deny pa ako, Deji Love. Deny pa rin ako ng deny. Pero nakokonsensya na rin ako at umamin. Tinanong niya ako kung ano picture ko, ano ba talaga? Bakit daw ako nagpanggap? Dumating ang time, Deji Love, na nag-meet kami, ayon kwentuhan, kunting inuman nung gabing yun. May pakiusap pa siya sa akin kung pwede ba daw na makautang ng pera. Kasi pambili lang daw niya ng isang kagamitan na di ko na lang po sasabihin, Deji Love. Dagdag pa niya, ibibigay ko ang lahat basta mapautang ko lang daw siya ng pera. Deji Love, may anak at hiwalay daw sa asawa. Oo, kasal sila, Deji Love. Pero hiwalay na sila ng asawa niya dahil may ibang lalaki daw yung asawa. Sabi pa niya sa akin na ang pera niya ay nasa pamilya niya at konting allowance lang ang meron siya, Deji Love. After kong marinig yun, Deji Love, ito na naman, pera na naman, kailangan... At sabi ko sa kanya, excuse me, kung manghihiram ka ng pera, sige pahihiramin kita. Pero sasabihin ko sa'yo na hindi ako malandi tulad ng iniisip mo ng isang bakla. At yun, Deji Love, nag-sorry siya sa akin. To cut the story short, Deji Love, may nangyari sa amin. Sobrang babaeng babae ako sa performance niya. Deji Love, nung after nung first na nag-meet kami, palagi na kaming nagte-text. Meron pang minsan dinadalaw ako ng selos, lalo na kung matagal mag-reply. Pilit niya sinasabi sa akin na wag daw akong magselos, wala daw siyang ibang ka-chat or ka-text man lang, busy lang daw talaga sa trabaho. Na dapat ay unawain ko daw siya sa trabaho niya. Sa ngayon, Deji Love, nag-text pa rin kami, nangungumusta siya. Pero may times talaga na di siya makapag-reply kasi natutulog daw siya dahil sa sobrang pagod. Minsan sinasabi niya sa akin na mahal niya daw ako, na ako lang daw
na huwag daw ako magselos at unawain ko daw yung trabaho niya bilang sundalo. Pero kailangan ko pa ba umasa, did you love?

Deji Love, ako si Noel, at ito ang aking love story. Alright, Noel, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Wow, you know, saludo ako sa lahat ng mga bakla na talagang, ayun, no, hindi nanghihinayang magbigay ng pera. Alright, thank you langga sa pakikinig right now. And yes, mamaya, magbibigay tayo ng advice and huwag kang aalis ha, makinig ka at i-invite mo yung mga kapitbahay mo para ma-enlighten ka at mabigyan din ng tamang advice kung ano yung dapat mong gawin at ano talaga, okay? Kasi para sa akin, ang mga bakla is deserve na mahalin. Alright, thank you guys for making us... Yes, number one background tonight. And sa lahat ng mga nakikinig dyan sa San Miguel, happy listening. Salamat sa pag-request ng kantang Yes, Lason Mong Halik, going out to Joe Will na nakikinig right now. Love you guys. Love is in the air.

0: All right, time check is now 37 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo. Yes, exciting. All right, so sa text line lang tawag, text line. Pwedeng tumawag sa text line, wag lang sa ano, Facebook. Okay. Okay, so mo-entertain tag mga tawag ha, nga gusto magpagawas, no, naipagawas nga gipangbati nga di na nila masabtan, knowing that depression is not a joke. So that's why kini nga program, no, mo-entertain sa inyo ha mga gipangbati, mga bugat na, no, nga kinahanglan na dapat ipagawas. Ipagawas na na. Yes, our text line 0997-615-6267. All right. Hello. Good evening. Hello. All right. Ayan. Dahil may problema daw siya at gusto niyang magsumbong, may gusto siyang sabihin sa kahanginan. May gusto siyang ipalabas na problema. Willing kaming makinig dito mga langga, okay? Sweetheart, andyan ka pa ba? Okay, go ahead. Okay, go ahead. All right. Thanks to our former mayor, City Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. And sa mga nakikinig right now dyan sa barracks, ayon, ang atong mga gwapong pulis din ha, especially sa atong heads of operation officer, Balintag. Thank you for listening right now. Alright, go ahead. Hello, sir. Good evening. Hello? Hello?
1: Secret.
0: Ay, secret. Nasiguro.
1: Secret.
0: Okay, hello, sir.
1: Secret.
0: Napagipa secret si sir din, ha? Hello?

0: All right. Hello. Hello, sir. Good evening.
1: 어? 깨가요.
0: 깨가요. Wala, sir? Ayaw niyang ayaw niyang sumagot. Hello, sir. Good evening. At time's up na. Time's up. Okay. Hi nga pala kay Gerald. Nakikinig right now. Oo, maraming salamat, Gerald, sa pakikinig mo ngayon. Hello, sir. Good evening. Okay. Ayaw magsalita ni sir. Sige. Thank you for listening right now, sir. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Pagsabangan area. And ayan, Santo Tomas, New Corilla. Daghang salamat. Be with me tonight, guys, no? Sa atong programa, playing your favorite love songs right here, right now. Okay, ako sana i-play ang kanta nga ga-request atong texter. Paano ba maka-move on sa isang taong sinaktan ako ng sobra? Alright, how do you heal a broken heart, did you love? Request a track of our text line. Going out to Jerry na nakikinig right now. I love you lang ga. Stay tuned only here at 107.1 XFM. Katropa mo, exciting!

0: Hello?
1: Yes, hello, sir. Good evening, sir.
0: So, chape o?
1: Okay na, okay. Klaro na ang imuhang boses, sir. Hello, sir. Kumusta? Taga-asa ganito, sir?
0: Taga-Samal.
1: Samal. Ah, okay. Abota sa Samal. Sir, unsa man ang imuhang ipagawas nga gibati karon? Nganong nanawag ka?
0: May tungo dito sa akong asawa dati.
1: Sa imong asawa dating? Ay, so ibig sabihin, minyo ka?
0: Live-in lang.
1: Dili ka sa live-in lang. So, asa na siya karon, sir? Kamo pa ba?
0: Wala na. Ano na sa ilahan? Nasa Davao Oriental na.
1: Nasa Davao Oriental? Nagbulag mo? Kay? Ano nagbulag mo, sir?
0: Kay tungod sa sakit niya.
1: Naasiyay sakit. So tungod kay naasiyay sakit imong gibulagan? Oh, sir naman.
0: Kay tungod paano sa ano sa napaulawan pud mi pati pamilya namo.
1: Naulawan ka pati pamilya nimo. Kay ngano man? Tungod lang sa sakit naulawan ka pati imong pamilya ngano man? Unsa day sakit niya?
0: Yung nimpo. Nimpo man niya.
1: Okay, manyak. Bakit eh? 'Di ba mas maganda nga 'yon, may manyak yung asawa mo, yung ka-live-in mo, 'di ba? Satisfied ka.
0: Kay kan kaniya to paano? Nandiyan siya na nahilabtan sa iyang amahan nung bata pa siya.
1: Kumbaga na rape siya sa iyang papa.
0: Then ayon sa kanya.
1: Oo. At dahil doon naging manyak siya.
0: Nung pagkapanganak ng isa, nanganak kami ng isa.
1: So ibig sabihin may anak kayo. Ilan yung anak nyo, sir?
0: Isa lang.
1: So after niyang manganak, naging manyak siya, tama?
0: Opo, nung nag-start nung pumunta kami ng Tagum.
1: Nag-start nung pumunta kayo ng Tagum. Anong taon yun, sir?
0: Mga 2010.
1: 2010. Okay, dugay, no? So, 2010, nag-start iyahang pagkamanyak. So, ibig sabihin, dili lang ikaw ang lalaki nga, kumbaga naka-sex niya. So, ibig sabihin, di siya makontento sa imuhan. Mangita siya glain, tama? Tama ba ko? Tama ba, sir?
0: Katong panghitabo kasi yung una, itong nagsakay may bachelor ka niya ito. Magatapad may sa ulahe may nakasakay. Tapos, nasa dalang towel.
1: Tapos?
0: Recover niya. Tapos, natingala ko na, gunitan mo niya na itong ako. Tapos, first time na naitabo. Tapos, nagdagan ang bus.
1: Naay mga nakakita? Okay.
0: Wala.
1: Okay. So, ayun. So, maong nagbulag mo, sige, direct to the point na lang ta, sir, no? Nagbulag mo tungod kay namanyak siya, so ibig sabihin, bisan kinsa na lang ang lalaki nga iyahang nakasex.
0: Ano man siya, open man siya pag gusto niyang lalaki. Masulti love. Kana gusto na ko na siya.
1: So pag gusto niya ang lalaki, makipag-sex siya, ganun?
0: Pero mananghid siya ko, ah.
1: Ha? Mananghid siya sa imo, ha? Pwede ba yun?
0: Mananghid.
1: Kuyawan, no? Wow. As in, mananghid pa siya. Musugot po ka, sir.
0: No choice naman. Kaya pag ado na mo sa ano, kaya nagpa-doktor nun eh. Advice ng doktor na dili niya gusto itong mga pangitabo kahit tungkol sa sakit niya. Ang sakit pa na niya niyong po daw.
1: Okay. So, musugot na lang po ka or sa ba? Ito, nagkasakit na siya. Nana siya'y sakit nga. O sa tawag na, sakit sa...
0: Din po tawag nung ano nung doktor.
1: Okay. Ayun. So, dugay na mo nagbulag, so, sir?
0: Dugay na po. Tapos, nag-advise tong akong igagaw na balikan kay dako na tong anak na mo. Pero murag, nadlokapod ko kay ano nga, napaulawan ganit ni.
1: Naulawan mo.
0: Inaulawan.
1: Okay. So, pero sir, manguntan ako, love pa ba ni mo siya? Napakay feelings niya?
0: Siguro bilang asawa, siguro, pero...
1: Naamanggod mo yung anak?
0: Ambot lang kung love pa. Di na ako kayang, interpret.
1: Pero wala kay lain karon.
0: Wala.
2: Sana all.
1: Sana all. Wow. So wala siya lang. Wala jud ka nang itag lain?
0: Wala man kay murag natagam.
1: Natagam. Okay. So I understand, sir. So
0: kay public knowledge na paano?
1: Okay. So broken-hearted ka karon, tama?
0: Yes, ma'am.
1: Okay. So unsay gusto namo nga matabang sa imuha, sir? Advice or mangayo kag textmate? Ay na lang siguro pangitaglain, sir. Akong advice nimo, sir, no, is kanang tabangi imong asawa adto asiya nga unta matambalan pa ang iyang sakit kay labi naamoy anak, di ba? Nindot mang good, sir, nga mabuo mo kay naamoy anak. Tama ba?
0: Opo.
1: Labi na kay pila na mo katuig wala naging nagbulag, sir? Pila na mo katuig ng bulag?
0: Ang mga 15 years na siguro.
1: Okay, dugay-dugay na niya. Wadyog ka nang itaglain?
0: Ano, may mga ano ka ng mga amiga-amiga.
1: Fling-fling lang.
0: Opo.
2: Sana all.
1: Sige, sir. Daghang salamat, sir. And unya, muhatag big advice maybe, okay? Daghang salamat sa imong pagpaminaw. And we love you, sir. And unta, no, maka-move on na ka o ma-realize ni mo nga importante ang pamilya. Hello, sir.
0: Salamat po.
1: So, napakay dugang mensahe, request na kanta.
0: Wala na siguro. Ano lang, nung nakapaminaw ko, nung naminaw ko sa mga paano, sabi ko mo, istorya ko, hindi ba si Madlo ko. Istorya ko.
1: Okay, sige, sir. So akong i-play ang imong request ganina, sir, nga exchange of hearts. And thank you for making us number one background tonight, sir. And yes, sir, we love you and Jesus loves you, sir. Okay, good. Katulog na, sir.
0: Opo. Salamat.
1: Okay, God bless.

Good evening, Deji Love. Pa-request ng kantang Glory of Love para sa babaeng minahal ko ng sobra at wala akong pakialam kung anuman ang nakaraan niya. Basta love na ko siya ug dawat na ko siya bisan kinsa pa siya. Jonaline Alcizar, I love you babe forever. Okay, ganahan ka ayo ko no, kanang-ganing dawat ka bisan kinsa ka. Wow, Jonaline Alcizar, napakaswerte mo. Okay, pangitaon nato ng Glory of Love. Ah, the Glory of Love na ba na? And hi nga pala kay Harold. Maayong pagpaminaw, Harold. And sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. And thank you sa atong former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Glory of Love. Wala. Okay. Alright. To our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, maraming salamat po. And of course, no, kay Sir Nicholas Way Baguio, magkita mi next week, sir. Daghang salamat, sir. Ug sa atong mga kapulisan karon nga gihimong background ang atong programang Love Life Stories. Thank you guys for making us number one background tonight. Alright. Ayon, ito na. Dahil special na araw ngayon ni Jonaline Alcizar, kaya ayun, naghatag yung time nga mo mangitag kantaan eh, no? Glory of Love para kay Jonaline Alcizar na sobrang mahal na mahal ni Sander. Love is in the air. Yes.

time check is now 9 minutes past the hour of 8 and this evening and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo. Yes, exciting! And yes, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. But before that, would like to thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and to, ayan, sa atong former board member, no, nga makikita karong next week. Thank you po. And ayun po, this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayun, inom na og Santon Plus kung gusto mong healthy nga panglawas. Yes, labi na health is wealth mga langga, no? Mag Santon Plus Gold na. Aron malikayan ang mga diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kinig ikatabang, no, sa pagpamino sa atong mga sugar label mga langga. And hi nga pala kay Sir Noni, Pastor Noni, maayong pagpaminaw Pastor Noni, daghang salamat. Ayon sa mga advices and Texter 412, DJ pa request ng kantang Malaya ka na para lang sa akong ex-GF nga dili na ako ang gihigugma. I know na ako'y mali pero unta naminaw ka sa akong explanation. Sorry babe and I love you. And DJ pa request naman ng kantang Fixing a Broken Heart, okay? Daghang salamat and sa tagasama lang naminaw karon. Wow, nakakataba ng puso. And yes po, no, sa gihapon, gina-encourage na ko ang mga listeners, no, sa mga avid listeners na tunin ha kung broken-hearted ka, na kay mga bugat kaayo nga gipangbati nga tan-aw nimo wala kay masultian, wala kay kasumbungan. Share lang po, no, kay DJ Love. Masaligan ko ninyo. Ako ug si Lord lang ang makabalo sa imuhang love story. And that's why, gina-encourage na ko ang uban. Pwede mo mo text sa ako ang, yes, akong Facebook account. No, mag-message mo sa ako ang Facebook account. Isend dito ang inyong mga love story nga tanaw ninyo. Pwede mo makapagawa sa inyong gibate, okay? Isan kay, kay Ate Cheryl Arizabal, okay? Ate Cheryl Arizabal. Cheryl Arizabal. Search nyo po. And paki-follow, paki-add. And isend nyo po doon ang love story nyo, okay? Masaligan ko ninyo mga langga. Actually, pwede ko ninyo kasuhan kung akong i-expose inyo ang mga identity. And salamat sa pagtawag kagay nina, no, kay Sir Samal. No, sa taga-Samal nga, wow, grabe. No, kuyawaan nga pagbati, no? Kanang ganing, bisan kinsa na lang, kanang pagbati nga, di mahimutang o walay ka sex, no? Naagyod ay ingon ana nga mga sakit, no? Nga kanang di ka mahimutang o dili ka makipag-sex, no? So, ingon ana nga mga tao, di punta mo judge, but yun nga, sabi nung advisor, one of my advisor na ipag-pray natin and duol tag mga doktor, no? Mutsalig tag mga doktor kay ingon ana nga problema dili na sayon. Seryoso na nga problema, kinahanglan nga maagapan. Alright, so di na kinahanglan mag-Santon Plus si ma'am. Anyway, I know, I mean, yung Turbo pala, sorry sa yung Santon Plus kailangan, no, lahat pwedeng mag-Santon Plus Gold. Pero yung Turbo sa mag-asawa, yun, sulit na sulit yun, patok na patok sa mag-asawa yun. Okay, malaya ka na, request a track over text line, no, na hangtod karon love pa niya, pero pinapalaya na niya kahit sobrang sakit na. Ito yung pinakamahirap sa lahat, yung mahal mo pa yung isang tao pero kailangan mo nang palayain dahil nga hindi na pwede at toxic na ang isang relasyon. Pero still mahal niyo pa ang isa't isa.

0: Alright, 23 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! Ayun, excited na ba kayo? Ayun, excited na oy. Alright, this program brought to us by... Yes, Santon Plus Gold para malikayan ang diabetes, mag-inom na og Santon Plus Gold. Ayon, health is wealth mga langga. Kaya naman, bumili na kayo ng Santon Plus Gold sa lahat ng mga butika. And hi nga pala kay Junjun. Si Junjun nga gwapo daw sa mga Tagalumanga nga naminaw karon, Rizalyn Zacarias, daghang salamat sa kanunayon, no? Makanunayong pagpaminaw ani nga stasyon. And yes po, you are happy, you are in love, and please, tama na. Okay na. And yes, ito na ang advice natin kay Sir Noel, no, na isang bakla, nagmahal at ibinigay ang lahat-lahat, hindi lang pera. Ayun, nag-invest din siya ng feelings. Kabalumabo, pag mag-invest na kag feelings is pinaka lisod na nga part, di ba? Physically, emotionally, spiritually, mura kag mabuang. Ano man, di ba? Kay gihatag nimo ang tanan-tanan din. Maubitan ang usahay, no? Dili nato mabasol ka na ganing mga naghikog, nagpakamatay. Tungod kay murag, dili nila madawat. Nga, no? Daghang mga panguntana, nga, no, man? Nga, no, man? Oo. To Sir Noel, Sir Noel, mahal ka ba niya or pinapaasa ka lang niya? Sir Noel, none of the above. My dear, it was your choice, okay, na makipagkita sa kanya. To find out for yourself, sino siya, anong klaseng tao siya, anong pwedeng maging kahinatnan ng pagkikita niyo. Unusual happen na nagkita kayo, something happen, uutang na naman, di ba? Pera na naman, magdadadrama. Maniniwala ka naman at pauutangin mo, tapos biglang di na magre-reply. Di na tulad ng dati, di ba? It's a cycle and you alone can stop that. Hay nako sir. Mm-mm. I hope you protected yourself when you went out with him. Kasi alam mo, alam nyo ba? Mataas na ang HIV cases sa Pilipinas. The fact he was that way with you, he could be that way with anyone. Maybe he's married, maybe he's not, maybe he's separated, maybe he's not. Who knows, di ba? Who cares? Nasa sa'yo yan. Kung pahahabain mo pa ang pagpapauto. Kasi obvious naman langga, di ba sis? Na inuuto ka lang para makautang. And I'm sure hindi ka lang once na nagbigay ng pera sa kanya. So again... Again and again, nasa sayo yan. I know you're only looking for someone who is true and who is, you know, seryoso. But you will find that person and you will know if that person is tinuod sa imuha, no? Kung nagaling di ka binuangan, tinuod yun iyang gugma, pag hindi pera ang bukang bibig, pag hindi pera. Walang dramang kailangan niya ng pera. Hindi ka uutangan ng pera. Ay, you know what? Ako, ma-discourage ko og lalaki nga kanang hulaman ko og kwarta. I don't know why. May pangayuan kong pagkaon kaysa pangayuan kong kwarta. So, anyway, diba, kumbaga, murag, kumbaga, na-cycle na sa mga bayot, tima? No, sorry sa word nga bayot. Unsa ba? Unsa may word? Pusong babae. Sige. Pero actually, di man mga suko, di ba? O tawagon mong bayot. Di ba? O may masuko nga, inog... O may masuko, di ba? O inog kay bayot.
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. Di ba? So, sir, I want you to know, kanang sabta pag-ayo ba? Na kanang gibinuangan lang yun kaniya. Okay, so, if inog, may ingon ka nga love kaniya, maybe... nakipag-sex siya, it's normal, di ba? Kumbaga, bisan kinsa na lang karon, di ba? Pwede na makipag-sex para lang sa kwarta. Gusto na makipag...
1: Okay kayo!
0: Oo, oh, okay kayo. Sige, thank you. And hi nga pala kay Geraldine na nakikinig right now. And Flores family, nga naligo og dagat karon.

Ari. Nahihirapan ka na, bitawan siya kasi yung isip mo sinasabi na tama na dahil mali. Pero yung puso mo ayaw pa dahil hindi mo kaya kasi sobrang mahal mo siya. Alright, maraming salamat. Playing your favorite love songs right here, right now. This is your DJ Love. Ang nakakasama mo, ang makakasama mo sa malamig at tahimik na gabi. I love you guys.

0: time check is now 41 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga driver, ingat, ingat. Ayun. Sabi nila, sweet lover daw ang driver. Ayun. DJ pa request ng kantang Closer You and I. Sheila, baliki pala ito. Nakikinig right now sa boarding house. Naigibuhat nga something di... Okay. So, may magbuhat ni Sheila eh. Mo ba? Okay. Something day na siya. Oy, like, oy, happy na kaya na Sheila. Hope nga happy na kaya na Sheila, ha?
1: Sana all!
0: Oh, sana kaya. Tameme, wala ako katingog ato, sir. Okay, DJ pa request ng kantang Can't Cry Hard Enough. Dedicate na ako sa kong kaugalingon na gusto na mag-move on, pero lisod kaayo ang pag-move on. Okay, kaya ang huna-huna o kasing-kasing. Bitaw, no, lisod ang pag-move on. Kaya nga naman, imo huna-huna o kasing-kasing, di man imo tabangan. Oo, siya mag-ihapon imo huna-huna on. Okay, isa sa mga natutunan ko ngayon, DJ Love, na taon, ay huwag kang matakot na mawalan ka ng taong importante sa'yo kasi hindi din sila natatakot na mawala ka. Bitaw, no? So, kung sila, dili sila mahadlok na mawala kasi ilang kinabuhi. So, dapat ikaw po. Yun nga, palagi kong sinasabi, palagi kong sasabihin at uulitin mga langga, sweetheart, na huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Okay, huwag mong pahalagahan yung mga taong hindi ka pinapahalagahan, tama? Oo, labi na kay Gina karon, happy listening. And family Flores nga naa sa dagat karon. Kay Jinjin nga nag-birthday iyahang anak, happy birthday sa imuhang pinalanggang anak. And to Rowena, happy listening, I love you. Thank you sa imong pagsalig, pag-share ha, sa imong love story kagabi. And again, ginadasig gihapon na ako ang tanan. I encourage everyone to share your love story sa akong Facebook account, Cheryl Arizabal. And, grabe, makatawag yun ko, gabi pa. Kani si Sir Harold, oh, pag, aron dili mo bulagan, I mean, aron dili mawad-an o gana ang inyong mga asawa, ang inyong mga misis, pagturbo lagi.
2: Secret!
0: Secret. Sige, pagturbo na mo ha, para mas abdik, ligon ang mga kabukugan o labi na sa mga naay sakit balatian din ha, aron malikayan ang diabetes para perme abtik si Manoy magsanton plus gold na. Okay, malikayan ang mga diabetes pinaagi sa pagtumar og santon plus gold kay dako kining tabang mga langga, no, nga magminos ang imuhang sugar label sa atong lawas, sa atong mga kalawasan. And remember, health is wealth. Alright, thank you nga pala sa mga avid listeners natin dyan, sa atong mga kasundaluhan sa Aguila Division, sir. Saludo, gyud ko ani mga sundalo, ba? Sir, oh, dili, wala din ha sa inyo ha, oy. Ah, grabe, defensive bang kayo? defensive bang kayo, sir? Wala sa inyo hang tropa, oy. Kaila bang kunin nyo nga mga good boy man mo. So, kinsa, ginahide gud na ko ang identity sa atong sender. So, dili gud na ko na pwede i-expose kung kinsa ang nagpadala. Okay? Ako lang gud na. But thank you and send lang mo sa atong Facebook account, okay? Ug ayaw kabala ka kay ako nang ampingan, ha? Kabalo gay ko moamping sa akong kagalingon. Kamo na ba? Kaya ta kaampingan.
1: Sana all.
0: Oh, sana all, di ba? Okay, so playing your favorite love song sa atong langga nga nag-request og kantang Can't Cry Hard Enough. Okay, kay broken hearted siya. Pagbigyan para malipay, okay? Love is in the air right here right now. This is your DJ Love on board.

0: 52 minutes past the hour of 8 on this evening. And yes, magbabay-bay na po tayo. Pero before that, ayan, may babasahin pa muna tayong mga mensahe dito. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kay dako kinig ikatabang, no, maminos ang pagsaka sa ato mga sugar label, mga langga. Health is wealth, kaya inom na ng Santon Plus. Unya, labi na sa mga papa din ha, no, sa mga mister na nagluya na ha. Nagluyat na ang mga kabukugan. Inom og turbo para happy si Mrs. Alright guys, thank you for making us number one background tonight. Ayan, sa mga avid listeners natin dyan sa pagsabangan, magsanok. Wow, nakakataba ng puso. And sa ating mga listeners dyan sa may New Corilla, Santa Tomas, daghan kaayong salamat. Tagamawab nga mga gwapa din na mga chika babes. Happy, happy listening. Thanks to our former city mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, sa atong mga kapulisan, and to Sir Nickel Suway Baguio, our former board member. Alright, this time, dapat gawin after breakup. Ang pag-move on, sobrang hirap. Ito yung feeling na parang gumuho na lahat. Ito yung feeling na parang ang hirap-hirap magsimula ulit. Parang ayaw mo nang mabuhay dito sa mundo. Parang ayaw mo nang mabuhay nang wala siya. But now, gusto ko mag-advise sa'yo. What you did, dapat gawin is that, unang-una, acceptance talaga. Dapat mong maintindihan na matanggap mo ang katotohanan. You need to understand that people come and go. Then, number two, mag-focus sa iyong sarili. Yes, focus on yourself. Love yourself, okay? Sarili mo muna. Kung dati, nung kayo pa, di ka nagpapaganda, di ka nagpapapogi, ngayon magpaganda ka. I-date mo yung sarili mo, punta ka sa mga mall, mag-shopping ka. Change the style. Sa ganoong paraan, mag-change mo yung focus mo into something positive. Ibig sabihin nun, bumabawi ka sa sarili mo. Then, pwede mag-travel ka. Unwind ka. Punta ka sa park. Okay, kumain ka sa mga mamahaling restaurant. Okay, mamahaling karenderya. Oo, at doon din nato ni mga karenderya, no? Nga lamian ka ayo. Asa kaya taan ni mga... thank you sa sponsor na daan. Okay, sa mga restobar, no? Punta ka doon. I-enjoy mo yung sarili mo. And learn a new hobby. Learn something. Kung mahilig ka mag-drawing, kumanta, mag-gym, oo, naiadula ka ron ka na ganing pitbull ba na? Pitbull? Pickball, sorry. Pitbull na yun. Na pitbull na inoon taani.
1: Sana all!
0: Okay, so enjoy kayo, no? No? Daghan na kayo, nagdula ka ron ng pickball. And ano man ang mga bagay na magpapasaya sa'yo, gawin mo, okay? Enjoy mo lang. Show some care sa sarili mo, sweetheart. Okay? Try to apply this para madaling makamove on. And hi nga pala kay Ricky. Sa lahat ng mga katropa mo ngayon na nag-iinuman, oo. Ang pag-inom ha, ibutang sa tiyan, dili sa ulo. Kaya pag sa ulo na gani, pak, away da yun, mag-wild da yun. Hindi nakakapogi ang paglalasing. Okay lang maglasing, wag lang gumawa ng gulo. Alright, thank you guys. Magbabay-bay na po ang atin ninyo, ang DJ Love nyo na nakasama nyo sa malamig at masarap na gabi, tahimik na gabi. Alright, good night and see you next week. Same time, same radio station, only here at 107.1. Yes, katropa mo, exciting. I love you and good night. Yes.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, par! Alimagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par. Ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hello, Pipi. Putahe sa gabi na.

Good morning and welcome again. Ano itong program on the Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Nini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, upang lawas mga katropa nga diin bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Inaot kini mahimo nga giya. Mahimo oportunidad ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa o din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas sa gihapon nga kining programahan nato, no? Maghahatat sa gihapon kita o informasyon nga din unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Gadiin sa malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. Okay, di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, ilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then,

0: sa mga nagkapapinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And syempre, ato ta sa Johnson na nga diin live usap kita karon mga katropan na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. At 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 no XFM Zamboanga City. Panino sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana. Human gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to gatimailhan. Sa usa gayud kahugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din yung atong programa tungkol kay ato ng isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na, mali ha? Huwag mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pag-aisigutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambagitan, no? Nga mga health problems, mga sakit, no, hining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, nga hining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsay ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kining programa ha sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo o subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sutton Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayod ang ato ang Sutton Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1,2-phenylditin. Daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya yung mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic. Mauna, grabe ka, powerful. Nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan, nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada o sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Oga, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa atuaga yung mismong Yes to Health Clinic. kauban kayo ang free services. Masuway na ka, no? Baba, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naan naman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free check-up, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris tumatang. At usap, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usap na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially, ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya doon naman ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system, na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and the strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye, kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Unang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dalira ba ka ubuhon? Dalira ba ka sipon? Tingala sila kang murag na to manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. And that is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamu gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Hindi lamang kana, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamu gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himuta. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni, dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo, hangtod Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hangtod Bernas, ug adlang Domingo. And then, sa Dabao usab, matag Lunes ug adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadto man mo, sure ninyo nga diin anaadjud ko and then makipaghimamat nga na kaninyo personal, okay? Balik kita, mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom. Ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information. Unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay tungod gayud sa mga naangkon nilang kayuhan. Sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santon Gold Punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko.
1: Uh-huh.
2: I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin
2: ay,
1: na
2: ako.
1: Gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Hey, yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supper Plus Gold.
0: Balik kita na yan itong programa, The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaupan mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas og hugaw niini. Okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tayo mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ania pa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyan, mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag na ito o atay, kidney, and our glympathic system. At umanong natin ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban niya ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinaih, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas. Pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangong problema, ha? Ani, hatagan ta mo para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ha? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayud ka na mapagawas. E kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa dili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtuon, ato na po ng pag-atunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung sagad ang makuha natong binipisyo. Sa diha gayong mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ga nutrient absorption. No? Ato natalakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga ana yung timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayud sa usa ka tao. Ang sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini pud ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay nganuman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang nga mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kana murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag natog bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre kana magresulta og gitawag natog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible mahimo gayud sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag natog kulang sa timbang, no, ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya o gitawag natog himsog or healthy gayud nga timbang, especially ha sa mga kababaihan. O gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyuhang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumala sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindi kayo masabtan na ito mga katropa. Very informative gayud kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Ano, sayod ba kamong sa atong lawas, aduna tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. O, maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon, doon na po tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Okay, paloban mo ni ana og kini gitawag nga ENS na or enteric nervous system. Mao ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut mao kana ang gitawag nato from our esophagus no down to our stomach paingon sa ato ang large intestine to anus mao na ang kinatibuk ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? Og diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani sumalapas sa pagtuon it has a trillions of neurons. Ug usa gayud sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ni serotonin dok ha? Take note mga katropa pag misbut og serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain especially no sa atoa usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore dunay na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS. If we have irregular bowel movement, do na di ay pagka problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini, no? Kining gitawag natong happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas og hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa. Tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan eh, di ba, maglisod, nagingisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan. Maglisod yung nagisi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nagisi mga katropa. That is because ang ilahang second brain which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gayo pagka-problema, especially sa production of gitawag na itog neurotransmitter na gitawag na itog serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimo gayong normal, o regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa. So mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance na. Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So di na tutunan kay hataas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsagay ka importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayud sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day. Duha or tulo ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa na giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod no. Kakatubagan dali raman ni kini atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang no. From 028 ingon pa din he. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binasta ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure na ito nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kaya din naman sa feeds gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduhan lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga doon na ginaya purine substance, nga diin it will convert into uric acid. So therefore, it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na itong kondisyon, gitawag na itong arthritis. From 7672 na ko akong uric acid, 501 na dok, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na eh, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niya test, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pug-asa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Wa na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayon ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay magaingon, huwag magapahinom doon, amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbutag sa dan, and God bless us all.

0: Horas Megatropas a XFM, Davao Region, a las 4:34 en Abay.
1: Nya ada kerajaan jagawas aturan atau kini ngaguan angreaction sa ketahuan.
2: Dan kadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahay.

0: kumustak, main buntag, sabagana, tuntaral, magkakatropa, buntag, buntag, buntag, buntag, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, nilib mga katropa, nilib ta karon mga kaigsunan, nilib ta mga katropa, nilib akong kaoban.
1: Pinoan!
0: Misolong, upukapuhay akong partner! Bisag ini aduna ta ikapu pangadagway mga katropa no kay bisag asa adunay makadungog ta adunay kontest ug pagapuhay mo adto gidayon mga katropa. Magbinugton ta karon mga kisunan gumikan si katropag Nene Master Inday tanini mga katropa wa karon mga kisunan gumikan kay adunay nanulong tug pagapuhay mga katropa tag busol tig asa napitang lungsura. So paguli ato mga katropa makadaog yapon to.
1: Pinoa!
0: Wow, karoon na ulit ko. Mga tropa, baka uban tulad balik. Mga tropa, si Master Inday tanini.
1: Pinoa!
0: Yun, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, gumika kay buntag na boy! Ang kapi nga itong ginagamit, mga kagigsoda na ito, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Makinig importante mga tropa aron magamit ato pag-ayo aron mga tropa madasigon tatong lawas madasigon ta kanunay magsandon gold storya magsandon gold coffee mix ta mga tropa kay gini ang nindot mga kaigsoonan nga ato gamiton matag adlaw madasigon ka yon oy mato pa ni Dato Jerry Sisbino mayo ka buntag bong Pista sa Nayon karon sa Barangay Kabayangan Braulio Eduhale. Ah, happy happy pista karon. July 17 matud gikan mga tropa ni Dato Jerry Sisbino. Diri sa barangay Braulio Eduhale mga katropa. Good morning mga kadato. Uban sa tibok miyembro sa pamilya karon din ha. May buntag di mong tanan. Ninyong tanan. Ma'am Lia Manalaysay, good morning. Hawak ko ang beat karong taon-taon. Ayun, mga katropa. Bisang babinog tong tapos roha. Hala, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot,

dali ra kay na. Ana ra man ang kinabuhi mga tropa sa life, mga kigsonan. Kinabuhi sa life is the best medicine. Bitaw hala. Padayon tani mga tropa sa atong hawak ko ang life, mga kigsonan. Gumika kay kini nindot. Nakasayaw ka pil sila si Makoy, sila Mamlia Manalaysay o si Dato Jerry Sismino. At least gipaningot mo kay gipaningot mangani kumsa

Amat dah baik kan borang gitu. Jom dah hangat sampai kuat baik. Paisa-paisa kayo paningot man tengah ku ano? Number 18 madingir ko pero paningot ko. Nga ano rin exercise mga katropa kung itugnaw mo. Di ba? Kung tugnaw mo mga katropa, exercise na mo mga eksonan. Okay na kayo, bye. Exciting Pilipinas. Alright, magpanis ako ninyo mga katropa. Alas itong mga pag-ampo, mga ka-eksonan na ining adlaw-adlaw ka-birnes mga katropa.

balik sa mga katropa sa atong pagpagkauban, exciting Pilipinas. Osborn ko mga tropa, ako inyong alalay karon nga kauban mga kaigsoonan si katropa Gabong o Bagyal Gabre. Absent mga katropa karon, wala address ato, wala na ito mapartner karon dili absent, kundi nag-emergency leave mga kaigsoonan. Sisamas mong ingayon mga katropa, kining ano natin mga dagway, pwede man ta mga tropa manulong pagwapuhay. Kung asa mga tropa makadungog ta ganunay pagwapuhay dito napita, pwede man ta masulong, pero kining atong dagway alangani mga katropa, aw dili na ta mga tropa mo leave. Oy, happy birthday sa tanan, birthday karong adlaw mga katropa ha. Happy birthday mga katropa sa tanan adlaw karong to adlaw.

0: advance happy birthday, belated happy birthday sa uban.
1: Happy birthday.
0: Ah, palungo sa rato dek, wa man imbita baga katropa ay. No, palungo na lang, no. Kaya nang imbita, mga katropa. Da. Kaya nang imbita, gapon, mga ka-exona. So, palungo na lang yun, da. Ito, happy birthday sa nang birthday karo, mga katropa. Oy, matur pa, mga ka-exona, ni Kuan Rene Genaro Solas. Oy, good morning, Sir Genaro Solas. Good morning, Sir Bong. Og sa taga Estabillo sa La Filipina from Australia. Oy, taga Australia, taga si Sir Genaro Solas. Oy, muraga, nakabalik ang tanaw karon, Sir. Nakabalik ka tanaw, Sir. Murag pipila ka simana. Nga wa na yun ko makakita sa imuhang pag alirong ni ining atong pagparaguban. Live na live magulit kita mga katropa. Karoon niyo makita sa atong mga Facebook pages. Ang atong XFM 107.1 Tagum City. Ang atong XFM 99.1 Mati City. Facebook page ni. Ug ang atong katropang Arnel Cortez. Mga katropa, din hagyapon. Makita gyapon ninyo mga kaigsunan. Live na live ka na din ha. Uga, siyempre nga ito ang mga tropang personal. Ang Alexander Umaki Algabre Senior. Nga naakaroon rin nagtanaw si Juan, si katropang Brad Melchor Milot Espinosa. O si Mama Karen Panilagaw Umaki Sulis. Hala, good morning. Diri kaninyong hurot. Uban sa Tubok Members Pamilag. Asa mo napita karon? O siyempre mga katropa. Sa atong YouTube karon mga kaigsunan. Paki-like share lang sa atong YouTube. Unya, paki-subscribe lang mga katropa. Unya, kung ano yun, chat na yun sa live chat mga katropa. Aron ato babasa mga kaigsunan. Ang atong YouTube, nanatay po 247 ka mga subscribers. Nadugang nga, tagsa-tagsa mga katropa. Pero ugma, lauman ako mga kaigsunan. Pagbalik na ko sa Domingo mga katropa, maabot na ni bisaga 250 lang. Okay na? Okay lang karong Domingo niya pagkalunes mabuto pag 255 bisag lima lang kada adlaw mga katropa lipay na kayo mi anak mga kaigsunan happy na kayo mi anak mga katropa di ba suportahay lang mi mga kaigsunan sa among YouTube kay para maninyo mga katropa sab para sa mga tinud-anon nga mga pagalagad nga kaninyo malipay na may mga katropa makita na mong adunay watching din ha mga katropa ga pipila lang mga kabuok di lang may mga ambisyon ng million mga katropa ug di ihatag mga kaigsunan di may ambisyon na dili na sa mga katropa sa tagtulok ka number ano lang sa tulok ka number ug maabot ta pug upat ka number mas maayo maabot ta og lima ka number ug unom ka number much better ra gyud mga katropa ko upat ka number ra gyud pino lima ka number ug unom di ba much better ra gyud pero diri sa tas ginagmay sa kuan sa tabaga tropa diri sa tas sa 2 digit 3 digit 4 digit ana lang ba di ba unya sa programa po sa bulsa ay mga katropa ni katropang Arnel Cortez lahi po tong iyang kuan mga katropa lahi po tong iyang YouTube nga ginagamit. Exclusive rin ito sa programang Bullseye mga kaigsunan. No, katropang Arnel Cortez mga katropa. Diri sa abog ang programa sa akong program mga katropa. Abong programa yung Master Inday Tanini sa alas 4.30 kutub alas 6 sa buntag. Diri ta sa XFM Tagum City nga YouTube. O ang programa mga katropa sa Express Balita. Diri ka po na sa XFM Tagum City mga katropa YouTube. O diri sa programa o sa mga katropa nga kung ako ikaw. Kung ako ikaw mga katropa ng programa nila ni Tia Daria, nila ni Inday Erika o ni Master Inday Tanini. Dirigya po mga katropa sa XFM Tagum City nga YouTube mga kaigsunan. So sa hinaut punta nga ugma o Domingo mga katropa, makaabot na bisag 250 lang mga subscriber. Subscribe lang mo. Malipay na kaimin ni Ana mga katropa. Unya kada buntag makalili mo din ha. Unya na amoy mga mensaheng ibilin. Amo ka ng basahon sa kahanginan mga katropa. Maunay dako kayo na magpapasalamat. Unya basin pa rin sa maabot ka panahon. Dako pa kayo ni mga katropa ikatabang inyo mga kaigsunan nga pag-subscribe. Mga kaigsunan, labi na sa mga nanginhanglan mga katropa nga aduna mi ika kuan ba labi na kay kaning istasyon mangod dang panan mga katropa sa adunay mga panginhanglanon no dang panan sa mga problema dili man amrit sa mga politisyan mga kaigsunan kay mga politiko mga katropa dili kay na mo atubang mga katropa pwede dili sa Buenos ha pwede dili sa Buenos lang kay ang politiko mga kaigsunan basta gani wa pa eleksyon layo pang eleksyon di kay na mo atubang pero kadto lang eleksyon sila mangitag problema pero ga layo pag eleksyon bago pa ang eleksyon mga tropa ang problema mo ay mangita kanila mga katropa. Sa barangay di pagapon malihok kayong mga barangay karon kay nagpaabot pa mga katropa karong suna ni PBBA mga katropa karong July 27 kung masayop Karon pa na pabuton mga tropa sa iyang suna mga kaigsunan ni PBBM. Kung ideklara ba niya mga tropa aduna ba eleksyon o wala? Barangay. Mauna nga itong barangay elected barangay official karon, aduna po'y taimtim na nananumpa, taimtim na nananalangin mga katropa na hindi matuloy ang eleksyon, mapuspo ni PBBM, labi, lalo na yung mga ano, lalo na yung magtagalog na ko, lalo na yung mga ano, yung mga last term. Yung hindi na makatakbo ng punong barangay, hindi na makatakbo ng barangay kagawad. Pagkatapos, hindi sila makatakbo ng punong barangay kasi hindi sila manalo. Nag-ampo sila kaya wapang maimpas ang mga tao, mga tropang loan sa Madakong Balay. Wapang maimpas ang loan sa sakyanan. Anak, maintag mo explain na po ang to na sa tulog katuig na po mga tropa, anak na sila. Pero ang kato mga kaigsauna at mga residente sa nagkanayang kabaragayan, nga wak na makauyon mga tropa sa mga elected barangay official ng ilang napili, mauto mga tropa ang kinasing-kasing nag-ampo. Wala problema kaysa kay paminawon mga tropa, mga katuka mga gusto nga magpabilin sa pwesto mga tropa o kini mga tao nga gustong ilisan sila sa pwesto. Ang Ginoo rin na sayo diyan ang tanan mga katropa. Yon. Basta kayo badayon ang eleksyon, November 2 ang barangay o sanggunian kabataan eleksyon mga katropa. Preparado na babo din ha arang alang sa inyo ang pagpadayon sa inyo mga elected barangay official o pag-ilis mga kaigsunan. Andam na babo din ha para mga tropa na inang tanan. Andaman yung mga tropa ang kinsang angayan, katong dili plastic o batasan mga katropa. Katong mahimo na ganin barangay official, mura nag mga kinsa. Pero guwa pa ganin mahimo mga official, mura mga naunsa mga katropa. Murag nagpakilimos kanunay nga to sa mga residente. Halos kada adlaw mga tropa mo ato na himong pare, pare, pare, pare, agaw, agaw, agaw. Agaw na mga tropa, ang gugma ayaw wala.
1: No!
0: Ay agaw. Ni iba kinood? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. Hato ka nato mga tropa sa Sanson Gold ka Coffee Mix with Glutathione and Collagen. O siyempre mga tropa, hato sa ganato nga to sa Sanson Plus Coffee Mix mga tropa o ga Premium D3 Coffee Mix ang kape nga anti-cancer mga katropa. Papalit ka rin tanan sa nagkanyang mga butikag parmasya nationwide. Good morning din rin mga katropa kang Engineer Wilson, William Soriano mga katropa. Ano sa tambalik, Engineer? Feedbacks lang, Engineer, ha? Kaya medyo kumakati ang kamay ng kapartner ko dito. Minsan, i-play niya para marinig mo. Baka naman. Mag long term na naman tayo. Ito, may ikuan lang. Listen mga katropa kung... Kanyang negosyo magod mga kaigsunan, tinuod lang. Rinyo-rinyo man pud na. Kaya huwag di po mag-rinyo mga katropa, unsa po yung mga kawaton mga katropa ni kawatang mga opisyal. Kuway renewal mga katropa sa mga business. So, adunay mga siguro kakulangon sa mga papers mga katropa nga gikinhanglan pa aron mapagawas ang renewal mga katropa sa ihang negosyo mga kaigsunan. Kaya kaniyang negosyo ko, Pilipinas po ni magkuhagkuhan mga katropa ka ng sa Pilipin manggod. So, gawas mga tropa nga kuan mga dokumento nga pangitaunon kayo kuan po na siya mga kaigsunan tawag na to kuan ba gasto po na kabisa kayo mga food supplement mga tropa karon million ang gasto ay makuha lang mga tropa ang dokumento mga kaigsunan unya muingon pa nga nya gusto pa sa DOH mga tropa nga kini mga food supplement butangan rin og kuan ha mga tropa tagline nga kining produkto ha dili kini tambal og dili angeng gamiton kay dili kini makaayo ang kuyo kay no anak mana mga katropa pero pagasto mas gobyerno og dili mga katropa nga aprubahan sa gobyerno mga igsunan kisa may magdigo sing unana di ba mga food supplement kay mga tag food supplement mga katropa wala na sa side effect no kini ang mga kag turbo ang kuan mga katropa center effect dili side effect ang center may epektuhan sa turbo mga katropa mo ami mo gahi maumay magwarawara mga katropa. Diba, Dato Jire. Good morning sa kaninyo. O gini ka rin mga katropa kay Ma'am Nancy Camilio. O Camilio naman. Ma'am Nancy Camilo. Good morning, Sir Bong. Exciting Pilipinas. Dari ka rin mga katropa sa may barangay poblasyon sa Wata. Davao del Norte. Good morning sa kaninyo tanan mga Camilo family. Nariusap ka ka Romeo Carrelio Lubiano. Uy, ako'y classmates sa mga Lubiano. Si kisa to kukoy sa itong ngalan nakalimot ko taga Surigao mas ito napita si Lubiano nagka-classmate din mga tropas Tisda way back 1994 Good morning, Bong. Gikan sa Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Oy, taga Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Kumusta man mo karong buntaga din ha? Mayong buntag ka din ng hurot, mga katropa.
1: Good morning.
0: Ong ganisap kang Alfredo Hicale. Good morning.
1: Good morning.
0: Agaw, good morning, agaw.
1: Good morning.
0: Dari karon sa May Sydney, Australia. Kumusta man? Wala ba yung mga dalar-dalar po din hang pa laptik-laptik diri sa mo? Oh, yawat na lang. Wala yung dalar niya. Madawat, big dalar ni mga tropa. Yawat na lang. Malipay po namin tanong. Oh, ijay dalar na sulod. Anar, wala siya. Di ba, Ma'am Jing Pigarido? Good morning, Ma'am Jing. Dari karon sa Maya, Matina, Aplaya, Davao City, mga katropa. Kaninyong hurot din ha.
1: Good morning.
0: Good morning, kaninyong tanan, mga katropa. Lain pa rin mga kaisunan. Ato naliliyon sa ning uban rin. O naapunis, Enrique Srik, mga katropa. Bato pala, good morning, katropa Gabong. Asa di ay ang malalang mananap. Ang malalang mananap, mga katropa, ni sulong o pagwapuhay, mga kaisunan, si Buster Inday Tanini. Ni sulong o pagwapuhay. Pinakalit ko, mga katropa, bato kapananghid, mga kaisunan, gahapon sa atong programa. Wa kapananghid nga wa siya, mga katropa. Kay ni sulong tog pagwapuhay, mga katropa, emergency lagi, dinalian kay kagahapon pa rin na baluan, mga katropa, mga kwan, mga alas city atas buntag, alas otso. Kagahapon may nabaluan, mga tropa, nga pagbasan, uy, naikuan ito, naikuntis, pagwapuhay dito na pita, oh. Mato nga, nadali siya, mga tropa, emergency leave. Nag-emergency leave, mga tropa, kay para lang musulong pagwapuhay. Matinding pangangailangan talaga. Matinding pangangailangan, mga tropa. Kasi kahit hindi naman tayo maging champion, may mga consolation prizes naman. May consolation prizes, mga tropa. Alright, mga tropa, oras. Alas 4.58 na mga kaigsonan.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santone Plus Gold.
6: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog. sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalo. Mo to wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya sir. Nauli an jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The secret of health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The secret of health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: speaker nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madre, kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katropa, exciting!
7: Exciting! Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban. City Minutos, nagbilang na sa alas 5 sa buntag. Alas 5 City na mga katropa!
7: Exciting! Pilipinas!
8: Agaw mo, Algabre, the best. I'm saying the best, best. The best nga, why best, best?
7: Exciting.
8: Good morning, agaw. Ang gugma ayaw wala, Alfredo Hicali. Ano sa mga makalaag din, ano sa mga uli yun, no? Napunin siya mga the best nga mga friend, mga katropa din sa Santo Tomas, Davao del Norte. Si Alfredo Hicali. Si Ma'am Jing Pigarido o si Sis Mad sa Josepina Tinambunan o Kaparibin Tinambunan. Good morning, Katropa Gabradbong. Excited ka Pilipinas. Happy Friday na naman, Brad. Shout out lang ko dito sa Tagaaglayan. Tagaaglayan sa City of Malaybalay o sa Alae, mga Katropa. No, Alae kay Busing Bin at kay Janjan from Tinambunan Family. Bugkaon lantapan, salamat, God bless. Audrey sa Busing Angio Chinsu Trading. Si Janjan na, kumusta mga dia Jan? Duha na anak Janjan, no? Duha, marag duha na. Di basta-basta Janjan, duha na ba? Naduhaan ba Jan? O bugay-bugay pati imong kabagangan Jan? O niya, si Kwan may kanang vlogger mo si Jan. Jan vlogger mo ni. Jan the vlogger.
7: Exciting!
8: May kanyang mo himas-himas mga tropa o mga chinsong dauton. May kanyang mo himas mga tropa. Himas mga in-decisize anyos mga kaigsunan. Karong 18 na.
7: Exciting! Pilipinas!
8: Na 18 na edad karon mga tropa. O 19 na. O mag 20 na. Mag 20 na. Decisize anyos ba ito sa una mga tropa nga na himas-himas niya. Ay, mga tropa, ang gugma, butag yung gugma. No, gugma mo siya, mga tropa. O niya, siyempre, ang babae ni gugma po. Alaalag imo, mga tropa, ang pahilag kaso ni 16 anos pa siya, wak man may reklamo. O niya, siya, wak man niya kipabayaan. Iya, mga tropa, ang mga tropa, iya mag-iminyuan. Pero, 20 anos na, nanas na anak, mga tropa, mag 3 anos na po, mga kagigso.
9: Pinawa!
8: Mata. O, 4 na sa ato, mag 4 na pa. O, 4 na. Magmaguwang pa rin sa kong apo dahi. O, maragmaguwang sa kong apo. O, wala. Maguwang pa rin. O, kay Milk Tea. O, kapo ni Milk Tea, mga tropa. Kitamis ka, negosyo na kong anak sa ano. Milk Tea, mga tropa. O, niya. Wala man naganahan mo kung ato negosyo. Antay, niwala mo po nila. Morning, Dol. Tagalupon, di ay ni. Nakasubaybay po. Oy, Melty, Tagalupon ka, Davao Oriental. Ako kay alma mater man ako ang Banay-Banay High School. Alma mater na muna din ha. Kanang principal karon diri sa kuan sa Banay-Banay Central Elementary School. Si Dr. Maricel Soriano Hamir, Maricel Montero Hamiro. Ako man ang classmate na mga katropa. Mga classmate niya po mag-height, ano? Nangamate ito, uban mo mga classmate din ha. Kato si Kuan, kato si Abad, kato si Simeon. Ambot sa Simeon, ano? Ambot sa si Kuan Masunga, Royal Masung. Asa na? Ako itong classmate. Si Kuan, sila si Kuan diha. Sila si Orpa, Orpa Suito. So, naraman diha. Nagpahipi naman sila din ha sa cooperative ata. Unya na napoy na politiko na mo mga classmate mga katropa, unya napoy mga kabasa mo na akong nagtrabaho din na sa munisipyo sa Banay-Banay. Unya si Ryan nga kuanman, si kuanman karon dia si kaning Larcia magpatropa, Ayan Larcia man ang mayor dia. Ayan Mihos Larcia ang apo ni Anhing Malong, Anhing Nanay Flavia, Flaviana Mihos, yan Tobio Mihos dia. Ano sila? All right, para interview mga katropa sa atong pagpagkuban, kiwa man ta mangundang mga sano. Diyan na tayo mga katropa sa ato mga balita. Karo mga kaigsunan, oy, napanedris sila si Kuan, si Joy Raganit. Nagtanaw mga katropa, wala manghatag mensahe. Naapod din yung mga katropa si Dionisio Ugasi Sisbino Jr. Naapod din mga katropa si Regelen Pandilingan Pacquiao. Uy, kikun sa mani-mani Pacquiao. Naapod din mga katropa karo nga panahonan. Naapod din si Orlan Garcia Fabular. O si Anilo Alforque. Oy mga Alforque family, kamot kung saan yung mga Alforque dari mga tropa sa kuan? Sa Lupon, sa Sulop, Davao del Sur. May mga Alforque din hipod. Unya si kuan mga tropa, si PPG Cortez Jr. Ma'am Nita Valderosa, good morning. Nariusap ka, Ma'am Wilma Joaquin. Si Ma'am Wilma Joaquin, always ni mga katropa magtanaw, pero di ni siya gamisid sa mga katropa. So may buntag naman niya, Ma'am. Nga report, mga kaigsuna ni Kuan, matupa ni Morning Gaw. Morning Gaw, maopay pag-uli na ko, Gaw, gikan o gikan ng hurnal. Alas 12:10 sa Kabuntago, nadri sa Sydney, Australia. Gikan na siya ng hurnal, mga katropa. May diya ka na hurnal. May mga hurnal diha, Gaw, kay mahal man, mahal mang hurnal diha. Mahal ang hurnal diha. Ay, si Kuan na yun eh, si Araycho Siosyo. Mahal ang hurnal diha. Kaila Kuan ni mga tropa, kay nibalik di siya dito. Nibalik di siya. Iyan ang usabi ang Kuan, si Bonifacio Algabri ni. Bon, may buntag diha, Bon. Shout out ko sa ako ga family diha sa New Bataan. New Bataan, siyang pamilya karon ri. Ay mo po mga uyuan, gayaan rin sa Kuan. Imong apuhan. Diri sa Libuton, si Tatay Duter. Sila si Kapitan... Kapitan Rodel Impas, si imong pinakagwapong uyuan, si Manong Nong Kagawad Sunny Algabri, si Nang Mila Algabri. May buntag yung tanan rikaron sa Juan. Mga Algabri family, huwag tanan magkaparintihan. Tridapita sa Barangay Libuton. May buntag diha kaninyong hurot mga katropa. Alright, ito maglangan mga kagisunan kay Bulawanong kay Matagtak na. Diyan natasun mga balita kay Silar Sanyo. Nagpangahig na. Niya karon ng mga katropa yung report. Tagum City Jail hugot mga kaigsunan nga gipatuman ang standard operating nga procedure aron lamang dili kuno masudlan mga katropa o mga kontrabando ang prisuhan. Katropas balita, katropang Lar Sanyol. Live report.
0: Gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail ngagot nilang ipatuman ang standard operating procedure sa mga musunod hilabi na sa mga dalaw aron dili masudlan ang kontrabando ang maong pasilidad. Sumala ni Tagum City Jail, Mel Dormitory, Jail Superintendent Nimrod S. Valenia, Jail Warden, hugot usab ang ilang monitoring sa mga gwardiya aron masiguro nga nagasubay sa ilang duties o responsibilities aron mahatag ang seguridad sa mga person deprived of liberty kun PDL.
3: Kinahanglan mapatupad yun namo unsa man ang standard operating procedure labi nang jud sa mga dalaw nga nagasulod diri para sa mo bisita sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya aron malikayan ang pagpasulod sa kontrabando.
0: Mato ni Jail Warden Valenia, maigmatong gina-check sa ilang mga gwardiya ang mga dalang pagkaon sa mga dalaw alang sa ilang kabanay sa tumong nga walay bisan usa ka butang nga gidili ang makasulod alang sa kaluwasan sa mga bilanggo.
3: Masiguro na mo nga naagihapon sa sakto ang among gina-provide nga security ani nga facility pinaagi sa maayong pag himo po sa mga duties and responsibilities sa atong mga personnel.
0: Dugang pa ni Valenya nga napabiling hapsay, hamugaway, o luwag ang maong pasilidad alang sa mga PDL. Nga naalamang sa kabinet usa ka gatos, nining panahon na. Din minimal lamang matudpa ang kasamog sa sulod, aktibo sa ang pamunuan sa maong bilangguan sa pag-implementar sa mga programa sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Sama na lamang sa paghatag og edukasyon sa mga PDLs, samtang sila nabilanggo tungod sa kikalambigitang mga kaso.
3: Pagbalik nila sa mainstream of society, magamit nila nga maka-enroll na sila sa another level or pwede na sila mo apply og trabaho sa mga vacancies tungod kay nakahuman na sila.
0: Para makabaton og limpyo kalawas, gikan sa sulod paingon si Gawas. Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
8: Thank you so much, katropang Lars Sanyol, sa detalye sa mga report. Mas maigyan namin anak mga katropa ipatuman o ipahugtan yun na si mga katropa kanunay. Unya, di po nato pwede mga katropa nga atong pug-on kanunay, ato mga katropa gamitan o kamay na bakal kanunay, ang tanang mga pinireso o tanang mga detenes, gumikan kay dili man tanan sila mga katropa ngayon anang mga pamatasan diha. Madalagin ang uban diha mga katropa kon o galing, mahatagan yung pagtagad. Ang uban mga katropa ang presuhan sama din sa Makati City, nga nung stand off mga katropa ang mga kuanre, mga PDL mga kaigsunan. Ato nakalabay ang semana nganong nag-stand off to mga katropa unsay nahitabo nito. Wa pa makahatag mga katropa mga details no, kompletong detalye mga katropa ang pamunuan sa BGMP no. Diri sa City Jail mga katropa sa Makati City mga kaigsunan unsa gito hitabo adto dapita mga katropa. No kato mga katropa usa to ka wa lang pagsinabtanay unya gusto sa mga piniriso mga kaigsunan nga pasudlon ang media kay gusto nila aduna i-report siguro mga katropa nga dili nila wa nila mo yun ni mga kaigsunan nga pagdumala din na sa sulod mga katropa sa maong presuhan mga kaigsunan. So din ha mga tropa is liability kana diha mga kaigsunan sa jail warden mga katropa.
5: Pinoy!
8: Jail warden na dili na liability na mo. Sa Pikas Bahay mga tropa alas 5:16 na. Good morning Rica Gakid Libunaw. Good morning din mga tropa kamamila. Mili dahil mamili Arilam Pagos Kapala. Ubang Stibok Mimbros Pamilya ma'am. Good morning. Udri sa mga tropa sa Marian Bulaluan. Ni Madam Marian. Maring Marian. Good morning ni Maring Marian. Utambos Balong. Tanggaro, good morning, diha kaninyong tanan. Ugri sa DM sa Rent a Car, Bagatropa, din hikaron sa may Pioneer Avenue, Tagum City, Davao del Norte, Bagatropa, ang nagaparintag sakinan, nga makasiguro ka, Bagatropa, gadi ka ibilin sa dalan, gumikan kay ang mga sakinan, is matawag na to, Bagatropa, hakanunay bag-o mga katropa tanaon og labas na mga katropa mintin kayo mga katropa ang ilang mga sakyanan din ha nga di ka mabalaka gikan sa mga auto ngadto na mga katropa sa mga SUV mga kaigsunan ang pwede nimo mga katropa ang maarkilahan mga katropa baraturang ang ilang pagpaarkila mga kaigsunan din ha napita sa DMs sa Rent a Car mga katropa.
7: Exciting Pilipinas.
8: Alas 5:17 na ba samtang sa laingbahin sa atong mga balita nagapadayon karon ang implementasyon sa Dr. Tudor program sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte. Aron lamang nga maduol ang matutpa bataka nga serbisyo nga panglawas ngadto usab sa mga residente ilabi na sa mga barangay nga layo sa sentro mga katropa. Sumala usab ni Municipal Health Officer o Health Chief mga katropa si Dr. Jan Batakan ang mao nga programa nagapadayon isip kabahin kini sa pagpaningkamot sa lokal nga pagamahanan sa paghatag og dali usab og epesyente nga serbisyo medical ngadto sa komunidad. Pinaagi usab niini ang mga doctor to health og health personnel mismo mga tropa ang muadto sa mga kabarangayan mag door to door aron lamang maghatag kini nga konsultasyon tambag medical og uban pang mga serbisyo nga panglawas. Ipasiugda sa mga tropa ni Dr. Batakan na pinag-usap sa door-to-door program mas daghan pang mga residente ang makaangkon o gatukbaga pag-atiman sa panglawas bisan dili matulpa kinahanglan nga mubiyahi pa ngadto sa Rural Health Unit o Hospital. Padayon usab karon ang panawagan sa Municipal Health Office ngadto sa katawhan nga makigtambayayong ug mopahimulos kini sa mga libre nga serbisyo medikal nga gidala kini sa programa aron lamang mapalig-on ang kahimsog ug matag pamilya sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte mga katropa.
7: Exciting Pilipinas.
8: Alas 5:19 na mga katropa rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa Pikas Bahin malampuson ug puno sa kalipay ang pagsaulog usab sa National Nutrition Month sa Baybarangay Dunya Andrea Asuncion, Davao del Norte. Inaktibong matupang nakigabahin usab ang mga residente sa nagkadaiyang kalihukan Kanagapunting kini sa mahikamahinungdanon sa hustong nutrisyon o pag-atiman sa panglawas sa maonga selebrasyon. Gipa si Ugda ang nagkahiusan sa komunidad, pinaagi usab sa mga pagpasundayag, exhibit sa mga prutas o utanon o uban pang mga kalihukan na nag-awhag kini sa mga pamilya sa pagpalambo usab sa husto o himsog mga katropa ng panginabuhi. Dako usab ang mga pagpasalamat ni Punong Barangay Marisa Manglikmos ngadto sa tanang mga residente nga misalmot kini sa kalihukan, lakip na usab ngadto sa mga bisita o mga opisyal gikan sa municipal government sa Asunción, Davao del Norte sa nagpakita sa ilaga suporta sa naisgutang selebrasyon. Matod pa ni Kapitana Manglikmos, ang kalampusan sa maoga programa resulta kini sa panaghiusa o kooperasyon sa tibuok barangay o naglaom sila nga mapadayon usab ang mga inisyatiba nga magpalig-on kini sa kahimsog o nutrisyon sa matag pamilya. Ang National Nutrition Month usa kini katinuoy nga kampanya nga nag-awhag sa tanang mga komunidad sa paghatag og dako nga bili sa husto usab nga pagkaon, maayong panglawas ug aktibong pag-apil sa mga programa nga makatampo kini sa mas himsog sa katilingban. Alas 5.20 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa ang inyong tolmanon mga katropa. Exciting Pilipinas! Samtang sa pikas bahin, katong unang anin mga katropa sa atong mga balita mga katropa hatong kanato gato sa Sanson Plus Coffee Mix. Daghan ka na bang mga katropa gibati sa lawas? O nangita ka og kape nga healthy? O walay side effects? Sulay mga katropa ang Sanson Coffee Mix. Ang kape nga puno kini sa antioxidants properties. Mutabang pa kini mga katropa ang makapakusog o makapakusog ang kahimsog mga katropa sa panglawas o makapahimsog o sa mga katropa nga nasa imong immune system. Sanson Plus Coffee Mix, mapalit kini sa nagkaniya mga butika at parmasya nationwide mga katropa o produkto kini sa Yes to Health. Exciting Pilipinas! Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita, gidako pagkatropa sa kapulisan ang usa ka 35 anyos usab nga negosyante. Nawantil kini tungod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018. Atol kini sa operasyon nga gipaygayon sa Carmen Municipal Police Station o gasikan da Davao del Norte Provincial Mobile Force Company sa gabiin ni atong Hulyo 15. Base na kini sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas 8:35 sa gabi, gihanggi sir giservan sa warrant of arrest aga suspect sulod mismo sa Carmen Municipal Police Station. Ang warrant of arrest giisyo kini Honorable Chester Chua Castaños, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 234 sa Panabo City adto Mayo 8, 2026, ubos kini sa criminal case number 470-2026 alang kini sa paglapas sa RA 11199 ug gitakda usab sa korte ang piyansa alang sa temporaryong kagawasan katidaro 72,000 pesos. Human sa pagdakop sa nisgutan nga dinakpan, ibalhin kini ang suspect ngadto sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station samtang gihikay usab ang mga sa mga otoridad ang formal usab nga pagbalik sa warrant ngadto sa korte aron nga mapadali ang pag-issue sa commitment order ug ang sunod usab nga legal nga proseso. Nagapahinomdom ang Davao del Norte Police Provincial Office nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin kini sa pagpatuman sa balaod o pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa probinsya sa Davao del Norte. Eh, basta-basta mga tropa, ikaw karon nga doon na kay trabahante na pulo pataas, kinahanglan mga tropa niya, require ginasiya nga sundon ang balaod, labi na sa SSS mga kaigsunan. Kay din ha sa SSS mga katropa nga contribution, counter mga tropa gikan sa amo o sa trabahante, kinahanglan kayo na nga inyong atimanon, tanawan niyo kanunay, kay maunay atua mga tropang panangga panahon nga kita magretiro. Unsa may atua mga tropang makuha din ha sa pension mga kaigsunan kung dili nato ipaluap na. Atong palaupon kanunay, labi na katong nagapa nanganarbaho nga ginakaltasan mo sa SSS, i-verify na dito, ipaluap na dito kumusta ba na butangan ba kinisya o pila na mo kabulan na kuhaan, at least na amoy mga pisli mga katropa mapakita. Kung wa gani ma tawag na ito, mapasa dito mga tropa sa SSS nga office, pwede mo mga tropa mo reklamo ni anak mga kaigsunan. Kaya kana ang atong kinabuhi kung matigulang tamo retire mga ito sa itong pagpanarbaho, mao na mga tropa nga aduna gyapon tay madawat nga pangmintinan sa ato ang mga tropang pahinanglanon kung magkaidaran kana mga katropa.
7: Exciting Pilipinas.
8: Samtang sa laing bahin, alas 5.24 na bahay, top 5 most wanted person mga tropa, nasikop sa Kapalong Municipal Police Station. Kay kini provincial most wanted person na kinisiya sa Davao del Norte, atol kini sige pigayon usab nga operasyon sa Kapalong Davao del Norte, ato ga nakalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan, gilalamang sa alias Ed, ya pinagi sa warrant of arrest. Tungod kini sa kaso ga paglapas sa Section 11, Article 2, sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gamay kalabutan kini sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation kun sakliyo. Gipahigayon ang operasyon sa hiniusa ga puwersa sa Kapalong Municipal Police Station o Davao del Norte Intelligence and Investigation and Management Unit o busos at pagdumala ni Police Major Brail F. Batalinghog, ang chief of police sa naisgutang lugar. Sa pagkasikop, gisunod matod pa sa kapulisan ang husto ga pamaagi. Pinagi usab sa paggamit og alternative recording device o gagipahibalo usab ang suspect sa ihang mga katungod ubos sa Miranda rights sa ihang lokal usab nga pinulungan sa wala pa kini siya gidala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa booking dokumentasyon og medical examination. Matod pa ni Police Major Patalinghog, nagapakita kini sa lingon usab nga determinasyon sa kapulisan sa pagpadayon sa kampanya batok ato sa kriminalidad og illegal nga droga aron lamang papadayon ang kalinaw o kaluwasan sa Kapalong. Ang nadakpan, ana nakaroon sa kustudiya sa Kapalong Municipal Police Station samtang ipabalik bato pa sa hukmanan ang warrant of arrest aron nga ipadayon ang legal nga proseso o formal nga pagbalhin sa akusado ngadto sa prisuhan. Matapusang bahin sa atong mga balitang lokal mga katropa. Gipahigayon usab ug ipahilipayan mga tropa ug ipasidunggan sa City Government sa Island Garden City of Samal ang tanang migraduar kini sa Samal Island City College class of 2026 atol kini sa ilang graduation rites kagahapong adlaw. Sa mensahe sa syudad, giila usab ang kalampusan sa mga graduado isip bunga kini sa ilang kakugi pagpaningkamot og daghang sakripisyo aron nga makabot usab ang ilang mga damgo. Gidasig usab sila sa nga dadon ang mga mithi kahibalo og leksyon nga ilang nakatunan isip giya kini sa pagserbisyo sa komunidad, pagpakita og maayo nga pagpangulo og paghatag usab og inspirasyon ngadto sa uban. Ipahayag usab sa lokal nga panggamhanan sa Samal ang ilahang garbo sa kalampusan sa mga bag-ong graduado og ang pagsalig matod pa nga dako ang ilahang matampo sa kalampuan sa syudad og sa tibuok nasod. Ang mensahe nagdala kini og panawagan ngadto sa mga graduado mahimo nga graduates for the community leaders for the nation nga nagapasabot kini sa ilahang mahalon nga papel og sa pagtukod matod pa sa mas ligon og mas maayong kaugmaon alang kini sa matag Pilipino dugang pa sa paghinaot sa pipila ka mga naisgutang opisyal nang malampuson matod pagkaugmaon gihangi usab nga bag-o nga graduado mga bag-ong graduado nga magpabilin kini nga batinud-anon sa ilang profesyon o gamiton ang ilang edukasyon alang kini sa kayuhan sa komunidad o sa atong nasod. Ang pangutana karon mga katropa, malipayon kita, ako ni Agil, ako ni malipayon kita nga masabay sa atong mga anak nga nakahuman sa pagtuon mga katropa. Yung kaalibre man na din ha kay college man nga giadunay mga kuan sa tawag na ito scholar sa atong gobyerno, pero dili tanan libres tinuod lang. Karamutsing gyapon ka mga katropa, pero arang-arang na lang kinakatabang-tabang mga scholar mga tropa sa gobyerno. Nagigahin diha mga tropa para sa mga kolehiyo. Pero tinuod lang, malipayon ang ginikanan ng musabay sa ilang mga anak nga nakagraduar imong anak mga katropa, gikan pa sa elementary nga imong gisabayan, hangtod na high school, hangtod na senior high school, hangtod mga katropa nga niabot sa kolehiyo ang parts mga katropa sa kalipay nga di nimo magkatropa matukib tinuod lang. Di masangko sa langit ang kalipay sa usak ka ginikanan ingon ana magkatropa ang bation makita nimo. Nga bisan pa man sa imong pagpaningkamot magkatropa naningkamot pud imong makabataan, pero pag human sa pag-eskwela, pag pang-apply pa lang daan magkatropa mo gasto na kadaan sa mga dokumento apan wa gyud pay kasiguruhan madawat mas trabaho dili mga kaigsoonan.
9: XFM.
8: Oras alas 5.29 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
9: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
10: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
9: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
18: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
19: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
20: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide.

0: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
4: Exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, panahon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban mga kaigsunan. Samtang ano na tayo, alas 5.37 na. 37 minutos may lapas mga tropa ang oras, alas 5 sa buntag.
5: Exciting Pilipinas!
6: Morning mga tropa, din hi ka Ma'am Josephine Palconiti, mga kaigsunan sa Kapalong, Ubas, Tibok, Mimbros, Pamilya. Good morning niya Ma'am.
5: Exciting sa mga tropa
6: kay Libakera Himantayon. Morning listening from Timog. Salamat niya kaninyong tanas taga Timog kanukutan mga katropa. Lucrecio Manislad. Good morning, Masimlad. Sang Adilin Argunsa, Josilito Argunsa, mga kabataan karon, good morning kanin hurot. Adelma Sinamaw Valles. Sang Aisa Recta Kiranti. Sang Kisapone. Ato sang pantanaw riha ka Joy nga Barangit. Okay, sa tanan-tanan mga katropa nga niya karon ri, dito sa Pikas mga kaigsunan ri sa Mati City na karon ri mga tropa tulit sa Bersano sa XFM Mati City nga nagtan-aw sa Facebook page. Si Tulit Bersano, good morning mga Brad. Og diri sa mga tropa ka sa kuha katropang Arnel Cortez og sa YouTube na adri mga katropa si Ma'am Philip Feliciano. Salamat ma'am sa tamis kaayo nga mangga.
5: Exciting Pilipinas.
6: Salamat ma'am na gipadala siya nga mangga diri mga tropa tamis kaayo. Hilaw pa ko tanaw pero pagpanit nako eh kung ano mahinog naman na yung mga katropa purti tamisa murag sukit tas debitis ang istoryahan ni mga tropa ani katamis mga tropa mangga na tumakaon mga kaigsuunan ay purti katamis mga katropa ito salamat pito ma'am Philip Feliciano. Oy atensyon na karong sunod Domingo na mga katropa kay karong karong Domingo ha maabot pizza 20 pa muna no pizza 20 ba na karong Domingo ha kung ano eh 20 19 pa. So sa sunod nga Domingo mga katropa, mauna ang pizza 26. Mauna na mga katropa ang panahon nga inyo makita mga katropa o makauban din sa Nuevo Iloco mga katropa sa Mawab, Davao de Oro. Mawab, Davao de Oro. Ang grupo mga katropa sa Yes to Health. Yes to Health mga katropa o ang XFM. Diha mi mga katropa makita-kita ta din ha mga igsunan alaw na sa hapon. Mga katropa din ha kay magserbisyo sa maayong panglawas mga katropa. Ug uban pa mga igsunan nga atong mapadangat din ha kaninyo mga katropa. Karon na karaban ka na mga katropa sa Yes to Health mga igsunan o sa XFM Tagum City Davao del Norte.
5: Exciting Pilipinas.
6: Diri na ta mga katropa sa ato mga balita mga katropa sa XFM Mindanao Reports kay adunay kasundaluhan nagpabiling neutral og walay ginapigan sa impeachment trial. Atro tinuod atong nasayron mga katropa ang kompleto ni tali manukad gikan sa Malaybalay City Bukidnon sa XFM katropang Hanilo Tabios mga katropa.
5: XFM Mindanao Reports.
7: Sumala ni Lieutenant General Antonio Jean Navarrete, Commander General sa Philippine Army, nga walay angay kabalakan ang publiko tungod kay walay bisan unsang hulga sa destabilisasyon sulod sa hanay sa militar tungod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Navarrete adlang Webes, Hulyo 16, matod niya nga nagpabiling solido o disiplinado ang mga sundalo aron masiguro ang kahusay o karinaw samtang nagpadayon ang proseso sa balaod sa Senado nga nagsilbing impeachment court. Dugang usab ini nga pinaagi sa nakareyang serye sa military exercises kauban ng mga like-minded nations sama sa Estados Unidos o Australia. Gipahigayon ang nakareyang pagbansay. Lakip na ang naitabo sa Cagayan de Oro City aron mas mapaligon ang katakos sa militar. Apang giklaro sa pamunuan nga samtang nag-focus sa external threats padayon gihapon ang koordinasyon sa mga LGUs aron masustain o mapadayon ang kalinaw batok sa insurhensya o matubag ang mga white areas. Gipasiugda usab sa opisyal nga ang seguridad dili lang responsibilidad sa sundalo o pulis kundili usa ka shared responsibility

0: o hiniusang pagtinabangay sa tibuok komunidad, gobyerno o stakeholders aron masulbad ang gamot sa kagubot. Mga katrapa, para sa ligon ng immune system, tumad og Santon Vitamin C nga mutabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nakahiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
1: Thank you so much, katropa Hanilo Tabio, sa imong mga report. Pero saan tama mga katropa, panalitan ang nasa pinakataas. Kaya naram sa ubos-ubos man sila, naman sila ay taas mga katropa. Kung mumando na taas mga katropa yung ana, aw, sunog na sila mga katropa, di ba? Pero hinaut po ang tama mga katropa na ang kining impeachment trial karong gapadayon sa atong vice presidente, tama unta mga katropa nga makuha po ang tinuod mga katropa nga panghitabo. Wala unta mga katropa, pugong-pugong, wala bias-bias mga katropa. Kaya lisod kayo mga katropa, kita binairan tama isunan, gumikan dahil kay aron lamang mga katropa nga mo witness-witness tadi na mga katropa ang tinuod, wa man tayo na witnessan. Diba? Ay nako. Bro Milan Olog, good morning Bro Milan Olog. Bayo gabuntag ni mo din ha sa Juan, sa may Asuncion. Ukang Dok Jan Batakan dere karon ang atong municipal health officer dere sa Asuncion Davao del Norte. Salamat sa imong pagtagad kagahapon Doc. Ni happy ta din ha dapita sa kuan kay nangutan ako kung unsay mga programa, kung unsay mga nagunang mga balatian nga inyo na serbisyuhan dinhi sa municipal health. Labi na nga atong doctor to door nga programa nga sukad pa sa na mayor pa si Attorney Vice Mayor Ryufrasio Dayaday, mauna niyang programa. So, unsay kahimtang. So, naapatay mga kuandiyak, mga paghinabi nga na kanduktor, mga katropa. Dok Jan. Salamat, Dok Jan, sa imong pag-atiman sa paghahapong adlaw. Bisan pa man ang kagahapon pag ita nga nagkahimamatay yun ba? Pero nagkita namin kausan ini. Kagahapon, kahimamatay yun. Kaya naaman siyang opisina kagahapon. Nagian kay highway na lagi. Nagian nato mga katropa. May buntag di ba na Dok Jan? Uban sa tibok members, pamilya. O gari o sa mga tropa kag Rolito Perez, good morning. O kang Arturo Idkelia, good morning usab diha. O gari ka Ma'am Josephine Piero Vicente de la Rama, good morning Sir Bong. Kumusta taga Nueva Fuerza, Tagum Davao del Norte. Irigastan ko diha kang kapitan. Kang kapitan diha, good morning Kap. Kapitan nga mapinanggaon o ganang tawag na itong muservisyo yun mga katropa. Bisagwa na siya termino karon mag-eksunan gumikan kayo human yung termino o naan may eleksyon mga katropa. Diba? Ngayon siya, ako uyon ko nga na eleksyon. Ang uban mga katropa kay last term mga katropa di nakadagan. Siya, wapag yun na extension siguro o mapadayon ako ni akong servisyo rin tarong. Pero siya mga katropa, ayon siya, gwapo na ikuan, mahibawaan ng mga katawahan, mga katropa, na kinsa na pila piliyon, kada bang tarong, o kada bang magpahimulos lang sa katungdanan, mga katropa. Alas 5.44 by samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita, mga katropa. Exciting Pilipinas! Sa laing bahin sa atong mga balita, mga kaigsunan, atong siren, gikan usa, mga katropa, ganihas Bukidnon, at doon na po nato, mga katropa, ang agusan. Patrolya o police visibility sa Agusan del Sur gipakusgan tungod kini sa kasamok sa pipila usab ka mga kabatanunan. Ambot nganong naghari mga kabatanunan karon atong kuang detalye mga katropa manukad gikan kang katropang Ray Alinton mga katropa.
2: XFM Mindanao reports.
3: Tungod sa nagkadaghang insidente sa kagubot nga gikalambigitan sa pipila ka mga kabatanonan sa nagkalain-laing dapit sa probinsya, gipahugtan karon sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang ilang police patrol operation. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Lona, ang Chief of Operation Officer sa Agusan del Sur Police Provincial Office, ang iyang hugot nga kamanduan ngadto sa tanang istasyon sa kapulisan sa tibuok probinsya nga palig-onon ang pagpatrolya o pagpatuman sa presensya sa mga otoridad kon police visibility. Ubos sa maong direktiba, tutukan sa pagmonitor ang mga imnanan o uban pang pampublikong lugar diin kasagarang magtapok ang mga tao labi na sa oras sa kagabhion o pagpamonitor sa mga kabatanunan nga naglaag-laag gihapon sa dili na angay nga oras sa gabi eh. Gawa sa pagpatrolya, gisuportahan usab sa kapulisan ang istriktong pagpatuman sa local ordinansa sa matag lungsod, lakip ang mga curfew ordinance nga gipatuman human sa tagsa-tag sa kalokal nga panggamhanan. Sumala sa Agusan del Sur Police Provincial Office, kini nga mga lakang kabahin sa ilang padayon nga kampanya aron mapugngan ang bisan unsang matang sa krimen o ga mag-mapreserbar ang kalinaw kapsay sa mataga komunidad. Duyog sa mga operasyon, nanawagan og kooperasyon ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan og sa tibok publiko diin giyawhag nila ang mga amahan og inahan nga tabangan ang paggiya sa ilang mga anak aron malikayan ang pagkalambigit niini sa mga kasamok, krimen og uban pang mga kalapasan sa balaod.
4: Yes sir. As I said a while earlier sir, pag-abot sa alas 10 together with the PSWDO, ang atong Women's and Children's Protection Desk, nag-roving na sila, nakakandak roving para makita kung kinsa tong ay mga kabataan niya. And then, ginasutian na dahil na to, ang ginikanan, panahon na, nga muuli na kaya mga bata in town, dili na ang in town nga mo. Go over the time para pod ma-comply pod nato or makuha nato ang kanang atong curfew hours.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Lona, katropa, palig-unang immune system sa inyong mga kabataan pinaagi sa pagpainom sa Santon Vitamin C. Alang sa Dekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
1: Ikasama sa katropa ka Ray Alburo Alinton sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin mga katropa. Kanhing acting city director sa Jinsan nagatubang og administrative relief. Na-relieve na siya mga tropa. Ato lang sa sirong kumpletong detalye manukad gikan ni katropang Ivan Polonan.
2: XFM Mindanao reports.
5: Gikumpirma ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog nga nagatubang og administrative relief ang kaning acting city director sa General Santos City Police Office kon GSPO nga si Police Colonel Eric Divinancio hinungdan sa kalit nga pagtangtang niini sa katungdanan. Matod ni RD Manibog, adunay gilusad nga imbestigasyon ng Police Regional Office 12 batok kang Divinancio apan wala na kini mihatag og dugang pang-impormasyon aron dili maapektuhan ang proseso sa pagpangalap og dugang ebidensya. Apan sa nahimong tubag ni Police Colonel Divinancio, andam siya nga mokooperar sa mga proseso gumikan normal lamang kini sa PNP. Kapinduha ka bulan lamang nga miserbisyo si Divinancio sa GSCPO gikan Hunyo 25 ning kasamtangang tuig ning miaging Hulyo 14 hingpit nang milingkod si Police Colonel Ariel Acala kapuli ni Police Colonel Eric Divinancio. Og wala na usay nahitabong turnover ceremony. Gisaysay usab ni Police Colonel Acala nga nakuratan siya sa pinakalit nga mando nga mulingkod siya isip officer in charge sa GSCPO samtang nagpabilin nga labaw sa Regional Community Affairs and Development Region 12. Aron dili magpabilin og matangtang sa imong lawas ang mga sakit, batasan ang pagtumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan, sa detalye sa mga reports. Ato pa ni John Jampon rin, mga tropa, sa pagkadakop ni Defensor ni Istorya Pasya nga ang mga kawatan wala gyud nadakpan. Sila pa ang gidutan. Ang nagdakop, mga manhid, kabalo sila sa nasod o naunsa na. Ang problema, kay kuan man na, ang problema magudin ha, John, sunod lang sila, naman sila taas, hire man na. Kung unsay mando, naman kasi sa ubos mga tropa, ikaw gyud mo pa tuman sa pagdakop. Naman na mando, mandato man na. Bisa ba gyud mo iskwila ka mga tropa, diha, kuan ka, obey first before you complain, maana ka sa ROTC, obey first before you complain. Diba, yung anak mga kaigsunan sa Boy Scout, the same gyapon. So, mauna ilang nakatunan mga tropa, kaya mauna ilang profession po. Di na ito sila pwedeng basulon. Samtang si Pausto nga gulayan na Serbong nga morning ni mo diha. Nagtanaw ni mo live nga taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Good morning diha. Kanino tanang taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Oga, oy, si Sir Dong Jampon, Reke Kuya Dong Jampon. Good morning, sir. Good morning diha, ubas tibok members, pamilya. O sa imo karong pag huragwag usab din na karon sa Pikas, si Bihanan. Good morning ni mo din na, sir. Samtang sa Pikas Bahin, alas 5.50 na bay sa Pikas Bahin, mga estudyante karon nga nang hits mga tropa og sakyanan nang hulog kini unom sa maron maoni mga tropa na problemahan ako sa una kay diha pa ko mga tropa sa Maramag o diha pa ko sa Bukidnon magkuha ko sa kong anak mga tropa dakpo gamay sakyanan sa una maluoy ko sa mga estudyante ako na magdasok intaw sila sa sakyanan mga tropa hinahinay gyud ko kay Ang disgrasya din ato malikayan, mga tropa, simba ko lang. Hinahina rin kukuhan ito makaabot sa balay, mga tropa, Valencia. Ako pa ihatod-hatod sa asal na pita, mga tropa. Ako na ipanghatod, mga tropa, aron safety nila. Unya ka ito, mga tropa, ang kuwan. Ang naapoy uban, magpasakay man tood. Pero wapoy pakialam, mga tropa, nga kusok imo padagan. Mauni hinungdan, mga tropa, usan na sinungdan. Nga kining elf nga isakyan, mga tropa, nga highball, nga lagpot ng taon sila. Unya nga tumba, mga tropa, kining naman usakyanan. At nung sayro, mga tropa, unsag yung hitabu akaroon. Pinaagi ni katropang Jao, pagutayaw. Eh, katropang Jao man ini. Katropang Jao, bibi. Good morning, niya katropang Jao. Di akaroon sa iyang detalye.
2: XFL Mindanao Reports.
6: Nangahulog ang mga estudyanteng ng hits o golf track sa Sari Highway, Purok 3, Dulugon, Maramag, Bukidon, pasado alas 8 sa gabi, Hulyo 15, 2026. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ang track na nagbiyahe sa outer lane gikan sa Valencia City, paingon sa Dulugon, Maramag, ug sakay ang ibinaba ng 55 ka mga estudyante gikan sa Dairy Area sa Central Mindanao University kun CMU nga padulong unta sa CMU Main Gate. Pagabot sa lugar na itabuan, kalit na guba ang mga lak ug naabli ang fence siding sa track. Hinungdan sa pagkahulog sa unom ka mga estudyante, daplin sa dalan o nakaangkon o mga samad. Ang unom ka mga estudyante nga naangol, gilang kuban sa duha ka lalaki o upat ka babae nga mga hamtong na. Ang mga biktima, daling ginala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital kun BPH sa Maramag, Bukidnon. Apan tulo sa mga estudyante nga naangol, gibalin ngadto sa managlaing tambalanan sa Don Carlos, Bukidnon. Dugang pa ang driver og ang truck nga iyang gimaneho anaana sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, patinawa imong pananaw, pinagi sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, par sa Pilipinas, nanukad, Riz XFM Kidnon, kininyong katropa ang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Kuan day mga katropa, waday matuad mga katropa, waday matahaybol. Kuan day kaning nangat-abli lang mga katropa ang siding. Ikaw driver, alanganin ka, unya karga ni mo mga matubig na diya ka nabito mga bottled water mga katropa. Mga tubig kay murag delivery ni nagpasakay sa kaluoy ba pero na overload ato 50 pati daghana unya na pay mga karga nimo unya siyempre mag-istampin-istampin niya o kusok-kusok po sa rundaga mga tropa istampin-istampin na kay gikan sa diri mga tropa maagi pagagminteryo daghag ay ng disgrasya rin napita mga kaigsunan diba? So mauna siya mga tropa ang resulta kung mapasakay mga ganita atong klaruhon mga tropa siguruhon na to nga safety po mga kaigsunan kay kita pahinoon ng mabasol miskitang naluoy kita pahinoon ng mabasol mga katropa. Alright, samtang sa pikas bahin 34 mil mga katropa nga droga na sakmit kini sa high value individual sikop sa Baybas sa Butuan City mga tropa katropa sa balita John J. Lebrias
2: XFL Mindanao Reports.
7: Anaa na karon sa silda sa kapulisan ng usang kagikonsidera nga high value individual humanadakpan sa usa ka Baybas operation di nakuhaan kini og ginadili nga druga nga nagakantidad sa 34,000 kapisos sa Purok 2 sa Barangay Libertad da Butuan City Hulyo 2026 alas 2:22 ang takna sayo sa kabuntagon. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Paulo kinsa lumulupyo sa Gingunal Subdivision Barangay JP Rizal sa Maong nga dakbayan. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 3 ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Himintisa ang officer in charge sa maong buhatan. Resulta sa maong anti-illegal drug operation ang malampusong pagkasikop ni alias Paulo Humankini positibong nakuhaan sa iyang posisyon o gituhang syabo. Sumala sa report sa kapulisan ang nakumpiskang illegal nga druga adunay gibugaton nga 5 ka gramo og dunay standard drug price nga mobalor nga 234,000 kapisos. Tungod sa maong hitabo, giandam na karon sa kapulisan ang tukmang kaso batok na sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Magzanton plus gold o Xanton vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: Thank you so much, katropa, John J. Lebrias, sa detalye sa mga report. Katapos ang report, mga katropa, ato gantoon, gikan sa XFM Pagadian, lalaki nga kritikal ang kahimtang humanabuthan, mga katropa, gasol sa Surigao del Sur. Katropas balita, Jane Escalante.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Napaso ang usa ka bendor og nangol human may buto ang iyang gigamit nga improvised nga gasol samtang nagluto og pagkaon alang siyang baligya. Dili pa dugay dito napita sa Purok Pitogo Barangay Poblasyon na Pitogo Sambuanga del Sur. Tuod sa pagbuto mga katropa, nakaangkon ang biktima og mga paso sa nakilanglaing bahin sa lawas og dali kining gilayon na gidala sa ospital alang sa dinaliang medikasyon. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, aksidente ang maong insidente o walay laing tao ang naangol. Napalong sa Brian ang kalayo busa wala na'y dugang pangkadaot sa mga kabtangan sa maong lugar. Nagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga ilikayan ang paggamit sa improvised o dili luwas nga makagamitan sa pagluto o siguruduhon kanunay nga husto ang paggamit o pagbintinar sa LPG o gasol aron malikayan ang susamang aksidente. Katropa mo sa XFM Pagadian alang sa Nikkei sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jen Escalante, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa ka Jen Escalante sa baog report. Katapos ang report, mga Katropa.
2: Exciting Pilipinas.
1: Parating oras, mga tropa, kinitabo ka, mga tropa, ka-anib sa Exciting Pilipinas, hatog ka nato sa Sanson Plus Gold. Balikayan, mga tropa, diabetes, pinagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold. Kay dako kini mga tropa, ikatabang sa panglawas, sa pagpasaka o pagpaminos, mga tropa, sa nagsakang sugar levels itong lawas, mga tropa. Sanson Gold Capsule, mga tropa, mga kining gamita para kitantanan malipayo. Musunod ang mga tropang express balita sa punta kaubas sa katropang Lars Anyo. Nangalaw sa mga katropa ni Master Inde Tanini, mga kaiksunan, giabagan tas Master Control katropa Gagab Alas. Ato Station Manager Arnel Cortez. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre, nagkasalamat kanyang tanan. Happy weekend! Dalay ko ng Diyos, mga katropa! Exciting Pilipinas, katropa!
2: Exciting Pilipinas! Inyong anugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Sanson Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sanson Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Sanson Gold Coffee Mix.
9: Yes, to health!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Sanson Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Sanson Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Sanson Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Sanson Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Sanson Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Sanson Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Sanson Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Sanson Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Sanson Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko, pero usahay.
2: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Visionix, daghan ang natubangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
10: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho remnis lasto. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: oras ka tropa sa XFM alas 6:07. Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines. Mag-headlines sa balitang lokal katropa. Tagum City Jail hugot nga gipatuman ang standard operating procedure aron dili masudlag kontrabando. Headlines. Doctor to door program sa Asunsyon nagpadayon sa pagduol sa serbisyong panglawas sa katawhan. Headlines. Sa balitang regional customer patay human giluwas sulod sa bar sa Maramag, Bukidnon. Headlines. Sa balitang international ihap sa mga namatay sa Venezuela Twin Quake, milapas na sa 4,700. Headlines. Sa balitang sports, Alex Ialag ipasalamatan ang higayon nga makadula kauban ang tennis legend nga si Venus Williams sa Bad Homburg Open. Headlines. Og sa headlines sa balitang showbiz, Vini nakadaog og upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
3: Good morning.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Hulyo 17, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukan. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya ug butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Katropa, gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail nga hagot nilang gipatuman ang standard operating procedure sa mga musunod, hilabi na sa mga dalaw aron dili masudlag kontrabando ang maong pasilidad. Sumalapan ni Tagum City Jail Mel Dormitory, Jail Superintendent Nemrod S. Valenia, Jail Warden, hugot usab nilang gimonitor o ilang monitoring sa mga gwardiya aron masiguro nga nagsubay sa ilang duties o responsibilities aron mahatag ang seguridad sa mga person deprived of liberty kon PDL. Matod pa ni Jail Warden Valenia, may batong gina-check sa ilang mga gwardiya ang mga dalang pagkaon sa mga dalaw alang sa ilang kabanay sa tumong nga walay bisan usa ka butang nga gidili nga makasulod alang sa kaluwasan sa mga bilanggo. Dugang pa ni Valenia nga nagpabiling hapsay, hamugaway o galuwag ang maong pasilidad alang sa mga PDL nga na lamang sa kapin o sa kagatos nining higayuna. Din ay minimal malang matod pa ang mahitabong kasamok sa sulod. Aktibo usab ang pamunuan sa maong bilangguan sa pag-implementar sa programa sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sama na lamang sa paghatag og edukasyon sa mga PDLs samtang sila nabilanggo tungod sa ikalambigitang mga kaso.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Alas 6:11 ang oras mga katropa, nagpadayon ning ang implementasyon sa Doctor to Door program sa lungsod sa Asunsyon, Davao del Norte aron maduol ang batakang serbisyong panglawas ngadto sa mga residente ilabi na sa mga barangay nga layo sa sentro. Sumala pa ni Municipal Health Chief Dr. John Batakan ang maong programa nagpadayon isip kabahin sa pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa paghatag og dali og epesyente nga serbisyong medikal ngadto sa komunidad. Pinaagi niini ang mga doktor og health personnel mismo ang moadto sa mga barangay aron maghatag og konsultasyon, tambal o tambal medikal ug pang mga serbisyong panglawas. Gipasiugda ni Dr. Batakan nga pinaagi sa Doctor to Door program mas daghang residente ang magaangkon og tukmang pagatiman sa panglawas bisan dili na kinahanglan nga mobiyahe pa ngadto sa rural health unit o ospital. Parayon usab ang panawagan sa municipal health office ngadto sa katawhan nga makigtimbayayong sa mga o magpahimulos sa mga libreng serbisyong medikal nga gidala sa programa aron mapalig-on ang kahimsog sa matag pamilya sa lungsod sa Asunsyon.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Alas 6:12 na ngatong oras mga katropa, dunay usa ka negosyante gidakop tungod sa kasong o sa kaso sa Social Security Act of sa Panabo City. Alang sa kumpleto detalye katropang Bong Algabre
2: XFM Report.
3: Gidakop sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga negosyante nga wanted sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Carmen Municipal Police Station o Sican Davao del Norte Provincial Mobile Force Company niadtong gabi sa Hulyo 15, 2026. Base sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office, alas 8:35 sa gabi dihang giserbihan sa warrant of arrest ang suspect sulod sa Carmen Municipal Police Station. Ang warrant of arrest giisyo ni Honorable Sister Chua Castaños, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte niadtong Mayo 8, 2026 ubo sa criminal case number 470-2026 alang sa paglapas sa RA 11199. Gitakda sa korte ang piyansa nga kantidad sa 72,000 pesos. Human sa pagdakop, gibalhin ang suspect sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station samtang gihikay sa mga otoridad ang formal nga pagbalik sa warrant of arrest ngadto sa korte aron mapadali ang pag-isyu sa commitment order o ang sunod nga legal nga proseso. Nagpahinumdom ang Davao del Norte Police Provincial Office nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagpatuman sa balaod o pagpaligon sa kalinaw o kahapsay sa lalawigan. Katropa siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Kaya salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay 1.3 million ka pesos nga kantidad sa marijuana nakopiska sa Baybas Operation sa Davao City. Dua ka suspect arestado. Alang sa kumpleto ng detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
4: Susamang nahulog sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka mga individual, kinsa nakuhaan og milyones nga kantidad sa pinaugang dahon og bunga sa marijuana. Giila ang mga dinakpan nga sila si alias Cap og alias Kin, kinsa na aresto pasado alas 3:20 sa hapon ning milabayng adlaw sa barangay Lower Lacson, Kalinan, Davao City. Gumikan sab kini sa pagpaningkamot sa mga personahe sa Ecolan Police Station Drug Enforcement Unit kauban ang Second City Mobile Force Company. Atul sa pag-aresto sa duha, gawas sa na-recover nga bypass items, dugang na-recover sa mga operatiba ang daghang pinauga nga gituuhang dahon ug bunga sa marijuana ug atul sa pag-imbentaryo, gibana-bana ang nagkantidad ang tanan ug total 1.3 million pesos. Sa mensahe ni Ecolan Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar, gibutyag niini nga nagpabilin ang baruganan sa istasyon sa pakigbatok sa ilegal nga droga ug ang padayong pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad. Padayon sa kining nanawagan sa publiko nga magpabiling proactive sa pagsumbong sa gikadudahang mga aktibidad sa ilang lugar nga naghatod og hulga sa kaayuhan sa komunidad aron gilayon kining maaksyonan. Sa kasamtangan, tingkagul na sa prisuan ang mga dinakpan nga nagatubang sa kasong paghisupak sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dungan usab sa pagkustudiya sa mga nakumpiskang droga isip ebidensya ug alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 16 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, nakuntabang katropa aron nga magnormal permanente. Ang ito ang pagbawas sa matag-adlaw. Santon Gold Herbal Tea, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Customer patay human giluba sulod sa bar sa Maramag, Bukidnon. Atong sayron ang kumpleto detalye. Katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
5: Nabawian sa kinabuhi ang usa ka customer nga 21 anyos nga si alias Archie, kini human gilunggab sa laing customer sulod sa usa ka resto bar sa Purok 7 South Poblacion, Marama, Bukidnon, Huwebes sa kadlawon, Hulyo 16, 2026. Base sa inisyal nga investigasyon sa Maramag Municipal Police Station, nag-inom ang biktima og ang suspitsado nga 28 anyos nga lalaki sa managlahing lamesa sulod sa Malasugi resto bar. Taliwala sa ilang panag-inom, kalit nga ni Olbo ang panaglalis tali sa duha. Tungod ni ini ni bunot og kutsilyo ang suspect og dayong ginunggab kausa ang biktima sa tuong bahin sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala sa mga rescue personnel sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nagpahigayo na og hot pursuit operation ng kapulisan alang sa pagkasikop sa niikyas nga suspitsado. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Rustong Villafranca sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang bagong himugso nga bata nakitaang patay sa toilet bowl sa Osaka Inn sa Jinsan. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
6: Gihatod na sa ulahing kapahulayan ang bagong himugso nga bata nga nakitang wala nay kinabuhi sa toilet bowl sulod sa kwarto sa inn nga nahimutang sa JP Catholico Jensen niniaging Hulyo 14. Sumala ni Police Major Junel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga alas 6:30 sa buntag sa dihang gipahibalo sa trabahante sa inn ang nakitang bagong himugso nga batang lalaki nga gituyo og bilin sa toilet bowl. Sa pagsubay sa mga otoridad, nakolekta dayon ang mga CCTV copy kundi inakitang usang kababae nga nag-inusarang nag-check-in o nag-check-out sa third floor nga gituuhang nag-utong o nagbilin sa bata. Ado na nai-lead ang kapulisan sa responsable sa krimen o gibutyag ang posibleng dili taga Jensen ang babae. Dali dayon kining turnover sa barangay araw matagaan o maayong lubong.
7: Kung ta makonsensya ka sa imong gibuhat, kaluoy po sa bata, wala man ay kasala. Pwede lang unta. Kung wala na yung unta, gibutang sa bolto, gibutang lang mo sa tulugan, naala pa yung unta yung mag-alaga ato.
6: Nanawagan ang kapulisan sa publiko sa mga dunay kailang mabdos kabaguhay lang ng anak. Apan walay dalang bata, nga ipahibalo dayon sa mga otoridad alang sa paghatag o gustisya sa maong bata. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
2: XFM Report.
0: Taga salamat katropang Philip Oligario na nukagikan sa XFM General Santos City.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang dunay tulo ka mga taas nga kalibri sa armas sa CTG na recover sa kabukiran sa San Miguel, Surigao del Sur. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
8: Malang pusong na-recover sa inyosang tropas sa 38th Infantry Battalion o 36th Infantry Battalion ang tulo ka mga high-power ng pusil nga gilubong sa Bukirang Bayan sa Sityo Tubacon, Barangay Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur, Baguhay lang. Naitabo ang maong malang pusong operasyon human makadawat ang kasundaluhan o kasaligan nga impormasyon gikan sa mga kanhing miyembro sa Communist Terrorist Group CONCTG nga una ng voluntaryong mesura ngadto sa gobyerno. Pinaagi sa gitudlo nga lokasyon sa mga kanhing rebelde, daling natultulan ug nakuha sa mga tropa sa gobyerno ang gilubong nga armas aron dili na maggamit sa pagpangatake. Gidayeg og dako ni Lieutenant Colonel Ray Verhel A. Anogi, ang commanding officer sa 38th IB, ang kamahinong danon sa tabang gikan sa mga kanhing rebelde ug sa mga lumlupyo sa dapit. Tungod niini, padayon ang pag-awhag sa Philippine Army ngadto sa tibok publiko nga padayong mo-kooperar og mutabang pinaagi sa paghatag og mga kasaligang impormasyon ngadto sa mga otoridad. Kini aron mapadayon ang kahapsay og kalinaw og hingpit nga mapugngan ang pagsulay sa mga armadong grupo nga mubalik og mangguba sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas ang blood sugar level. Tuldo kika na pinagi sa adlaw-adlaw kapag inoma. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron mga katropa ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
9: Mga katropa, bad news. Maaring umabot sa mahigit 110 piso kada litro ang presyo ng gasolina sa Metro Manila sa susunod na linggo dahil sa inaasahang panibagong malaking oil price hike. Ayon kay Department of Energy o DOE Director Rino Abad, posibleng tumaas ng higit 10 piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa July 21, habang tinatayang nasa 9-10 piso ang dagdag sa diesel at 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina, batay po ito sa paunang galaw ng world oil market. Sinabi ng DOE na pinag-aaralan na rin ang pamahalaan ng mga posibleng hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, kabilang ang fuel subsidy at iba pang interventions habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis. Samantala, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pinag-aaralan nito ang kung mas angkop ang pagtaas ng pasahe o pagpapalawak ng fuel subsidy para sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan kasunod ng direktiba ng Department of Transportation.
10: Express Balita. Express Balita.
9: Pinalawig naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga residential at non-residential consumers bilang bahagi ng ipinatutupad na State of National Emergency o Energy Emergency. Sa ilalim ng bagong direktiba, hindi muna maaaring putulan ng kuryente ang mga customer na hindi makakabayad ng kanilang electric bills simula Agosto hanggang Oktubre 2026. Inatasan din ang mga distribution utilities na magpatupad ng installment o staggered payment scheme upang mabawasan ang pasanin ng mga consumer. Ayon sa ERC, pinapayagan ang mga kabahayang gumagamit ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan na bayaran ang kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan, bagamat maaari pa rin namang magbayad ng buo ang sinumang may kakayahang gawin ito. Kasabay nito, inatasan din ng ERC ang iba pang power industry stakeholders, kabilang ang generation companies at NGCP na ipatupad ang kaparehong payment arrangement para sa mga distribution utilities.
10: Express Balita. Express Balita.
9: Nilinaw ng Malacañang na wala pang nakalaang pondo ang pamahalaan para sa direktang ayuda sa middle class sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, dahil prioridad munang suportahan ang mga mahihirap at mga sektor na pinaka-apektado ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, limitado ang pondo ng gobyerno kaya nakatuon ang mga kasalukuyang hakbang sa pagbibigay ng tulong sa mga grupong higit na nangangailangan, habang patuloy na pinag-aaralan ang iba pang posibleng interventions. Gayunman, iginit ng palasyo na nakikinabang pa rin ang middle class sa mga programang ipinatutupad ng administrasyon, kabilang ang transport subsidies upang mapigilan ang pagtaas ng pamasahe at ang libreng toll para sa mga delivery trucks upang makatulong na mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag ng Malacañang, layunin po ng mga hakbang na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng gasto sa pamumuhay, hindi lamang sa mga mahihirap kundi maging sa mga nakararaming Pilipino sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at ng serbisyo.
10: Express Balita. Express Balita.
9: Samantala, naglabas ng matinding pahayag si Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kaugnay ng ipinatutupad na 2,000 pesos na ayuda ng pamahalaan. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni San Fernando na hindi umano sapat ang naturang ayuda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kuryente at gas. Sa naturang pahayag, ipinunto ni San Fernando na mas kinakailangan umano ang mga pangmatagalang hakbang upang matugunan ang mataas na gastusin at mababang sahod ng mga manggagawa kaysa sa isang beses na ayuda.
10: Express Balita. Express Balita.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras, mga katropa, sa 26 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, araw makita ang mabot at mga ambisyon dapat tinabrimin ito ang vision. Inabdadaadla o Vision Express of Gel Capsule.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Katropa, misaka na sa o milapas na sa 4,700 ang ihap sa mga namatay human sa sunod-sunod nga linog nga miigo sa Venezuela ni atong Hunyo 24. Samtang sumalapas sa pinakabagong datos nga gibagawas ni National Assembly Chief George Rodriguez nga naa sa 17,000 ka individual ang nasamdan o karaghana naka-discharge na gikan sa ospital. Matod pa sa United Nations, gibanabana ang aduna pay 50,000 ka mga tao ang nagpabiling missing human sa kusog nga pagtayog. Mahinom naman nga naigo ang duha ka linog ang maong nasod nga miresulta sa pagkaguba sa daghang mga building o pagkawala sa daghang kinabuhi.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras, mga katropa, alas 27 sa buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports. Hatod ko na ito katropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang pangkama kundi pang sports pa. Aron nga mas muli ko ng tuhod, baka suga ko bisag magluhod. Mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolwis mo sa inyong mga lugar.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Usa ka dili malimtan nga kasinatian alang sa Pilipina tennis sensation nga si Alex Ayala. Ang pagdula kauban ang pito ka higayon nga Grand Slam singles champion nga si Venus Williams sa doubles event sa Bad Homburg Open sa Germany. Bisan og napildi sila sa quarterfinals batok nila ni Olivia Nichols og Teresa Mihalikova. Pinaagi sa score nga 6-3, 6-2. Gingon ni Ayala nga dako ang iyang pagpasalamat og pagpasidungog. Sa gayon nga makatembayayong ang usa ka labing bantugan sa magdudula sa kasaysayan sa women's tennis. Sayang minsay sa social media nga dako matod pa iyang nakatunan nga gikan kang Venus Williams. Ang panagduwa ni Ayala og Williams nakadani og dakong interes sa kalibutan sa tennis. Tungod kay kini ang unang higayon nga nagdungan sila sa usa ka international nga torneo. Bisan wala makaabot sa semifinals, ipakita sa duha ang maayong panagiusa o determinasyon batok sa kusgan nga mga kontra. Alang kang Alex Ayala ang maong kasinatian o sa kadagong inspirasyon samtang nagparayon pa siya sa pagsaka sa world rankings o pagdala sa bandila sa Pilipinas sa international nga tennis. Ang pagdula kauban ang usa ka alamat sama ni Venus Williams naghatag kaniya og dugang nga kasinatian og kadasig alang sa umaabot paniyang torneo.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras ka tropa alas 29 na sa buntag.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Show. Ay nako mga misis, mga maring ha, mga palangga nga namati karon o kung di ka komportable sa pamanit, ilisin na ka na katropang imong sabon. Puli ka na og sabon nga herbal, kini ato ang Clear Skin Beauty Soap. Gagigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, Bini, nakadaog na usab og upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards. Ato kining siren, pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
11: Yes! Good morning mga maling! Oy, bangon na mga maling kay Violet na kayo mga maling! Ay. Well, na mainit-init nga malita today, ipamatunan pag-usab sa Filipina Girl Group nga Bini, ang ilahang kalampusan sa industriya sa musika. Kaman sila makadaog o upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards 2026. Di pa sidunggan ang grupo isip Female Group of the Year og Most Influential Southeast Asian Artist Female sa maong awards show. Dili lang ang grupo ang nakadawat og pasidungog mga maring tungod kay ang ilahang EP nga Signals. Nakadaog usab og album of the year samtang ang awit nga Blush nahimong song of the year. Grabe naman ni oy. Matod sa ilahang management nga ang talento og pagpaningkamot sa Bini mga maring padayon nga naghatag og inspirasyon sa daghang mga fans og nakatabang sab sa pagpasikat sa musika ang Pilipino sa kalibutan. Kaman sa malampusong pagtapos sa ilang Signals tour sa Cebu, nangandam na ang Bini alang sa North American League sa ilang concert tour nga sugdan karong Agosto. Ay naku, grabe naman yung Bini, oy. Alang sa iyong kasayuran mga maring nun, isa dito ko sa mga membro din, hawa lang ko. Ay, sige na, kung katamang ka na. Ay, baka tamang maring itong showbiz balita today. Ako na si Maring Indo, Erika Deligapa, Delimistensa. Kapan ayaw ko pa yan sa basig mampuhon, maako na ka na. Hanging salamat, bye!
2: Showbiz! Showbiz Balita.
0: Daghang salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe pagsikat aning Bini Paringgap mga Pilipina man sila mga pure no. Grabe biliba na kuan nila kay grabe kay ultimo mga purenger. Mo salute sila ha, muhanga sila mga pari malabi na gitong mga Korean. Grabe ning Bini ay. Mga gapahon mangud pud sila ay naka clear skin siguro ni sila mga pari ay. Oras, mga katropa, alas 6:32 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Og buka to, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Job Alas. Atong station manager sa XFM Tagom, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kung maghawa mo sunod na ang bullseye, ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
12: Kung maminaw ka sa X.
13: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa lang yun kabuok bulan.
12: Kung maminaw ka sa X.
13: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
14: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Santo
17: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
18: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo.

0: visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan na akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
0: Turbo
7: Supplement for men.
8: Oh, yes.
7: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
12: Katropa Caravan.
11: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: PSI. Good morning, friends. Kaya kumusta ang mga buntag kaninyo tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag para kumunuban sa tulumanong bullseye. Uy, aday lang. Muna yung manta ako natuplok. Adlaw karon may galang biyernes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ba nila mga katropa? Thanks God it's Friday. Thanks. Pero pasalamat na kanunay. Uy, dili lang sa adlaw mga higalang biyernes. No? Kundili sa tanang panahon. No, mga kaigsuunan. No? Pasalamat yun tas Ginoo.
1: Bullseye!
0: Good morning, kaninyo tanan!
2: Good morning!
0: Welcome, welcome, welcome mga katropa sa tubag managuman-uban sa tulumanong bullseye. Sa makausa, adlaw karong biyernes, pizza... Pizza haron? Pizza 18? Ah? Ah, 17 ba rin? Oh. Masyado namang advance. Eh. Pizza 17, mga higala sa bulan sa... Hulyo 2026. Sa ngaan, may galas kinatibukang puwersa sa XFM 107.1 Tagum. Ako na sa din yung makauban. Hangtod alas 10. Hangakas alas 10. Hangtod alas 10, ang tagnas buntag, alas pagtunol kaninyo mga higala sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan mga katropa, kundi ini ikaw ug ako. Dunay dakong kalambigitan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Apan sa dili pa mga higalas, paginod sa unahan, tugtitas pagtunol sa tumainiton ng pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Dili mga higalas, 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Kaninyo nga tanan mga katropa, good morning!
2: Good morning!
0: Ayong good morning, kaninyo tanan sa itong mga kaigsunan diyan nga nag-kape, no? Sa mga nagtimpla mga higalas sa ilahang iya-iya ka mga kape, no? Unsabay inyong kape diyan. Pero pinakanindot, oh, kang kuha ang kape, mga higala, ang Santon Gold Coffee Mix. No, Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, no, muna'y kape nga. Tinga ka nga, sige naman kong kape, pero lami magkikugtog. No? Di, kanabang, labi nag-adlaw kay Dukaon ta. No, kanang adlaw, Dukaon ta, mga higala, unya, gusto na to nga, ma-inat-inat ka, may kay, natay mga gimbuhaton, mga igsoon, sumuon ng mga pita. Niya sa, sige na itong pangapis adlaw. Blima na ito, anay, inikagabi, may gala, gusto na kang matuog. Na may mga tendency nga, sa sige ni mong kapis adlaw, inikagabi, mga kaigsoonan, magproblema ka. O, magproblema ka, may gala, kay, muraba kag ng insomnia, pero actually, mga igala, nasubraan ka sa kapi. No, nasubraan ka sa kapi. Muna, mga igala, nga, kulbaan na lang kag pinakalit, ang tawag na may gala, palpitation. Oh. Palpitation ang tawag ka ng mga kaigsunan. Wa kang ikulbaan kay makakuan lagi maka noon pod may mampud nag resulta kay makaampo mga pinakalit no. Oh, makapanawag may gala Ginoo og pinakalit. Ano man unsa ba? Lae mang kulba sa dughan. Eh, sobraan ra kag kape gay na. Oh, na siya mga katropa. Ana kanindot aning Santon Gold Coffee Mix kay bisan pag naghay mong inom anang adlaw mga katropa, ini kagabi inigtog nimo, lami kay kagtog. Oh, tanaw ako ah. Lami kay kutog. Matulog og alauna sangko ginala size diretso. Oh. Wa jud ni matamata. Pero mo mata pa bunya punta. Salamat kayo katropang gab sa imong mayong pagtagad ha. Sip-sip gini bata ari. Dagan salamat katropang gab sa kape. May buntag sa ato mga katropa. Dali lang ha. Happy gab, magpasalamat ta kay 100k na ta gab sa katropang Arnel Cortez.
2: Thank you.
0: Salamat kayo kaninyong tanan ha, mga katropa nato sa kahanginan, no, internet. Huwag asa man mo may gala nagtanaw. Matsalam kayo. Salamat kayo mga katropa sa inyuhang pagsuporta. Dahil laging bulyuman, no? Salamat kayo mga igsoon sa inyong pagsuporta, no, sa atuang page. Katropang Arnel Cortez. O buyag, wag na mga higala pugsa, no, wag na giagda. Pero niabot na ta mga higala o 100k followers mga kaigsuunan. Salamat kayo, no, mga katropa na to diyan nga nagasubaybay sa atong tulumanon nga bullseye o malauman ninyo nga ubay-ubay pa ang amo sab ihatag nga mga content. Dili na may galabasta content, no, kundili kana nga mga unod diha mga igala sa maong channel o channel ba tawag ana kana nga unod may gala sa maong page, no, mga kaigsuonan, makita, mahikap, mabati kana mga higala sa mga panghitabo sa katilingban. Salamat, salamat kay ninyong tanan. Maing buntag sa itong mga katropa din sa tibuok lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta? Ayong buntag sa itong mga katropa din sa Island Garden City of Samal. Ayong buntag ninyo diha. Sa may Panabo City. No, maing buntag diha sa labi na mga higala sa mga taga local government. No, pinagunahan usab mga higala ni Mayor Jose Jory Lampagos. Good morning.
2: Good morning.
0: Maing buntag po sa itong mga katropa diri sa may Santo Tomas, diri sa Carmen, diri sa Braulio Duhali, sa Wata, diri may gala sa Asuncion, New Corilla, o Talaingot.
2: Good morning.
0: Mayong good morning kanin yung tanan diri sa may gala sa Davao de Oro, diri sa may Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo, o diri mga katropa sa New Bataan, Compostela o Maragusan.
2: Good morning!
0: Yung marusap, mga higala din sa Maymako, Mabinig, Pantukan, Mayong Buntag, kaninyong tanan. Salamat sa pagpaminaw.
2: Thank you!
0: Sa ito mga katropa niya, Lukop, Kabisay, Anog, Mindanao. Asaman mo na minaw, Mayong Pagbanikay, Sikay. Sa ito mga katropa din sa Davao.
2: Good morning!
0: No, asaman mo sa Davao, mga higala. Alam, Mayong Buntag, tumaabot sa among pagsibya niya. Mga katropa na ito din sa may Davao Oriental. O din mga higala, usab sa Agusan del Sur o Bukidnon. Ayong morning ka ninyong tanan. Alas 7:03 na.
2: Good morning.
0: Nakakapi na ba mo? O sige, nakapi na. Kaya ako maghinihinay kong higup din kape. Bidabe atong sulayan mga igalang Santon Gold Coffee Mix. Ah, pastilan. Alas 7:03 na may galandag na sa itong bagbanag-ubanuban. O, may buntag niya sa itong mga katropa sa ato sa ating timbayaon. Mag-check attendance sa ta. No, sa itong mga kaigsuunan, there is YouTube. O, dali lang. There is mga igala sa... Pinawa man noon sa mani. Dini mga... Lahit ito ako na sa SDI. Sa mga katropa na to, nagtanaw sa ato nagkadaiya mga higala ng mga pages. Mayong buntag ka ninyong tanan, no?
2: Good morning!
0: Mayong buntag, kang... sa mani, unahon na to. Ano, unahon na to ning taga-YouTube. Kaya murag, di pa kayo daghan. Pwede maabtan. Okay, itipor pa man sila dali. Gamay pa, no? No, another day to celebrate life. Good morning, Philippines. Ang buntag.
2: Good morning.
0: Katong ingon si Mr. President, no? Tabangan daw katong mga malapit nang maging mahirap. Oh. Tabangan, tutulungan natin yung mga malapit nang maging mahirap. Kisa may hapit na mapubri. Kuya, wag yung utok niya to presidente. Tutulungan natin yung mga malapit nang maging mahirap. Oh, santo panaan na gila yung mga Pilipino ron, may galang na ut-ut na aning kahimtanga mga igsoon. Tabangan man daw na. No? Ngayon po si Auntie Claire, mga higala nga, ang Pilipino ay, ito, membro daw sa Aguanta. Oh. So, may buntag ninyo rin ha, salamat sa mga membro sa Aguanta Party List, bay. Mga, hindi, basta-basta na itong mga, nakalimot na sa ko, itong ingon ni Ma'am Ami, ba nga, mag, ito, maghimog moderator. Limuta ginako ato eh. Sige lang, sunod simana na lang to ma'am. Pati bisiya ka ting exam, rama sunod simana buyag. Sige, JR Oy, may buntag diha, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning boss, nga no, kung high grade ang tunnel, kalit lang mandakop ang DNR. Klaro, ana. Basta mo high grade na gani ang tunnel, kuhaw na nas DNR, kay hatag na nas madagko ng mga kapitalista. Kana mga kaigsuon na ang ginagmay nga nagtiltil mga igsuon. Amay na irason ang diinan mo indayon nga. Wa man sila mo tuman sa balaod. O na siya kuan dia. Ambito na kung high grade unta isaba. Kay may nila na ipanginabuhi ang tao mga igsuon. Saon ta man? No, dakon yun. Pero na itabo mga igala dres pantukan. Sa may mayanoyano ra aning atong diinar. No, sa may mayanoyano nila sa kuan. Kana ra may igala mga gagmay ng taon nga mga mamulawan na eh, diya. Kaya mga dagko, diya. Bisag na yung mga violation, may gala. Padayon, gyapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon sa onsa. Padayon sa pagbuhat sa ilang mga violation. Nga naman. Pusag mahibaw, may gala nga, no? No? Labi na ng mga dagko. Ang uban mga open pit mining pa. Pero aprobado man. Looy ana may gala mga ginagmayng minero in town nga nang yawat rag gramo-gramo. May nalang in town na ikapakaon may gala sa ilang pamilya.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Tinuod ba na oy? Realidad man na may gala sa Pilipinas. No, nga kini in town mga gagmay maoy siging mayatakan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Samantala may gala ka ng mga napapanubag ba ng mga dagkong minahan di may gala daghan na matay. No? Wa man. Padayon man ng Yapon.
1: Bullseye.
0: No? Nangabot na lang may galas kongreso ang isgutanan. Wa man. Mura mang Yapon.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kay na may kwarta. Kay may kaya man. Pag-abot karos kabus may igsoon in taon. Kay, kaniwa ni mahimo. Agwanta na lang.
1: Bullseye.
0: Luwag kayong pobre in taon. Alas 7:07 na ang dag na may galas morning. Mayong buntag diha Super Mario. Lori Spina Cabalfin. Joby Ostos Armonia.
2: Good morning.
0: Jocelyn Tipon, mayong buntag, Koreanong Hilason.
2: Good morning.
0: Morning boss, shout out Uyang Gurin from Maragusan.
2: Good morning.
0: Si Miuro Nubulisa, Katrobang Arnel, Ohayo Gosaymas, konnichiwa. Shout out sa akong family, Virances family sa Negros sa Barangay Malabuhan. No, si Butsoy. Good morning, Dol. Agwanta Japon taane sa kalisod sa kinabuhi. Shout out, Dol, kang nanay Susan og Auntie Pia. Sayo pa naglabana diri sa Tandag. Oh, maing buntag diya.
2: Good morning.
0: Mga taga Tandag, no? Agwanta lang gyud Japon ta, no? Ayan Simbahon. Idol mga unta. Una ta mahay blood. Tirada lang sa dia, kay di pa ko pwede mukaon. No, di pa ko pwede mukaon diri. Ellen Tiong Sean, mayong buntag. Yan sa Davao.
2: Good morning.
0: Ranilda Manlangit, mayong buntag. Si Shaira, mayong morning. Robert Atay, mayong buntag niya. Elmer Siri, check attendance lang. Sir, salam alaikum. Oh, malaikum asalam. From Isabela City, syukran.
2: Good morning.
0: Shirley Liagas from Taiwan.
2: Good morning.
0: Si Julius Silawan, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Sa tanang Antay Duterte daw, inyong driver's license o passport 10 years, di ba? Duterte mana legacy, iuli na ninyo na. Mahalang, di ba na sila maminaw, no? Ang kang BBM di ay nga, gi-extend man niya ang kuan, mga na ma-expire. Gi-extend niya tulo ka bulan. Managin yun, bungot sa ito eh. Oh, pila na-extend ni BBM, 3 months. Oh, sa driver's license, 3 months. Kato mo expire na, gi-extend 3 months. Alas 7:09 na, bigalang Dagnas Buntag. Glenn Ongoria, mayang buntag, Pads. Good morning, mga Agwanta Partilis. May buntag niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ato mga, wapakakuan tong ato mga, magkakomment tong uban nga mga Agwanta Partilis, mga igala. No? Nga naas gawa sa nasun. Sige, ato saan ni mga igalang usaw-usaw, hindi apa. Alfredo Hicali, mayang buntag.
2: Good morning!
0: May buntag niya sa, Santo Tomas, Davao del Norte. Nathaniel Codera, shout out kang Buyet Dalanan. Ellen Malasarte Chu, Rodel Opinaldo sa may Bisayan Village. Restituto Dilayasan. Ayong buntag, Libakira Himantayon, good morning.
2: Good morning.
0: Ya sa Timog, naminaw daron. Si Kuya Jay Imas. Mayong buntag, Josephine Piro, Vicente de la Rama. Mayong buntag, kumusta naman ang atong nasod? Wala gyapon, agwanta gyapon. No? Ban Bandera, mayong buntag. Buntag ni Mudia Ban. No, si Ma'am Leia Manalaysay, good morning.
2: Good morning.
0: John Jampon, atras abante naman kaayo. Attorney, yung atras abante? Ang buhok? Eman Moreno, mayong buntag. Good morning, call. Gihiluan man sa mga ayuda. Nga ay tag 200 per barangay. Naapatag 10 kilos bugas na ibawas. Karon tag 2K 4 piece o walang gutom na pod. Grabe ang ayuda karon mga higala, abunda kayo. Ang putog na appeal ba mo diya, may higala? No? Arturo Idquilia, maayong buntag. Good morning, Sir Arnel. Unya kami aning mahirap naman jud mi. Di na lang may kwintahon. Dili na kay ang gusto tabangan ni BBM karon katong malapit nang maging mahirap. Moto iyahang target ron, mga higala. Katong hapit na mapubre. Oh. Katong hapit na maot-ot mga higala ning kahimtangan ni naunsya na ni atong gobyerno. Oh. Na ay, kuan, puro na lang impeachment ang unod mga higala. Pag abot sa impeachment, gusto po nilang mapriso na dayon. Di na sila gusto mga higala teknikalidad. No? Kay madod ba mga higala ambot ganig abogado ba na si kuan Senador Kiko Pangilinan kay di naman siya gusto ga technicality. No? Ang gusto niya mga higala kanang di na daw kayo dapat hugot ang teknikalidad ng impeachment. Sa to pa pwede lang di mga higala mo ingon tag matanggal si VP Sara pagka vice presidente bisan og wa gyud mapamatud eh, kay gumikan lang kay mo gibut-an mga higala sa kadaghanan nila diha. No? Bahala may galag ayaw na lang ng teknikalidad. So sa may tawag ni mo ana mga igsoon. Dili ba na mahog nga personal?
1: Bullseye.
0: Di ba na may galag mahog nga gihimo nilang weapon o gihimo nilang armas mga higala ang impeachment tool o kini mga higala ang remedy may galas constitution gihimo nila mga higala nga political tool. Aron lamang may galang nga mapatunhay ang ilahang mga kapritsyo diag mga panimaos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sige lang ay mong kabalaka kay Luyos Tanan, may galang gihimo nila. Tanawa daw kasi rating karon ni taas. Ha? Makulba-kulbaan gina sila. Bisag kung saan nilang bato mga igsoon. Muna'y nakapait niya ba? Muna'y dako kay ng muna'y dapat hinuklugan may gala sa mga
1: Bullseye!
0: Mga supporter mga higala ni BBM. Huna-huna adon ninyo sa makapila kahigayon. Huna-huna adon ninyo sa pila kabeses. Kung nitaas ba ng inyong, kung tinuod pa ng nagdaig ng tao sa inyong BBM karon kayo, wala na ko na nitulugay. Sige rin trabaho. Amang kamanang kung ano may galang, wala naman ko na itugtog na. Sige naman lang trabaho na mga kaisunan mga maingon ni Auntie Claire. Di ba kita kaingon na, di ba? Walang tulog na ang Pangulo. Parating nagtatrabaho ang Pangulo. Ay magawa, ay tulog-tulog po. Sabi. Inom mo itong kape, ane? Tugtog, sab! May buntag diha, ahanagay ni Kwato. Oh. Pero talawang rating, mga higala. Nagkalubong, nagkalubong. Mauro'y mo di gidangat. No, may buntag diha, ahanagay ko nagtimbaya at tuman. John Jampon, Iman Moreno, may buntag, Arturo Edquilia, si Zari, may buntag, from Davao, Pangag Mindahaw, kuyawa niya. Sir, good day, shout out ko sa mekaniko nga na nag-iyap, lalaking buhat, gihimo niya nga bayot guro ni. Sa taga-asa man ang mekanikohan, abi kay, sagpao na to. Nancy Camilo, maing buntag, Bullseye.
2: Good morning.
0: Hinaro Sulas, good morning. Edward Lara from Panabo, maing buntag, Dong Tuling, maing buntag diha.
2: Good morning.
0: Nathaniel Codera, good morning sir. Kamu mga utok liwat sa inyong amo nga si BBM. Kamu badong. Jerry Alvarez. No, gikuha na sa hanging ito, muha na dere. Mundo. Sayang ang mga utok, Jod. Kay mutuo man mo. Nababuda. Ang pangutanag, nabasab ni sila'y utok.
3: Ayaw!
0: Ha? Mumanay. Mumasaday na kong pangutana. Nabaday utok niya. May guntag, di ba? Christopher Aternos. May guntag. May Dacalos. Raimundo Ulaso. O may guntag, good morning, sir. Join ko sa Aguanta Party List. Unsaon pag-appeal from Samal. Lisod jud ang panahon ron. Pag-Aguanta jud taan eh. Ayaw na, di na kakinalan mo appeal. Membro na kadaan. Sa imo palang daan kahimtang ron. Mauna na siya.
3: Ayaw!
0: Bungot sa ito'y party list. Ingon na po si Joseph Almon Ridil. Kisa ba niya... kisa ba ito pahawi ron aning party list ni? Bungot sa ito'y party list daw, Gab. Kasi pahawi ron... Oh, si... Nomar, maing buntag. From Tituan, Sambuanga City. Danny Boy Kimada, maing buntag from Mati. Manolito Bacolod, Genesis Paino. Fernando Inihada, Kiben, maing buntag. Robert Camiging, present na og Aguanta Party List.
2: Good morning!
0: GP Tuyugon from Katiel, Aguanta Party List, Gapon eh.
2: Good morning!
0: Leopoldo Sapra Pardilio, Aguanta Party List, diya sa Laak.
2: Good morning!
0: Kauban silang Darlene.
2: Good morning!
0: Og si Darlene Joy, kay bubalik na kunos Manila, patuloy ang pag-aaral. Pagka Madri, oy, very good kayo, no? Lagsa na lang nakaroon mga higala. Mga, kuhan, padayon. No, manong palayo lang dito sa pari nga medyo mga balibuog kamot. Si Espinito Rosal may buntag Bermudez Apokon. Okay, may buntag sa mga taga Bermudez niya.
2: Good morning.
0: Josephine Sibunga Salbiron Balgonete from Kapalong.
2: Good morning.
0: Manolito Bacolod may buntag. Good morning. Na-attorney naman dili ta-attorney ha. Naglanog-lanog diri sa Makla Homes, New Visayas, Panabo City.
2: Good morning.
0: Katropang Arnel lang katropa. Maulaw ta nang attorney kayo para ba ko para ba kaprilim. Layok man as tinuod. Lorita Canadalia Luayon, maing buntag ninyo. Og si Eugene Uyanggurin, good morning ninyo. Alas 7:17 na, mga ikalatag nas buntag.
2: Good morning.
0: Mayong buntag diha, Johnny Sinday, good morning. Aguanta Partilis. Maing buntag ni mo diha, kisa pa ba ni? Munina Bulanon from Surigao City. Jay promising, for those learned in law, there's no such thing as technically. We have substantive and procedural laws. Procedural laws are there to protect a person from the vast powers of the state. Mao ganin na siya. No atong gipasabot mga higala nga. Kana bang natay substantive ga due process. Duna po tay procedural mga higala. Dili pwede nga dali imo nang naman joy kuan ba kana bang ang procedural is due process is paunsa-unsa pa baagi ta mga priso ani? Una-unaon nimo nga kung sa criminal prosecution pa o case mga higala. Magtanggal ka mga higala ang liberty sa tao, kagawasan sa tao, sa iyang mga higalang control over sa iyang pamilya, sa iyang kustudiya, sa iyang mga kabataan. Di ba kaya siya mga higala pwede mo pirma? Pwede ba din ang magpanotaryo nga? Pwede ba magpanotaryo ang napriso? Dili oy. Kung nang kumbiktado, dili pwede dadunin mo ng notaryo papirmahan sa sud sa presuhan ng ibalik kasi hindi mo dalunin mo sa notary public. Pwede na. Kay deprive of liberty, gani siya bay. No? Nya, yeah, munang ang as much as possible ang procedure kuti, no? Yan naman, ano na daw? Kung sayon ang procedure, daga mga priso way gala. Pabito nang gibutang ani beyond reasonable doubt. No, wa na gyud ba? Na exhaust na gyud tanan ba? Na nga na kasayon. I believe mga higala, no? Kena pud siya ang proseso would still apply. Mo apply gyapon na mga higala dia sa impeachment process. Kung natinga ako nga moingon ra may gala si Kiko Pangilinan nga, wag na tayo masyado sa technicalidad. ang detainee pwede, no? Ang detainee. Pero kining kumbiktado, kanang gitawag nilang PDL, person deprived of liberty, nanagin kay mga civil liberties, mga civil rights ni mo mga higala nga. No, alam magibutang pa sa imo ikaw pa'y kustodiya sa imong bata kung piniriso na ka. No? Wala na gyud mga kaigsoonan pero mga detainee pa ka, wa pa ka mga higala ma hook me diha, nagdagan pa ang kaso, di pa man ka guilty, di magakumbiktado. No? Una mga kaigsoonan ba nga matingata nga gusto nila dalion, no? Anong dalion man? Kamoy nagbutang diha pila to ka semana? 30 ka semana? Depende sa penalty boss, yes. Thank you kayo. Ilan man ang dalion nga? Pila man to? 30 weeks? O di? Hantod mo di ako an? Hantod mo di ha? Maabtan mo filing sa kuan? Maabtan mo filing sa unsan ni? 2027, October. Pagka maabtan na ka diha, wala na. Alaos na mga higala mo nang gusto nila. No? Nga matinga ka ba nga, kining taga prosecution, grabe, sige na lang pa priskon. No? Sige na lang pa priskon. Tutok mo diha sa inyong pagpamatuod. Kaya nga naman, the defense has nothing to prove. Kamu may namasangil, akamu dahi bundak og ebidensya. No? Kamu may namasangil, bundak og ebidensya. Di kay... Ang inyong ebidensya, dito po din sa preskon eh. Sige, diskuti, sige, diskuti. Anang... Oh, sige lang, ato nag-atangan mga kaigsoon. No? Patakasugod kayo. Alas 7:21 na, mga higala, ang tag na sa itong pagpanagubanuman. Parayon tayo ni may higala sa itong dulumanon, ang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa makausap pa, may higala kita nang panghinaot niyang grasya, panalangin sa tulabaw ng magagagahong, may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ingling adlaw na sub, lain panid na sub. Sa to bagbagabo ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Di tamalimot may galas pag sangpit. Nabusog kus kapida. Sa atong labaw nga makagagahom mga kaigsuonan. Aron nga kita mabuligan ni may galang ato ang panginabuhi ug sa ato mga galang pag-aginod sa unahan. Salamat tas Ginoo ining laing semana ginatapos og kini mga galang another na pod sunod semana atong pagasagubangon mga kaigsoonan. Alas 7:21 na mga katropa. No, dirita magaygala sa tuang pag-ampos bullseye kay para mabuligan ta mga igala ni atong panginabuhi karong adlawa.

0: Uban și Catropan, Armel Cortres. Pulsai.
1: A las 7:24 na megalan dag na sa tumpag para kumanuman. Ay buntag anyari TV. Good morning.
2: Good morning.
1: Shaira ang na ang bayot o pao si Gilang Niwi ba nagabasa. Tag dilan to. Kamulayas naman daw na sila mga igala, nagsabot na sila. Nga man layas na daw na sila sa Pilipinas o di pa gyud daw ma-impeach si Sara. Wa ba gani minang layas sa ni Pilipinas nga gikapoy na mi? Ayya! Di ba? Una ilang mga igala ginahuna-huna, man layas na kuno sila sa Pilipinas kung di gyud daw ma-impeach si Sara. No? Magani minang layas nga gikapoy naman ni Wami. Dawat-dawat maka-appel ba na ka-appel na mo kayuda diha? Dapat ilabot ana. Oh. Tonton Asis Tolentino may buntag from Prosperidad Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: May buntag ninyo diha. Eman Gonsi, idol na touch ko sa imong mga prayers. Salamat kayo. Salamat po. No mag-inampuay ta sa matag usa mga higala. Oh, mag-inampuay lang ta. Ana na siya. Wilma Di Soyo, good morning.
2: Good morning.
1: Oh, si Anyari TV o si kina ba ni? Dire, si Pobring Kajaming, mayong buntag. Rodrigo Daraman, sir, mayong buntag. Katropang Arnel, dugay kayo ko sigig paminaw sa imo. Ganahan ko na maminaw sa imo kay DDS Manguka. Dili ko DDS, sir. Tinuod lang, dili ko DDS, bay. Ni Barug lang yun ko, saun siya nakita na ako nga tama. Di man ko DDS kay sa una, abin ni mo. Sa panahon mga higala ni Digong, utana ka na ko panahon ni Duterte, musaway ba ko? Yes, no, musaway ko. Dito sa dili maayo na pananglitan na asya'y kinibang sekretary mga higala nga na ay ipatuman, no, nga medyo maka-question ka, mu-question ta. And kang Digong manggod, dili na mga higala big deal sa iya, no, nga kada mga komentarista sa Dabaw, mga higala, kay Dabaw mag-usuna, nang matay, di ay mi. Buhi man. Nga naman, mas nagbuhat lang kasi imong trabaho. Dilip man nating personal, no, i-question mo ang policy, wala na problema kay part man sa demokrasya. So, manong maingon ko, ako, hindi ko mo-identify sa kong galingon as DDS. Although, maingon ang uban, mga higala, ah, DDS ka, katrabaho ka rin, problema na, daladalag saging, daladalag sugong, daladalag sibot, okay na.
3: Ay,
1: ako'y problema, ana, mga higala. Ito, pero I promise you, mga kaigsunan, muna akong ginaingon sa inyo, kabalo mo, ani, ha? Ginaingon ako rin sa inyo. Even, mga higala, BP Sara Duterte, mahimong presidente sunod. Pag naay palisi, mga higala, di ko kaoyon. Musaway, gyo ko. Mukomentaryo, gyo ko. Ano man, trabaho ko man, eh. Trabaho ko man, inaaman mi diri mga higala, to protect aron nga ang mga kining kadautan o uban pa mga pangabuso di gid manubra mga higala dres katiling ban mo nay trabaho sa media kay walay media bay no lisod kaayo ang problema lang karon dagag media man tuod mga igsoon pero mabayaran man pud no mabayaran man sad mga higala magbakadawat kag malita di tanaw na mga higala di na muok-ok na imong baruganan di ha no? Ni maka hanyagan kada isa ka sako may galang kwarta may magdi ka may nga sa may buhato na to ani.
3: Ay.
1: Pinaka ko ana pinaka lisod balibara ng salapi mga igsuon. Oh. So ako lang giklaro mga kaigsuonan ha. Pero ang ako karon mga katropa asa man ko ni stand no. Dito ko mga igala sa nakita na ko nga tama. Well, that could be subjective mga higala kay lain-lain man tag nakita. Pero gini ako agibasi sad nako sa ko nakita sa palibot no para dili lang mga igala kay imo ra man no gibasi sad nato mga igala sa makita sa palibot pananglitan mo ingon mga igala atong gobyerno nga okay ang atong ekonomiya mo tan-aw mo kus palibot nganong problema ni ako isuon nganong kada dungog na lang ko ani nganong nag-ilaid man istumang kalisod ni mga tawhana ron nganong naingani man nga mayo na maghandagas Pilipinas di siguro ni mga Pilipino ni mga alien siguro ni Diba? Muna mga igala akong pasabot. Oh, personally, wala ko'y personal. May gala na nila bungbong nila. Wag ganit ko mabutara na kaya di ganit ako na idol. Gumangutan na muna ako kasi gibutaran ako sa una. Adi na lang ko kaya huwag mangyapon tubudaog. Huwag mangyapon tubudaog mga kaigsunan. Sa akong, ikaw na lang, presidente na ko, si Isko. Oh, ang akong vice presidente, of course, si Sara. Oh, mungutan na ka karon. Nganong Sara man Lisod pod. Og si Soto. Kinala ba nimo ipangutanas taga Mindanao na? No? Kinala ba nimo ipangutanas taga Mindanao na mga higala? Nganong si Sara man? Nganong di mampod? Alas 7:29 na mga higala, tag na sa atong pagpanagubanuban. Sige, padayon ta. Wala akong ingon sa inyo ha. Trabaho ni mga katropa. No? Nating personal trabaho ni bay. Atong diring gibantayan, no? Tanawa na gud karon. Di man na kinahanglan DDS ka para makita nimo mga higala ni. Kinahanglan pa bang DDS ka para nimo imo ning mabantayan? Dili na. No? Nga grabe ang kaso mga higala ngadto sa kalabas politika pag abot karon sa mga Alipore si BBM wala. Tanawa ha. Naghisgot pa lang mga higala si NBI Director Matibag. Kalabot na sa kaso mga higala atong SEA Games. Grabe kanindot tong SEA Games mga higala karon ilang giimbestigahan. Katong SEA Games panahon ni Digong ba? Nga kita may galang overall champion. Grabe dito na pasigarbo ang Pilipinas. Karon ilang imbestigahan mga kaigsunan. Apil man dito si Dison. Kini bang Secretary Dison mga higala sa DPWH? Giunha na dayon mga higala ni Matibag. Cleared na si Dison.
3: Ayaw!
1: Diba? Of course, naa sila justification. Kahibaw may ana, nigawas na kunog kumbat sa ombudsman, etc. Yes! We know that! But the timing, mga higala, baho gining timing, bay? Pinood lang. As kang baho agin yung timing, ba? Baho yung timing. Kay manimaho, mang yun. No? Dili na kaginahalan DDS pa para makita na may higala nga ang gobyerno ron ang iyang resources, mga higala, iyang gahong gigamit niya against mga higala sa kalaban sa politika. Dili na kaginahalan DDS pa. Dili na kaginahalan DDS pa, mga higala, ar makita ni mo nga kining minority. Nga doon ay dakong posibilidad may galang ang muboto in favor of Sara Duterte, ginahinay may galang at kuan, ginahinay hapak. Ginahinay mga igala o pamutol. Na ay post may gala sa usa ka abogado ba to? Nga, di ba to DDS nga abogado? No? Kuan to kining abogado mga igala nga, kailan na mo ana? Abogado may gala ni BBM. Abogado BBM. Abogado nga pro-BBM. Alang-alang ko no may galang di mapreso si Marcolita nga nitugan man. No? Share man ko no si Rubin Padilla. Alang-alang ko no dili na kasuhan. Kaya si Rubin Padilla may sunod na pod. Masama ka Rubin Padilla, obstruction of justice. Obstruction of justice. Nga no ko no nga di kasuhan may galang si Rubin Padilla nga iyamang gitago ko no si Bato de la Rosa. Ano ko no mga galang di... ilang gikuan ba? Ilang contention? Ano man lagi di man, o man lagi labot sila Erwin. Tinga, matiya ka ba no? Apag ato speakers mga higala, no? Naabsuelto, na-cleared, no? Nalangan, nag-case build up pa, preliminary investigation pa. Pag abot to speakers mga higala, mura bag, mo pa'y pagdawat sa reklamo, dritso pusas, oy. No? Tanawa daw na.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Tanawa daw na mga kaigsuunan. Bisa di na kakinahanglan DDS pa. Bisa magarog. Kanabang mild lang ka diha nga wa kay pakialam o kinsaunsan yung politika. Dili ka kuan. No, dili ka dapig kang Sara. Di isang kadapig ni BBM. Di ka DDS. Kuan lang ka. Wa kay labot, no? Sige daw, tanawa daw ni. Unsan yung kuan sa gobyerno rin. Pantay ba? Patas ba? Gikaingon ko na, wa jo ko'y labot. Ano mga igala mo? Ingon nga, imbestigahan na to itong kaldero sa una sa si... Imbestigahan, ikalo pa na yun ang kaldero. Oh, imbestigahan taning kuan. Apil mo to mga uniform. Lamuyan ninyo ng uniform. Pero mas makatarungan nun tingali mga higala nga mas hatagan ta o klaro nga investigation kalabot sa flood control scandal. Wa ko mo ingon nga dili imbestigahan tong uban. Di sa tamo dapig may galag nangawat yun na silang alan. Ano mo dapig man tagkawatan? Pero confident kay mga higala si Alan. Ay, matod pa niya. Sige lang. Imbestiga lang mo diha. Noon po, pag naagyo kay ikatubag, huwag mo kay angay kahadlukan. Ining flood control na to karon. Ikapag-hapit naman yun ta. Karon July 27, mga higala. July 27, mga igsoon. Mag-sona naman po si BBM. Ikapasigarbo ba rin nahitabo? May higala sa flood control? Ngano si Marcoleta? imo nang i-count mga igalas, may labot tos blood control na.
5: Pinawa!
1: Iihap ni mo nag-appel nga napriso tungod sa blood control. Tama yun. Napriso siya may gala tungod sa blood control. Napriso siya kay iyang giimbestigahan ang blood control. Mayo ba na may gala? Balingag yung mga utok ng mga tabaghak. Mayo ba gud na? I-appel ni mo na sige. Samtang kabuhat pag script karos BBM. I-appel na nga napriso si Marcoleta. Tungod sa blood control. And people will know nga wa siya labot. And people know nga siya ang iyang gihimo. Nag-imbestiga siya. O sa iyang imbestigasyon, dagkaroon tag mag-isa, gipulihan man ninyong pinglaksyon, may gala nga, muyango-yango rapog mo, hawk po may galas lubot sa palasyo. O sa resulta karon mga gala, o sa resulta sa investigation, o sa resulta sa investigation blood control, with Lakson mga gala as chairman of the Pink Ribbon Committee. Anong nangyari? What happened? Why happened? O sa inetabo mga gala? Na ay partial final result. Uy, pandamay. Uyawa ko na nagod. Nikalit lang may galag. Why mastermind ko no? Why mastermind? Kaklaro ato yung ni Saldi ko may gala. Nay mastermind. Pero yung ni Lakson, why mastermind? Kuyawa. Ang katong kawatan ni Tugan may gala nga na ay mastermind. Ang kaning ka-imbestiga mo yung nga, wa, oy. Nitugaan na ganitong kawata, naalagi. Waalagi, kami magbuot. Oh, dakong bungot sa ito'y nagkalakiha, mga igala.
6: Ha? I talk to my...
1: Kinahanglan ba mga igala ang DDS mo para nga na makita nila? Dili na. Makita na karon mga igala. Maklaro na sa mga tao. No? Muna makaingon ko, kamo diha mundo, naapa mo diha, no? Kamo diha badge badong. Kung tinuod ba mong mga tao, tinuod ba yung siguro mong mga tao, pero wajoy mo yung mga utok.
5: Ayaw!
1: Diba? Oh, kini karon mga panghitabo, tanan, mga igala. Pananglitan karon kini mga tao nga, pita ka nun, sa peace and order na to ron? No, kini sa peace and order na to ron, mga igala? Mungo na mga tao, lahi ragyot kang tatay digong. Masuko, mga igala, abogado ron, no? Abogado man unta. Ingon siya may galang, awa ko na yung mga puangod ang mga DDS. Ngano daw? Kay sigihan daw nila kumpara ang Marcos o Duterte. Yan to mga higala, gumika ni atong rider nga namatay. Pakasadoon magunin mo na mga higala. Kay gano'ng gigamit daw ninyo sa pamulitika ang kinabuhi mga higala atong namatay. No? Uy, dako kay diferensya, uy. Naunsa man yung tawon mo. Kadako kay kalainan. Sa panahon may galang digo,

Pagka nanay mamatay, may hilom lang sila. Wala kay madungog, may gala nilang kasikas. No? Pag imo tong katong suspect, may gala nga, mura na og pandikuko, mga higala ang mata kay na kulatahan? Ha? Sigurado ko, naabot na to mga higala sa human rights. Ang human rights, may gala, masuko ato nga naman. Lalimang kag, ang mata, may gala sa usa, mura nagmata, mga higala sa... Kaya bang gamay kay matamuran ng batas langgam? Samantala, ang usa may gala ka mata, pirte na hubaga yun. Pirting hubaga sa tanaw ko. Pirting hubaga yun. Pagka hubaga yun, mga igalang, nakulatahan man. Yan, makita ito sa human rights yun. Asa na ba? Kisa na may kasabaan po sa human rights? Police! Huwag na po ito, may gala. Kamu mga police, diha. May violation kayo. Kung ako'y na police, mga igala, may lag... Di lang kulating abuto na to, badyakan ko ba tong dagway ato mga igala? Oh. Diba? Muna, dili ninyo malap, di ninyo na matanggal sa tao. Muna, tinga ako aning abugaduhan ni mga igala nga. Sige lang. Iyaha man po na. Muna, gina, iyaha po na. O gani, Kaloy pa, no? Iya po na. Pero wak na maoy. Ayaw kasuko di ako mga giingon ni mo mga DDS. Ikumpara nila ang panahon sa una o karon. Kasi tinuod, layo ra yun. Lahi ra lagi. No? Ang kato may galang adik sa una, may mahadlok. Ang karon may galang ikay, may mahadlok. Ano man? Kamu panalitan, kamu nagapamasahiro, dahil mong kumbiyansa. Oy. Kaya basi masakyan mo di ang adik may galang. Grabe ang panginahanglan nun. O, tulison mo, pag di mo muhatag, dunggabon mo, simba ko mga igala. Kisa may atong basulon, ani. Wala. Muingon naman gobyerno may gala nga, collateral damage ka. Eh, no, baka di ang isolated case. Looy. Ay, nako, inom sa kong kape, oy. Inom sa kong Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Ang Santon Gold Coffee Mix, abin ninyo, adon na ni Mangustin, Malunggay, kining turmeric o chia seeds, mga kaigsuunan. Muna, panindot sa atong digestive system, pabawas ba? Unya, doon na saan ni mga higala ay collagen o glutathione. Glutathione, no? Doon na ni glutathione, mga kaigsunan. Makapahayag-hayag ni sa itong pamanit. Ay, lang kuhin mo ang model. Kaya ako, kapirag akong giapas. Ako'y labot na ng glutathione. Pero, tinood lang po, mga higala, no? Nag-kuan ba yapon? Nag-unsa ni? Kining hayag-hayag ba yapon ta? Nawaubog ko nagpainit-init na, mga kaigsunan. Alright, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, may gala, mapalit ka na sa nag-unang mga butika sa inyong lugar nationwide. Bullseye! Bullseye! Dari tabang, ay, nanong ko kahigop. Sige, ako istorya. Bullseye! Bullseye! Alas 7.40. Una tagab, no? Kay ang Pilipinas ko, no? I mean, ang Pangulo ko, no, mga igala, hindi takot sa numero. Moni, mga igala, sulti ni Auntie Claire. Abi ni mo, kining number, mga igsoon, no? It speaks of the reality, no? Pag pananglitan ang imong grado 75, nagpasabot lang yun, may gala nga, kabit, nakakabit ka na yun. Pag ang imong grado, mga higala sa eskwilahan, pananglitan, niabot og 90, but pasabot, mayuhon yung gagutok. We cannot just eliminate and underestimate, may gala, the essence and importance of the number. Pag ang imong kanalang daan imong kwarta, mga higala sa bangko, ang numero magsulti, mga higala, matuod. Pag ang imong kwarta sa bangko, pananglitan, amu akaroon, gihuman namang swildo, 80 na lang, meaning remaining balance na lang na, mga kaigsunan. No? Remaining balance na lang po yan. Pero pag niabot na mga higalag, mga butang ta, three digits, four digits, five digits, six digits, mga higala, ang suod sa akong ATM. Oh, unom ka numero, ang suod sa akong ATM, mga higala, but pa sa but, ana. Nga, wap ako nabalaka, although membro gyapon ko sa agwanta, mga kaigsunan, pero may kagasto yun. Diba? So, dili mga igala, pwede nga ang numero, mga kaigsunan, musukwahi sa realidad. Number speaks for its, speaks about the reality, mga kaigsunan. Karon, nisaka na, mga igala, ang rating ni BBM. Oh, nisaka na. Gikan, mga igala, sa negative 15, nahimo na, mga igala, ang negative 7. Pero pabaliktad lang ayang saka, mga higala, no? Pabaliktad. Panaog siya ba, no? Panaog, no?

0: Palubong ba? Palubong.
1: Istorya hepot. Ginag...
0: Muna yan ha. Karon, matod pa ni Auntie Claire, mga higala, ang pangulo naman po ay nagtatrabaho. Sige daw, ato na ba minahon ko na nagabi?
2: XFM, Katropa.
3: Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to.
0: Aha.
3: Tumaas, bumaba.
0: Mm-hmm.
3: Ang pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang pangulo po ay hindi apektado ng numero.
0: Nanay, tuloy-tuloy lang. Nanay, tubag si Auntie Claire. Wapang mga higala mo abot ang another negative rating. Nangandoy pa mo taas, di na na mo taas. Yan ang lagi nga. Saan magtaas, anak may higala nga? Di lagi ni, gibuguan gudmos Pilipino. No? Gibuguan gudmos mga Pilipino nga nagtanaw, nga kanang flood control, kinsa man inyo napapriso? Sila Sara Discaya? Pangutan ang mga Pilipino kasi in labigi sa flood control, naagyo pa nga na ilang malitok, may gala. Pangutan o na to, napriso wala? Wala. Di na lang ko maghingan. No, di, kadaghan ako mahingan, Landry. Di na lang ko maghingan. Pero pangutan o ni mga Pilipino, mga gala, no? No? Nawagi ng pagsalig sa mga Pilipino kang BBM. Bisa kung sao ni mo, bong, Auntie Claire, no? Kanang igiingon ninyo nga mga trabaho sa pangulo. No? Kung tinuod pa na, dapat niabot na mga higala sa tugkaran sa mga yanong lungsuranon. No? Gumikan lang kayo, naghatag mo og bugas nga 10 kilos ang nakatatak pero 8 kilos ra di ay gibawasan, giburikian. Ha? Kauaw gud ninyo. Gumikan lang kay naghatag mo tag pila man na tag 200 daw matag barangay. So unsa may tirada na to karon matag barangay, mapalit na lang ta sa 200. Ha? Mapalit na lang mo matag barangay sa 200,000 komo kay gihatagan mo pundo gikan kuno ni BBM. Kasi nag-ingon ninyo ka BBM day na. Ha? Tarungan ninyo na. Gipamutangan mo tag 200,000 daan kay para na mo'y magamit sa eleksyon. Laruhan ninyo na.
2: Bullseye.
0: Mahibaw lang ko mga higala. Mahibasta mahibaw ko diri labi nagdai barangay diri sa tuwa mga higala nga gamito nang giingon nilang 200,000 kuno. Nga gi-download mga higala gikas gobyerno paingon sa mga barangay. Nya kamo na ibahala kuno unsaon paggamit na. Mahibaw lang ko maigsoon nga gigamit na kitali abot na mga higala ang eleksyon sa barangay. Adlaw-adlawon gyud ta mo diri sa
2: bullseye.
0: Ha? Timan-igin ninyo na. No? Oh, grabe nga timing. Di ba wa ka nagtanawa na magkakaigsuunan? Grabe nga timing. Wa mo kabantay, ana. Tabla rin, ipamalit mo. Matag barangay. Una sa tanan, unsa may mahimo ang 200 mil sa inyong barangay. Ayaw! Oh. Grabe na mga higalang estratehiya. Very, ano? No? Gikuha daan mga higala ang buot. Gikuha daan ang suporta sa mga matag barangay mga igsoon. No? Pinaagi sa isang programa ha. Lahat ng barangay makikinabang. Mind you, hapit na ang eleksyon mga higala sa barangay. November 2. Pero kana sultihan ta mo. Kay November 2 man na mga higala besa kung saan yung tumbling. Kamatay-matay ginang inyuhang barangay eleksyon.
1: Ayaw!
0: Nga naman. Kalag-kalag mangunang. All Souls Day mangunang November 2 ba? Ang November 1, All Saints Day man na? No, dili man na kalag-kalag ng November 1 sa tuwa. Ang, kuhan yun, ang kalag-kalag, pizza dos. Ano yung kalag-kalag yun? Sa tanaw ni mo ng kalendaryo, di mo ka malumabas ang kalendar? Naklaro, ana. All Saints, November 1, All Souls. Oh. November 2. Di, wala mo yung respeto ros mga kag. Sa mga nangamitaliwan na. Oh. Unoon pod. Mga kaigsuunan, kaning administrasyon karo, magani respeto sa buhi at umabas patay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kami taga Davao, kampante kay may makalakaw-lakaw sa Davao City bisag tungang gabi, bisag magsibi ka, pero sa Manila kapog shit gyud, ayaw gyud. Tinuod yun na mga higala. Di ayaw gyud kumpiyansa sa Davao, eh problema hantud karon okay man gyapon na. Diri sa atos tagom na iuban, naay mga pipila, mga watay, mga ligid. Oh. Naay mga mangawat og ligid, magpataka kag parking sa kinan mga higala. Pag tanaw nimo, wa goy, di lang gyud isa ka buka waton, upat bayagi ka waton. Kuya gyud pod. Asa na diri ni didagsang sa nagbalik mga katropa. Now, kuya kare lang gihimos barangay oy. Tinuod lang ha. Dapat kuan mo ana, igmat mo ana mga igsuon. Oh. Nganong nahitabo man na? Ay, klaro na kaayo. Karong sona iapil na. Lahat ng barangay makikinabang. Apil bugas mga igala. Bugas nga 10 kilos ang datak, pero na minusan og 2 kilos, giburikian. Alas 7.49 na, may galang Tagnas Buntag. Naanay tubag si Auntie Claire. No? Sir, good morning. Bisan pa milyon-milyon, dili gyapo na kadaog. Ang ilang kwaon karon actually, mga higal daan. Para na ako, ha? Ako ani mga higal ang analisar. Kwaon nila ang suporta sa barangay. Ingani na lang. Kamong mga incumbent barangay ron nga mudagan gihapon kay di pa ninyo last term. Good luck. Ha, tinuod na. Good luck ninyo. Mga asa mo mga barangay diha na Minaw. Minaw karon. No? Kung ang inyong barangay kapitan o ang kandidato diha incumbent, unya nakita ninyo nga nang hatag og kwarta, kay bawo na mog asa nagikan. Ayaw ninyo butari. Na. Kung ang inyong incumbent diha, no? Natakda na sad sa administrasyon karon. Ah, naanana ninyo. Kung ibalik pagyapon ninyo butang sa inyong barangay.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kay gibahugan na sila karon mga higala. No? Pinaagi sa, of course, no, di ba pwedeng di na ipaagi mga igalas programa kuno high school governor. Oh, tagaan mog 200,000, kayo nang bahala diyan. Oh, grabe, grabe. Unsa man kung sama ni Mr. President, magsugbat wa kilaw ta.
1: Ay.
0: Gini mga igala karon puro plantalya ni, puro ni pantalya ni gipakita. Katong walang gutom program, pila may gipakaon adto. Pang-pangsona tanan. Kining lahat ng barangay makikinabang, pangunsa man eh. Pangsona tanan. No? Pangsona tanan. Magposisyon yun sila bagay gala diha o ilahang kandidato, no? Kay ilang tanaw karon kung maabtan sila bagay gala filing, aning kining impeachment, malangan man eh bay? Malangan eh. Samot nag-question, naapa sila eh, na sila i-question karon sa Korte Suprema. No, kalabot mga higala sa pila man gyud dapat ang gikinahanglan nga numero para ma-impeach. Kana makalangan pa nagsamot. No? Kay adto naman sang focus dito, di man ilagi. No? Asa naman tong 20 pesos nga bugas na mas NFA. Pero magpa-online saka.
1: Ay.
0: Di man pud pwede mo palit. No, di man ta kita mga higala nga nanarbaho, di man ta pwede mo palit na bawal man. Adto raman na sa mga members for peace, no, mga senior citizen, di ano mga nanarbaho kita nga mga di mapunta middle income earner. Kita tong giingon ni BBM nga malapit nang maging mahirap. Kita tong grupo hato kanang malapit nang maging mahirap nga ikala. Asa naman, oh. Alas 7:52. Now. Oy, may buntang ni mo dong, Charles Luison, di ba sa basta. Good morning dong, wash out daw sa nagbantay sa akong baby, si Auntie Jelmer Lopez. Ganahan kay siya na maminaw ni mo. May buntang ni mo di ate, no? May buntang o tarungag bantay niya, ha? Alas 7:52 na may galang tag na sa morning. Gusto gyud mga igala ni Auntie Claire hiluhan ang hunahuna sa mga tao that numbers way labot sa performance sa tao mga kaigsuunan. Ha? Since when? Diba? So mga nakalabay nga mga presidente mga igala ang sukdanan nato. If he is indeed performing mga igala, na satisfy bang tao mga igsuon? O ganin ay pulos. Ang survey is not there mga igala para lang mangutana. Science ang survey. Mathematics ang survey. Statistics ang survey. For your information. Wala lang na mamilig mga tao diha nga mga ngaob. Mga, kaila mo ngaob. Balihan na lang ninyo na ngaob, no? Wala lang ita, may galap ka nang magbakta-bakta sa dalan, magdadag sako, may nga igsoon, nga membro sa Aguanta Party List. Dili na mo yung gipangutan na, may igsoon. Dili ka ba basta-basta nga mamunit na lag, skin say pangutan on. Diha. Gipili na according sa class status, mga igala. Socio-economic status sa tao. No? Gipili na diha. Nga ikaw nga representative diha mga igala sa pagtubag sa pangutana, you represent mga igsoon one way or another, more likely mga igala pareha mo baruganan ng pipila ka mga tao mga igsoon. You represent them. No na pangutanon ka diha. No? Pero di na siya perfect. Naanay siya yung margin of error, no? Positive and negative 3 mga igsoon. Kanang kag BBM bisag butangan pa nimo nag margin of error mga igala, negative lang gyapon ang gawas ana. Ayya. Butang ta lang na sayop mga igala ang statistics mo lang ibutangan nila na mga igala margin of error positive 3 negative 3 kay igma sayop mga igala at least di gyud siya mo fall into kuan, no? Kanang kag BBM bisag butangan nimo butang ta lang mga igala, oy dapat butang ang positive 3 na di gyapon kabawi negative lang gyapon negative 4.
1: Ay!
0: Di ba? Mag-unsa pa man ay pulos ani mga numero, mga survey, mga igala nga. Ngayon si Auntie Claire, may kuana, no? Mupadayon lang, unsa mo taas, mo baba, way labot ang presidente, ana. Wa mahadlo ka presidente sa numero, padayon lang. Padayon sa unsa? Padayon sa unsa? Oh, kani mga igala ka bipisarab eh.
2: Bullseye!
0: Kani kabi pisara mga kaigsoonan. Kumpara na to. Gab, palihog ko atong kabi pisara nga picture niya, Gab. Oh, tanaw ba daw ni mga kaigsoon? Gibirahan na? Gibumbahan na? Gibutangan ng impeachment mga kaigsoon? Gitabangan og mga kongresista? Ang mga kongresista? Human bagay gala sa ilang impeachment? Human sa ilang pagpresentar diya sa hukmanan mga kaigsoon, Rimundo? Magpapriskon pag yun. Kay lagi, mga igala, dautan si Sarab. Di yun, abi na yun, no? Inday lustay, bisa kung saan na ipangan, mga igala. Kay bao ka? Karon ng June, mga igala, katunag kalabay nga buwan. No? Ang rating ni Sarab from positive 29 to positive 31.
1: Ayaw!
0: Ni taas o ni baba? Ni taas. Ni taas mga igsoon. Ngano man na? Muni pangutana diha. Muni pangutana diha may gala nagtangag uda kong ganti. Ubot subayon ba? Dapat ka BBM gyud may gala rating ang mutaas ngano man. Grabe nang pagpangapod-apod og salapi. Kini mga Pilipino pod mga igala, masyado naman kayong ano? Itaas nyo naman kahit konti lang yung rating ng Pangulo. Tinuod lang, Maigson. Di ka matinga. Yan eh, ha? Di ka matinga, Maigala, kung si Sarah way ikatunol, Gab, ng mga lahat ng barangay makikinabang program. Nga naman, di man siya presidente, bay? No? Dili niya na trabaho. Bisang pag-ukayo ni mo ng konstitusyon, Maigson. Kanang trabaho ni BBM, iya na, di na trabaho sa Vice Presidente, iya harag yun na. Sa Presidente yun na. Munang dili makatarunganon, muingon ka nga, oh, mas maraming nagawa si BBM, dapat lang. Ano man, Presidente siya sa Pilipinas. Eh, ang Vice Presidente, palakad-lakad lang. Natural, bisag ako yung Vice Presidente, di ko ni mo tagaan, di ko ni mo tagaan trabaho, bahala ka na sa mong kinabuhi.
1: Ayaw!
0: Inuod bito, o kaya kuno ninyo ng konstitusyon, mga higala. Kanang Vice Presidente, kung taga-hataga na mga igala sa gabinete o sa linyada ni BBM, pwede nang mutrabaho. Pero dili, gani, kung ako'y presidente, magpaabot na ko mga igala mamatay ng presidente.
1: Pinoon!
0: Pinoon bitaw! Dili man ka ceremonial leader, di man ka ceremonial officer bagay galap gipili sa gastao. Pero ang mainly mga higala, ang samang yung imong proxy bagay ta? Kung vice-presidente ta, kanama, paabot lang ta mga higala, kanos ani pirmahan, so wati mga higala, ginhawa aning presidente. So, imuhan na lang akarong initiative kung muadto kas na linogan, muadto ka dito sa mga nabahaan, muadto ka dito sa nanginahanglan, imuhan na ng initiative. Una sa tanan, mga higala, unsa may itabang ni Inday, unsa may itabang ang iyang opisina sa OBP, mga higala, nga ang pondo 800 million ra. Nagsige man ko siyang lakaw, pangutan ado, gigamit ba niyang kwarta sa gobyerno? Kaysa kung pagkaibaw, kanang iyang lakaw, ihanang kaugalingong kwarta. Oh. O siya man po iyaha mga higalang, di ba? Ang bagong pondo, pila na ba i-approve mga igsoon sa Office of the Vice President? Pila na ba i-hatag sa mga congressman mga igsoon sa Office of the Vice President?
2: Bullseye!
0: And ang gihatagan ninyo gamay, singla ninyo dako. Huwag mo nang ayabag niya. Ang gihatagan ninyo gamay, singla ninyo daghan. Di ba na pwede? Ang singla ninyo dako karon, ang presidente nga naman, siya pinakadako o budget. Diba? Makatarunganon lang, pero mao gani, no? Ang gobyerno, si BBM, has all the means nga, sa Tagalog pa, magpamudmud ng pera. Una, Auntie Claire, ayaw may himua og bugo. Kay dili, minimo, sa mura mag-ikore na iutok, aning kalibutan na asay amo eh.
1: Ayaw!
0: Ay buntag diya Shaira, no? Ikaw na kuan, ikaw ako i-appoint nga chapter president sa part Aguanta Party List diya sa Bukana, Davao. Barangay 76-A. Kuato si Kapitan Ulan-Ulan, himo ang membro.
1: Ayaw!
0: O si Kapitan Trahira, ubana na sila kay para di na mag-away ano na. Mas may na mag-uba na kasi sila kuan sauna. Sige na sila binanghagay sauna. Oh. Anyway, alas sa 8 na mga higala buntag kadali lang ha. No? Ang gobyerno mga higala, no? Di pwede ta inyo ni Auntie Claire nga wala milabot anang numero. Bay, bisag kinsa siguro nga political expert imong pangutan sa Pilipinas, importante ning number, no? O kung yung administrasyon ka baga kaigsuunan, dapat kahibaw ka nga imuning pangalagaan magmatter gid ni para sa imo. And tungod kay ikaw man karon ang admin, ikaw karon ang naay di man ta maingon nga dapat mo imagbuot, pero ikaw ginay gahom nga makabuot unsaon ning kwarta, asa ni ibutang, asa ni ibutang. Sharo naman sa sige ni mong pagpangapod-apod anang tag 10 kilos wajoy ni ha? Sharo naman sa sige ni mong panghatag o kwarta sa mga barangay. Wajoy na da?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kadaghang project ngayon mong giablihan. Iyo ba, project naman po sa nakalabay ng administration, inyo nang gipadayon? Unya pagkahuman, ang kunon.
1: Ayaw!
0: Di ba? Ma'am Wilma Di Soyo, kumusta ang Aguanta Party List sa Kuwait chapter? Ikaw di, ma'am, ang chapter president? Paliog ko tigom niyag membro, apila ng imong amo, i-membro na.
1: Pinawa! Ayaw!
0: Mas mo expect ka mga galang musutoy ang rating ni BBM nga naman, he has all the means. Authority, power, kwarta. Naaniya na. No, pondo, naaniya na. Nga nung kanina man noong way pondo, mga galang taas ang rating lagi ron. Nga kanunay nilang ingnon nga way trabaho, trabaho. Kay sige rag ato gawas sa nasod. Si BBM sing panghatag mga igala, kulad na lang magpaulan og kwarta eh. No? Kulad na lang igala magpaulan og kwarta. Di ba? Nga no man gyud man gyud mahalin. Mo na karon, ingon na lang sila, we cannot do that. Dito pwede banggaon ang numero. Ingani na lang ato ingon. Mutaas o mubaba, magtatrabaho pa rin tayo. Pastilan nga rason.
1: Pinawa!
0: Sa o na pagtaas, mga higala, nga makita man sa tao, Mananglita natong problema ron mga higalas kriminalidad. Have you ever heard BBM saying, kamong mga kriminal! Kamong!